mu ko kace ya ibadin nabina amanu ya ku bayina wadanda suka imani ta kura ba ku ji tsoron ubangijin ma'ana shi kenan ku bauta masa shi kadai ibudu ku bauta masa kama allama ku kamar yadda ku ya karantar da ku ibaratu a bauta masa wa atiu amiru ku bauta umarnin sa lil ladina asu fi hadhihi dunya hasana akwai abu mai kyawu ga wadanda suka kyautata ta'a cikin wannan duniya wa ardullahi wasi'a sannan kuma kasa Allah mai fadi ce kuma ta asaratu taqwa wanda yake tsoron Allah ya buwa ya gare shi wal insan da kanta ga ubangiji shi madan shi garin da yake zaune ba ni hajir ila hafi yatamakkan fi shi tashi ko wannan ne koma inda yake iyawa min dalika wa inda zai iya samu dama shi bauta ma Allah kama huwa sunnatul anbiya kama yadda ke shine sunna annaba wa salihin da salihu duk inda ka zauna ka ji baka iya yi tashi daga nan ka koma wani fa innahu la'ana tikama masu hankali da bin Allah da daukar abinda an ka jarrabe su da shi su ake cika mai azarin hulla da su bi gairi sa ba sai an lissafa ba gudu ba daya ce ba musu ai bi kasarata za a ba su da yawa la ya ta bi bi hada ilaihi hisabun hisabul hasabi hisabun mai hisabi bai kai gare shi wadda gairi miki alim kuma sai a ba shi ba da ma'auri ba wala mizanin ba da abin nan ba da zakka ba da ma'auri ba ثم بين تعالى ان النبي احد هذه الامه كما ايه دتفي تنالون النبي صلى الله عليه وسلم ايان wannan al'umma ce abinda duk anka umarce shi an umarce mu dai nasu ji abin dunya hasana akwai abu mai kyawu ga wadanda sun ka kyautata ta'a cikin wannan duniya wa ardullahi wasi'a sannan kuma kasa Allah mai fadi ce kuma ta asaratu taqwa wanda yake tsoron Allah ya buwa ya gare shi wal insan da kanta ga ubangiji shi madan shi garin da yake zaune bani hajir ila haifi ya tamakkan fi shi tashi ko wannan ne koma inda yake iyawa min dalika wa inda zai iya samu dama shi bauta ma Allah kama huwa sunnatul anbiya kama yadda ke shine sunna annaba wa salihin da salihu duk inda ka zauna ka ji baka iya yi tashi daga nan ka koma wani fa innahu la uzra lahu bada uzri bi tabidi da sake asalan gaba dai illa bi ta'azzuri hijr sai in ya zanda ya mutu ya tashi kamar yanzu yana da wuya ka tashi ka wata kasa aure hoti mashakkatin fada ko kuma in yace zai tashi daga nan zuwa wani wuri ga yaya ga in babu yadda zai yi wato wahala mai nauyi da ta same shi kun gane ko inna ma yufasadu min ajrihim bi ghairi hisab Allah yace ana taka ana cikama masu hankali da bin Allah da daukar abinda an ka jarrabe su da shi su ake cika mai azarin hulla da su bi ghairi hisab sai an lissafa ba gudu ba daya ce ba musu ai bi kasarata za a ba su da yawa la ya ta bi bi hada ilaihi hisabun hisabul hasabi hisabun mai hisabi bai kai gare shi wadda gairi miki alim kuma sai a ba shi ba da ma'auri ba wala mizanin ba da abin nan ba da zakka ba da ma'auri ba ثم بين تعالى ان النبي احد هذه الامه كما ايه ده تفي تنالون النبي صلى الله عليه وسلم ايان wannan al'umma ce abin da duk anka umarce shi an umarce mu da shi abin da anka umarce mu da shi an umarce shi an kara masa shi wa ma'murun bi ashadda ai ma yake umarce shi da abin da ke tsanani min ma umira gairu hu da abin da anka umarce wani sa da shi min abradi ummati na sauran al'umma wato abin da anka azama masa yahi nauyi bisa wanda anka azama na fa kana yace

ba kun wato kace Allah ya ce ma annabi kace inni umirtu an abudallahi ni an umarce ni in bauta ma Allah ai abinna amrallahi ko amarallahu rasulahu Allah ya umarci manzon sa sallallahu alaihi wasallam bi an yufdara shi basul ababi min yabasul ababi bi annahu ma'murun bil ibada cewa an umarci shi da ibada awwala tu farko shi an fara duk wanda sanna ko duk wanda ya tsarkake addini kashi dauko wani abu ya kara kun gane ko wannan shine na farko wato awwalan nan ba an umarce shi farko ba wato abubuwan da aka umarce shi da shi abubuwa ne daban na farko mukalla sallatu dini wa thaniyan bil ikhlas wato yayi ibada da kuma da aka umarce shi ne na daya thaniyan bil ikhlas fil ibadati kuma idza bautawa shi bauta ma Allah kawai wa umirtu li an akuna awwal muslimin kuma an umarce da in zanni ne farkon masu miƙa wuya ga kowa fa kana yace

Allah ya ce kai bishara ga bayi na su wane alladina sumuna kalawar da kika su saurari magana da ya tabi muna su nahu amma su duwan da kike awo wato kenan idan Allah ya faɗa ma magana kada kai sai ka fahimce ta duk wanda an ka fahimta shi da hasan wanda ba fahimta ba kace wallahi alam kun gane ko su saurari magana Allah su yarda da ita duka amma kuma kada su aikata sai wanda sun ka gane wa huwa ma fi salahu shine abin da yake akwai abin da kyauta to halin ku ciki qalan na abbas radiyallahu anhu huwa ar-rajul yasma'u al-hasan wal qabil shine mutum ya ji mai kyawu ya ji mai muni da ya tahaddathu bi al-hasan amma in zai magana shi magana da abin da Allah ya kyau wa yakufu an al-qabil shi kanje kan sada ga mata wanda bai da muni wanda bai da kyau wala ya tahaddathu bi bai ba da labari shi ba wannan shine fassara shi kenan wannan wajen mu'amala in ka ji magana mai kyau ka fada in ka ji wanda ba shi da kyau ka baji wakila yasma'una al-qur'ana ko wadanda ke jin qur'ani wa qawana rasul su jihad sa annabi mun danno annabi wa yatabiuna sunu amma su bi wanda ke bayyana ai haka ba wanda ke zama bayyane wa ya malu nabi su yake dashi wanda basu gane ba su ce to wannan ban gane yadda ake nuni ba dan ba fa ne kamar yanzu kana abin da kai tafiya an ce kana iya da azumi kuma kana amma ka tafi da azumi ya fi fa ya khuduna bil azmi sun ki wanda annabi su yi azumi dole raka ba da su yi sauki ba to waɗannan su abbayina inji ubangiji ulaika alladhina hadahum Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar wa ulaika billah wannan kuma su ne masu hankunda ashabul qul masu hankunda sunna zakarta ala bayanan li ahwali aldabi batta shurina bayan an faɗi waɗanda abin nan ibadullahi na ƙwarai to ga halayen kuma kishiyoyin su watasjina alaihi bihirmani alhidaya kuma an rubuta musu an tabbatar cewa ba ta ba su shiri ba wa hum abadatu taghut sunni masu bauta ba taghut wa mutabi fa hadawati masu kuma hanyoyin shaidan bakali yace aka

0: waɗannan ayoyi waɗanda suke bayyanannu suna zama shari'a da duk waɗanda suke akwai imani da tattare da su. Duk sanda Qur'ani bai zama shari'a ga wani ba, to akwai alamar tambaya akan imaninsa. Akwai question mark wadda take babba akan imaninsa. Matuƙar Qur'ani bai zama sababi na shari'a ba, to lallai akwai alamar tambaya akan imanin irin waɗannan mutanen. To kaga wani zalunci ne ya kai a ce a yanzu misali wasu za su karantar amma da drama, wasu ma karantarwa suke amma da drama, har a samu wani mai saurin gudun da zai ce wai irin yadda suke koyarwa suke tabbata koyar da abin da Qur'ani ya kunsa sun fi ma waɗanda za su yi gane Allah ta'ala ba su. Kaga wani zalunci ne ya kai wannan, ya saboda Allah Qur'ani bai zama shari'a ba sai wata 'yar duniya wata kasiyatul arya ita ce za ta yi maka wa'azi. To ko shakka babu wannan magana ba haka take ba. As-Sa'di yake cewa waɗannan ayoyi suna zama shari'a liman talaba al-haqqa, ga wanda ya nemi gaskiya, ga wanda yake son gaskiya da gaske. To ba shakka Qur'ani saboda fitowarsa fili yana zama shari'a ga irin waɗannan. وتقوم بها الحجة على المعاني كما القرآن ينا زما حجة على المعاني وتوندا يكي بجري وكو بجري بسوء آيوية. شيخ محمد سالم العثيمين الله تعالى يا مسلام يكي تيوا فقل سوى لقد أنزلنا يا إبياني أتنبايا فما نتقومنا أوصل تتبام. Wato ma'anar ita wannan aya da ko wannan kalma da Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake sanya ya karin sharhi da bayani a kanta, amma ya taƙaita saboda ya yi bayaninta a baya. Kalmar walaƙad wannan lamar ɗin tana fa'idantar da ƙarfafa zance ne. Allamu harfun yufidu at-tawkit aw al-ibtida bi hasabi as-siyaq, gwargwadon a irin siyaq ɗin da tajibin ta zo ya danganta. Akwai siyaqin da za ta nuna ƙarfafawa, akwai siyaqin da za ta nuna wato mafari ne. Mun gane ko tana shiga fi'ili wanda yake madu, abinda take fa'idantarwa idan kanta ta shiga fi'ili wanda yake ya wato aikin da ya wuce, abinda take fa'idantarwa ƙarfafawa. An gane ko harfin ya dakulu ala al-fi'l al-madi wa yufidu at-ta'kid, eh dasan da kadakad ya shiga cikin wani aiki da ya gabata, to abin da yake nuna wannan kadakad shine karfafa wannan fi'lin, yana karfafa. Misali kace kada hadara sahibi ko kada hadara akhi. Mun gane ko saboda hadara fi'li ne madi, to kada ta shiga cikin sa, abin da take nuna tabbatar da karfafa wannan zuwa. Mun gani ko dan haka anan ma kada ita shiga cikin fi'li madi ne, dan haka za ta faridantar da karfafawa domin anzala ai fi'li ne madi ko eh walakada anzalna anzala ne, saboda haka tana faridantar da karfafa wannan saukarwa da karfafa cewa ayoyin bayyanannu ne. Saboda haka kada nan gurin ta fahimtar da mu cewa tabbas babu shakka babu kwanto cewa Allah ya saukar da ayoyi waɗanda suke bayyanannu, waɗanda suke kowa zai iya gane su. Sannan kada za ta shiga fi'li mudari, a nan kuma tana fa'idantar da shakka ko kuma wato wata ƙilanci, ƙila abin ya faru ko ba zai faru ba in ta shiga fi'li mudari. Kamar misali kad yahduru, kad yahduru al-mahiru misali, in ta shiga fi'li mudari abinda za ta nuna ko dai shakka ko wata ƙilanci, raba ɗaya biyu tana zama wato kalma mai harshen damo wajen shi wannan fi'lin mudari. Ƙila zai iya zuwa ba lallai ya zo ba, ko kuma ta fa'idantar da shakka. Mun gani ko mala yace al-inzalu innama yakunu min al-a'la ila al-asfal, anan gurin malam zai fito mana da wato aqida kudiri na ahlus sunna cewa Allah ya daukaka
1: Allah madaukake ne ya daukaka to shine abinda malaki sanya fa'idantar a wato a karkacin wannan kalmar ta anzala anzala dukan da aka ce anzala ko ya saukar to ai saukarwa baya yiwa sai daga wanda yake yana sama to kaga wannan zai nuna ululi daukaka na Allah shine abinda malaki sai nuna mana na al-inzalu innama yakunu min al-a'la ila al-asfali yana kasancewa ne daga mafi daukaka zuwa kasa wadalika li anna al-qur'ana kalamun la domin shi qur'ana ai sifar Allah ce sifar Allah ce dan haka tana da mulazama da zatin sa yanda ya daukaka haka sifofin sa shine ma zai ce li anna al-qur'ana kalamun lahi saboda haka wallahu ta'ala fa ka ibadihi Allah kuma saman bayin sa yake mun gani ko to shine abinda wato malai ya fa'idar ta ya fa'idantar da mu a gargashin al-inzal saukarwa kina aqida ta ahlus sunna wal jamaa wato shine Allah ya daukaka Allah madaukake ne mun gani ko ko a ga mutun zai yi annansa ai sama yake daga ko wanda yake nuna daukakar wanda yake roko amma mintum man fi samai ko saboda haka kalmar da zatin ta da abin da ta kunsa tana nuna al-ulu na Allah mala yace kaulu fadan sa ayatin ayatin ko ayatin wannan jam'i ne jam'u ayatin saboda haka ayatin jam'i ne na ayatun na ayatun jam'i ne na ayatun ma'anar aya kuma shine alama ko dai alama ko dalili ko alama ko dalili shine ma'anar aya da haka malam anan yake cewa jam'u ayatin wal ayatu fil lugha al alama lakinna fil haqiqa adaqqu min mujarrad al alama dan haka wato ma'anar ta yafi zurfi da kawai alama ita aya ma'anar ta ya dara kawai a ce alama za ta dauki ma'anar alama sannan za ta dauki ma'anar dalili li'annaha tatadammanu al-alama wa dalil din da kaga al-aya to cikin dayan biyu ne ko ta zama alamar aluga kenan ko ta zama dalili mun gani ko kuma ita kanta ayar akwai kauniyya akwai shar'iyya dan haka lakinnaha fil haqiqa adaqqu min mujarrad al-alama li'annaha tatadammanu al-alamatu wa ad-dalil fa kullu ayatin alama wala akasa din da kaga aya to alama ce amma kuma ita alama ba aya bace shine wala akasa saboda haka aya ma'anarta ta fi zurfi fiye da alama mun gani ko to malan sai ce lakinnal ulama rahimahumullahu ta'ala kadu fassiruna shay'a bima yuqaribuhu aw yulazimuhu sai dai malamai suna fassara wani abu wato da wani abin da yake kusa da shi wajen ma'ana ko kuma yana lazimta sa yana shiga cikin sa to za su yi fassara wannan da wannan sai mala yake cewa kamar yanda suka fassara wato ka tafsirin ar-raiba bi-shakk suna fassara ar-raibu da ash-shakk kamar fi kauli ta'ala la raiba fi suna fassara wannan ar-raibin da ash-shakk tare da cewa ar-raibu akhas min mutlaqi ash-shams ita ar-raibu ta fi taƙaituwar ma'ana akan ash-shakku domin me in kace ash-shakku akwai kokontan amma a hada da wato a firgici da damuwa wato kokontan da me kokonto yake yi amma kokontan yana hada da firgita yana hada da damuwa to ne shi da shakka mun gane ko amma aka ce ar-raibu ko kokontan ne kadai amma aka ce ash-shakku da kokontan amma kuma a hada da ne da wato damuwa ko firgici shine bambancin su inji mara Allah saka masa da alheri to nan gurin malam sai ya yi shahadi yace wa kada ashara ila zalika ash-shaykh al-islam ibn taymiya fi risalati usul at-tafsir shaykh al-islam yana da risala wanda yayi takan usul at-tafsir ilimi ne da zai koya maka ginshikai da tafsiri yake tafiya a kansu. To yace Ibn Taymiyyah ya yi nuni ya bayyana wannan a cikin littafinsa Usulut Tafsir. Malai yace qawluhu bayyinatin, mun gama da ayatin, walaqad anzalna ilayka ayatin, mun jima na ayatun, jam'i ne na aya, mun jima na aya. In aka ce aya ana nufin alama ko ana nufin dalili, mun gani ko? To saboda haka bayyinat, ayatun bayyinat. Malai yace bayyinatun jam'u bayyina, wato jam'i ne na hujja, jam'i ne na dalili, wato hujjoji. Hakika mun so karki zuwa gare ka ayoyi bayyanannu waɗanda suke a fili, mun gani ko? Wama yakfuru biha illa al-fasiqun, ba wani wanda zai kafircewa waɗannan ayoyi saboda raunin bayyanarsu, saboda gazawarsu ya zuwa ga fito da abin da zai wajabta yadda da saƙon, sai fasikanci kawai shi zai sa a bijire saboda bayyanarsu a fili yake. Shi suka Allah ce ma yakfuru biha illa al-fasiqun, mun gani ko? Malam ya ce ai al-kharijuna an shari'atillah, a nan malam zai nuni zuwa ga wato a fasikanci wanda yake fitarwa daga milla. Akwai fasikin da yana ka ce fasiki, ana nufin kafiri, ana nufin arne, ana nufin kishiyar imani. Akwai inda yana ka ce fasiki, ana nufin wanda ba adali ba, ana nufin mai sabo. Saboda haka wannan fasikancin bai kai shi zuwa ga kafirci. To amma nan gurin ana magana akan wato fasikancin da ya fitar daga milla, shine al-kharijun an shari'atillah ta'ala. فالمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر. دمك وما يكفر بها إلا الفاسقون. ما نتا دون دي كافر شيء وما يكي صلى الله عليه وآله وسلم دعا يوين دي زود سو ودن دسكي بينا نو تونن يا كافرتا يا فتدك تكن ملا سبي داك ونن فاسقا تن كيشي الإيماني ني إنها تتي كيشي الإيماني كما كافر شيء نيكينا. To da maka al-fisq al-akbar wal-fisq al-asghar, duk za mu ji dalili a kansu. To malam sai ya ce ka qawlihi ta'ala fi surati sajada wa ammal ladhina fasaqu ma lahum nar. To wannan fasaqu din ita ce wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, dan haka ta fudda su daga cikin da'irar imani, makomasu wata ce shine wa ammal ladhina fasaqu amma wawo manna. Malai yace waɗannan ko wannan aya walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun, akwai su fa'idodi da za mu lura da su a cikin ita wannan aya. Malai yace yana daga ciki annal qur'ana wahyun min Allah azza wa jal, wato mun fa'idanta a cikin wannan ayar shi qur'ani wahayi ne daga Allah. To ta ina wannan ayar muka gano cewar wahayi ce daga Allah? Yanzu ku nake tambaya, walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, daga cikin abin da muka fa'idanta cewa qur'ani gaba dayansa wanda aka sassaukar dalilai wanda za a imani da su suka bayyana, amma saboda irin batulci na Yahudu ba su yadda da waɗannan ayoyin ba, har suke masa tambaya ta ta'annuti. To tabbas wahayi ne daga Allah, mun fa'idanta a cikin wannan ayar. To ta ina shine tambayar a cikin kalmomin da suka zo a cikin wannan ayar, wace kalmar ce take nuni da cewa wahayi ko qur'ani wato wahayi ne daga Allah? Yawwa, kalmar anzala, kalmar ne anzala. To ko shakka babu kalmar anzala ita malam ya kalla ya ce na daga cikin fa'idar da za mu fita da shi a wannan ayar qur'ani wahayi ne ba zancen mutum bane wahayi ne daga Allah yayi wato yayi ga maki alayhi salatu wassalam mun gane ko nabi azamatul qur'an lianna allah subhanahu wa ta'ala adafahu ilayhi wa ja'alahu ayatan wato wannan ayar yana ƙara nuna girman alqur'ani alqur'ani wani littafi ne wanda yake da girman gaske amma ma da yake a cikin wannan ayar muka gano haka kuma yana daga cikin alamar cikar imanin mutum shine girmama qur'ana da girmama masu qur'ana ka girmama qur'anin a kansa wanda Allah ya horo alqur'ani shi ma ka girmama shi ko da danka ne kuwa kuma ko da yaro ne saboda qur'anin mai girma ne bisa hasiki ta wannan aya dan haka wanda zaka ga yana wulakanta masu alqur'ani ko alqur'ani ko yana yi musu wato wani irin ruko wanda babu girmamawa a ciki lalle akwai alama na rauni na imani to malai yace abu na biyu wannan ayar ta nuna girman alqur'ani sai ya fada dalili sai yace saboda alqur'anin Allah ya raba shi da shi taina wato ya raba alqur'ani shi Allah kenan dama ai sifarsa ce to amma sai ya raba alqur'anin da shi da kansa kenan ko to a cikin lafazin ayar a ina ne muka gano cewa Allah ya raba alqur'anin da shi
2: zalla
1: ilayhi yawa wannan nadin ai anzala ne asali fi'ili ne ittasala bimi nun alfil ko kuma alfa'il an gani ko to nan nadin anzala ne sai ce anzalna mu muka saukar mu ne muka saukar Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen ba karon fakihi bane kuma yanda yake fito da wasu abubuwa masu zurfi a cikin aya da wata gela kafiya ta sama da sodari amma ku duba yanda yake fito da wani fitu da zamu gani a ciki cewa Qur'anin yana da girma amma dalilin saboda Allah ya raba sai Allah azim ne ko wala wal kibri ya fi samawati wal ard walahu ma fi samawati wal ard Allah azim ne to azim ya raba siffar sai zuwa gare shi ko shakka babu zai nuna alqur'ani wannan siffar ta Allah yana da girma dan haka malai yake cewa mun fa'idanta a cikin wannan ayar girman alqur'ani azamatul qur'an lianna Allah subhanahu wa ta'ala adafahu ilayhi an gane ko wa minha abinda muka fada a farko kuma dai a cikin wannan ayar zai ƙara tabbatar da aqida ta al-uluwi na Allah Allah ya daukaka aka san wasu masu aqida da take sabanin wannan kuma wannan aqida ce wadda ta sabawa wato matafiya ta sunna aqida ce wadda ta sabawa wato musulmin farko aqida ce wadda take cikin firar wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi nuni zuwa gare su cewa firar ne wanda suke ba sa kan hanya na daidai cewar a korewa Allah wannan daukaka tasa ka ce ya Allah yana korina kaga maganar daukaka Allah kaga babu ita kenan ko to nan gurin malai yana son ya tabbatar mana da wannan siffa da wannan matsayi na Allah ta al-ulu madaukaki ne subutu ululillahi ta'ala wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyina to malam sai ce wan nuzulu la yaqulu illa min a'la dukkan da aka ce sauka ai baya kasancewa sai daga wanda yake wato madaukaki an gane ko wala tajhar bi salatik wala tukhafid biha wa abtaji bayna dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyan min adh-dhilli wa kabbirhu takbira saboda haka madaukaki ne saboda haka sauka ba ta kasancewa sai daga madaukaki wa ulumullahi ta'ala min sifatihi dhatiyya allazima daukakar Allah kuma tana daga cikin siffarsa wadda take lazimati lazimati akwai siffa lazima akwai siffa wadda take tana garkashin mashi'a akwai siffa da garkashin mashi'a take kamar yadda zai kawo daidaito sakan al'arshi wannan mashi'a ce ta sa ko ba haka ba ai da can ai al'arshi halitta ce ta Allah ko ba haka ba kuma halittar al'arshi yayi yana daga cikin shubaha da masu shubaha suke kawowa na kore daidaituwar Allah akan al'arshi bayan ga ayoyi wadiha sun bayyana wannan daidaitar amma saboda wasu tawili da kokarin kaucewa wannan sifar ta Allah sai su nuna cewa to lokacin da bai halicci al'arshin baina ina wato hikimar kawo wannan a gurin su shine ka dauke maganar Allah ya daidaita kan al'arshi kace yana ko ina wannan ko ba daidai bane mun gani ko to dan haka daukaka sifa ce ta zatin Allah ta shi Allah kansa allati lam yazal wa la yazal muttasiban biha wannan uluhi din siffarsa ce lazima bai gushe ba ko ba zai gushe ba akan wannan siffa ta daukaka an gani ko wa ma insiwa hu ala al'arshi amma siffarsa ta daidaita akan al'arshi fa innahu min as-sifati al-fi'liyya li'annahu yata'allaqu bi mashi'atihi wannan ya kawo bangaren kadaita Allah wajen rabbantakansa wajen rabbantakansa in aka ce kadaita Allah wajen rabbantakansa ana nufin ayyukansa ka kadaita shi a cikin su na daga cikin wato aikin sa shine daidaituwar sa da yake yayi akan al'arshi saboda haka dole mu yi imani akan haka ya daidaita amma yaya daidaita ba mu sani ba mun gani ko to saboda haka malam anan gure yake cewa akwai siffa lazima akwai siffa wato tafi'iliya wadda take da alaka da mushi'a kun ga nan gurin malam ya kawo mana siffofi nawa kenan biyu siffar daukaka siffa ta daidaituwa ta al'arshi kun ga siffofin guda nawa kenan guda biyu ya kawo wacce ce lazima wacce ce fi'iliya kuma tana da alaka da mashi'a cikin guda biyu ina tambaya wacce ce lazima in maka ce lazima siffarsa ce dama haka take dole ka siffanta shi da wannan siffar ta daukaka ko ba zai gushe ba da wannan siffar domin muta lazima ce lazima ce mun gani ko to a cikin biyun wacce ce wadda take lazima wacce ce take da alaka da aikin sa kuma take da alaka da mashi'ar sa a cikin biyun siffar daukaka da siffar daidaituwar sa akan al'arshi yawa daukaka ita ce ne lazima kuma abinda malaya kalla ya fito mana da wannan fikihu shine inzali baya kasancewa sai daga madaukaki mun gani ko saboda haka siffa ce lazima wannan ita ce lazima ko wadda haka siffar Allah take kuma haka za ta ci gaba da dorewa wacce ce kuma tafi'iliya wadda take da alaka da me mashi'ar sa ganin daman sa shine daidaito mun gani ko to wannan na uku daga cikin abin da malle yace muna fa'idanta muna kwankwada a bangaren aqida a garkashin wannan aya walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat mallan yace wa minha na daga cikin abin da wannan ayar muke koya muke fa'idanta a ciki wasful qur'ani bi annahu ayatun bayyinat cewa ayoyi ne bayyanannu wato kamar akwai cin karo tsakanin wannan ayar da ayar da take cikin suratul Ali Imran wanda Allah yake cewa minnu ayatun mukamatun ayatun mukamatun wannan ummul kitab yace zamu ga kamar akwai cin karo to amma malam zai warware wato inda rashin cin karon ya bayyana tsakanin ita wannan aya walaqad anzalna ilayka ayatin bayyana da minu ayatin mukammal mu lura da kalmomin guda biyu ayatun bayyana ayatun mukammal zamu ga wajihin da malam ya fito da rashin cin kara a zahirin su zamu ga kamar akwai cin kara in aka ce ayatun bayyinatun abinda haka yake nufi kowa zai iya gane in aka ce mukammal ayoyi ne amma ko ba kowa bane zai iya ganewa aina cin karin zai iya misali bayyana idan ba ai bayanin ba nan dai tashi Allah ce ayatun bayyinat nan kuma ayatun mukammal sai dai kamar akwai cin karo nan ta ce kowa zai iya ganewa nan kuma ta ce a'a wasu za su iya ganewa amma wasu ba za su iya ganewa ba to malam zai bayyana mana yanda babu cin karo tsakanin wannan da wannan din shine fa'ida ta hudu da malam ya fito mana a gargashin wannan aya shine cewa la yunafi wannan siffarta alqur'ani cewa ayatun bayyinatin ba zai kore wadan Allah min wa ayatun mukammatun wanda ummul kitab wa kharu mutashabihat ba cin karo tayina to gashi nan malam yake la anna hadha tashabuh yakunu mutashabihan ala ba'dhi an-nas duna ba'dhi zai iya zama ya rikitar da an iya kasa ganewa ga wasu amma ban da wasu kenan in dai an samu wannan to shi kenan tunda dai wasu sun gane kenan tana nan a bayyana din mun gane ko mun gane zaman bidiyon malam ko yawa shine malam yace li anna hadha tashabu yakunu mutashabihan ala ba'dhi an-nas duna ba'dhi ولانه يؤمن على المكمل فيكون الجميع مكمل سيزما دكانون سمو مكمل سبيد ان واسو بس فهمتا با واسن فهمتا ان واسو بس رسكا با واسو سي رسكا تو wannan sai kawar da cin karan da wani zai iya wato fakewa da shi yayi suka da alqur'ani wannan yana daga cikin abinda masu suka ya alqur'ani zindikai ko masu san zuciya sai ke fakewa da makamantan wannan sai ce ai akwai cin karo dan su jefa wato kokonto a zukatan musulmi sai kawo rudani to malam ya warware mana wannan wato alamar da za a iya dauka matsayin cin karo sai malam yace kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa
2: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
1: الراسخون في العلم تبتتوا أتكين علمي وأنهم متشابهات سنة معاملة دئتا معاملة دتداتي da ita ma'amalar da Allah yake so shi yasa ka Allah ya yabe su a garshen aya Allah ya ce wa man yadhakkaru illa ulul albab Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa su ayatun mutashabihat din wanda suke da matsala ta san zuciya ko karkata su suke bibiyar wadannan mutashabihat din duk inda matsala take nan za su je ko a ma'amalar yau da kullum wanda zai zama duk inda matsala take nan zai kalla to bai zama adalin mutum ba bai zama cikakken mutum ba a ce kullun kai inda matsala take ko inda wani abu wato na rashin bayyana ga wanda yake da karamin ilimi kullun kai a gurin take to ka ga akwai alama ta rashin adalci ko ba haka ba a ce kullun nan mutum yake to yin saka Allah ya tabbatar da zai ga irin waɗannan mutanen cewa karkatattu ne matattu ne da shaidar Allah. Allah ce fa amman ladina fi qulubihim zayf, amma wanda suke da karkata, wanda suke da zamiya, wanda suke ba a daidai suke ba, to shikenan fayattabi'una ma tashabaha, saboda haka za su yi tabiyar abin da yake da dan rikitarwa ba dan komai ba, dan neman fitina da neman fassara, sai dole sai an fassara. Dole Allah ya ce ya daidaita misali, to ai masu karkata zuciya su ne za su rinka cewa ya daidaita. In ba masu karkata zuciya ba, a cikin al'umma ta Annabi Muhammad gaba dayanta akwai wanda sai kai sabai falala? Ai babu. Ba wanda sai kai sabai falala, ba wanda sai kai sabai imani, ba wanda sai kai sabai soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama, babu. Shine mafi alkhairin dukkan karnuka guda uku nan da mahaifin Allah alaihi salatu wassalam ya bayyana suna da falala, ba kamar sabai. Ku duba yanda Annabi ya sifanta su da cewa in ayoyi suna sauka, in suna gaban Annabi, in suna gaban Annabi, ke ka ce tsuntsaye ne a kansu, suna tsoron kar su yi motsi tsuntsun ya tashi. Saboda haka duk a zamanin sahabbai da tabi'ai ba wani wanda ya zo ya tambaya kan wannan. To duk wanda zai rinka kokarin tambaya nan, to yana da matsala kenan ko? Shi ne fa amman ladina fi qulubihim zayfun, to fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitna wa ibtiga ta'wil, dan neman fassararsa. Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san hakikanin fassarar irin wannan sai Allah. Wadanda suke tabbatattu abun koyi tun daga kan almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, almajiran manzan Allah tabi'ai, almajiran manzan Allah tabi'u tabi'in, da wanda suka bi wannan hanyar, kawai abinda suke cewa mun gane ko? Yaquluna amanna bi kullum min inda rabbina, kawai mun yi imani, mun yadda kawai daga Allah suke gaba daya. Amma ba kowa bane yake wazantuwa ya dauki hanya zuwa ga maliki sai ma buta hankula. To abinda zan tike a kansa an nuna mun lokaci shine karkare maganar babu cin karo tsakanin ayatun bayyinatun da ayatun muhkamatun, shine malaci falhasilu abinda za a karkare a kansa shine annal qur'ana walhamdulillahi ayatun bayyinatun, saboda haka duka bayyanannu ne mun gani ko? Walakinnahu yahtaju ila qalbin yanfatu li hadha alquran, sai dai ana buƙatar buɗaɗɗiyar zuciya, zuciya mai imani da za ta karɓi wannan shari'ar, da wato wannan rikitar za ta kau daga gare su, zuciyar ta zama buɗaɗɗiya. Yanfatu li hadha alquran hatta yatabayyan, har wato qur'anin ya zama bayyananne, ya zama wato shari'a a gare shi. Mun fahimta ko? Masu buɗaɗɗiyar zuciya, masu zuciya wadda take mai rankwafa zuwa ga Allah, mai imani wadda take neman shari'a, wadda take neman daidai. Abubuwan da na faɗa suka zama daidai, Allah ta'ala ya haɗa da ku cikin lada na kurakuran, Allah ta'ala ya gafarta mana, Allah ta'ala ya mana albarka. Insha Allah sati mai zuwa za mu ƙarƙare bayani akan wannan, sai mu ɗora sharhi da bayani akan da ita wannan ayar. In dama ta samu mu ɗora akan ayoyin da suka biyo baya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: An saurari tafsirin Alqur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruq dake Dan Ladi na CD, wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku. Sai a tara mako mai zuwa don jin ci gaban tafsirin.
4: Fahla Radio, Mika 90.3 FM.

0: masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin zaman yan murna sun da gizo muku daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma sun ka tattauna batutuwa da shafi al'amuran kullum domin gaito masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi akan maudu'in da muke dauke da shi yau batun da mutu da mutuwa shine batu da shafi harkar ilimi kuma harkar ilimi shine abin da ya shafi wato jarabanin ta UTME wanda aka sani da JAM dan mai sauraro yana bibiyar abin da ya shafi wato harkokin wannan hukuma ya ga sauye-sauye da aka kawo tun watannin da suka gabata game da wannan jaraba da kuma wato kwasa-kwasan da ake gabatarwa da kuma sabon tsari da aka kawo a cikin wato ita wannan jaraba ta JAM to a wannan satin ma wannan hukuma ta sake fitar da wani sabon tsari wadanda ya shiga iyaye da dalibai suke neman karin bayani game da yanda wannan sabon tsari zai zo musamman yanda wasu makarantu na kwalejoji da wasu jami'o'i da wasu makamanta irin wannan suka yi haɗin gwiwa domin gabatar da karatun digiri a makarantunsu wannan ya sa aka cewa wannan hukuma ta fitar da tsari cewa da yawa daga cikin irin wa'annan makarantu daga lokaci na shekara lokacin daukar dalibai na shekara ta 2026 zuwa 2027 to za a daina daukar wasu ko kuma wasu makarantun za su daina irin wannan tsarin da suke na haɗin gwiwa domin karatun digiri a makarantunsu game da wannan ne ya samu gaito wato a ƙwararre wanda kuma ya jima yana aiki na bibiya da kuma kula da sa'ido game da abin da ya shafi hukuma wato ta JAM da wannan jarabawa kuma shine jami'i mai hudu da jama'a da kuma abin da ya shafi al'amuran jami'a take gabatarwa a wajen jami'a wato Abubakar Abdu ya kasai wato daga jami'ar Bayero wanda shine za mu dubi wannan batu domin mu ƙara al'umma bayani game da shin wannan abin ya kunsa da kuma irin alfanun su ko kuma wato illolin da zai haifar abin da ya shafi harkar ilimi mallam Abubakar Abdu muna barka zuwa cikin wannan shiri
1: to jama'a assalamu alaikum barkan ku da so
0: masha Allah a can kwanakin baya mun tattauna game da wannan batu ta wannan jaraba muka tattauna game da sakamako da ya fita game da ita wannan jaraba wanda ya nuna cewa gaba ɗaya duk kusan jihohin arewa babu ɗalibi ɗaya da ya zama irin zakakuran da za a ce suna yan gaba-gaba wanda suka safi yawan maki mun kalli irin wannan da makamantansu da kuma tsalli da aka samu na ita kanta wannan yadda ake tafi da wannan jaraba game da yadda aka ce to ɗalibai da yawa mafi yawanci a arewacin Najeriya wanda suka jaraba nan ba su iya ta'amali da abin da ya shafi harkar kwamfuta ba mun tattauna wannan mun kuma kawo wato shawarwari mafita da za a yi biya ya za a warware wannan matsala wanda ita wannan jaraba dama dindindan a kwamfuta ake yinta to ana cin gaba kuma sai ga wani sabon tsari shi ma sake fitowa game da wa'annan su makoloji wanda suke affiliating da wannan jaraba ya wannan abin na farko yake ko me yasa ita hukumar ta zo da wannan tsari
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهذا ربي وأمري من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت مأمور أكرم النبي السلام عليكم كما يدك كسني ديك دوني شي بإن وانا أبو وانسوني أكي تشي مسو بوليسي ita gwamnati ka san duk yadda za ta yi wani abu policy take yi to policy din nan da kake magana akan maganar wannan policy da aka yi akan colleges of education ma'ana manyan makarantu da suke ba da sakamako akan education ba wani abu bane ka kalla gwamnati ta yi ne domin ta improve din ko ta karfafa abin da ake cewa teacher education teacher education shine ma'ana ya zama da cewa NCE shine kamar sakamako mafi kankanta da za a dauki mutum ya shiga aji ya koyar domin kaga takaddar ta NCE babbar takadda ce Nigeria certificate of education. So gwamnati ta yi wannan policy ne da yadda muka bibiye shi da yadda muka fahimce shi dan ta karfafa abin da ake cewa teacher education. An yi wannan policy ne, policy nan yana cewa daga yanzu daga wannan admission da za a yi na 26 20 27, cewa duk wanda zai shiga university ba zai je zai yi degree akan education, ba zai je a college ba, sai dai ya shiga education kai, sai dai ya shiga university kai tsaye. Ma'ana kaga akwai colleges da suke da affiliations, da ake cewa affiliations, cewa suna da affiliation, misali a ce da jami'a kamar ta Ahmadu Bello University ko ta Bayero University ko ta Dan Fodo University ko University of Maiduguri, wannan kolejoji ne suna ba da degree. So sai ita wannan policy din, tunda ka san policy dama abin da gwamnati take so ta yi kamar gizo ne na gwamnati, sai ta ce daga wannan session, ma'ana academic session, duk wanda yake so ya shiga sai dai je ya shiga ita maza ko parent university din. Idan duk yake kake so zaka shiga, ba zaka je ka shiga karkashin wata college ba da take bayar da NCE a matsayin tana da affiliation. Ina fata an fahimci ni. Kasan suna zuwa su register ne da jami'o'in, sai su ringa ba da degree a cikin wannan kolejojin. To shine gwamnati tace daga wannan karanta tsayar wanda suke ciki su gama, amma wa'anda ba su a ciki idan sun tashi application, su application jami'o'in kai tsaye, idan ma kuma ba su yi ba to su je su canja free. Suna da option, ita hukuma ta jam ta ce su je su canje free su koma wannan parent university, ko kuma su koma su colleges su fara su NCE. Ma'ana tunda kaga kolejojin suna daukan mutum su bashi number 100 ko 200, to yanzu sai aka ce idan za ka yi ka riga ka yi application din, to ka canja, misali za ka yi degree a Bayero University amma kake so ka yi a karkashin wata college da take da affiliation na Bayero University, sai policy ya ce ka koma ka canja zuwa Bayero University kai tsaye directly. Ka yi abin da ake cewa B.Ed ko B.Sc.Ed, kaga duk su ne wannan degree education, ko B.Ed, ka san ed din guda uku ce, akwai B.Sc.Ed, akwai B.Ed, akwai kuma B.Ed. To saboda haka sai ta ce ka je ka canja, kuma canjin nan da za ka yi ta ce free ne za ka canja, ko kuma ka koma kwalejin idan UTME ka rubuta,

0: ce ni ba wani abu ko abin sha'awa shi ba ko
1: da an yafi ma wancan
0: an yafi maka idan ka tashi kawai zaka je ne ofishin jam ko CBT center sai ka yi cinji akwai scope da wasu baka wanda ne kasan police sun sabo ne wanda su kuma aikin su ne kasan ne aiki na university ne amma muna wayarwa da mutane kai akan wayannan abubuwan saboda su samu dama su dinga shiga wani basin cikin sauki sai ka je wacce hukuma ta jam a duk garin da kake kai kamar anan muna da ita a Farawa idan ka je Farawa sai ka ce kana so zaka yi canji ne da na nemi zan yi degree a wata college da take da affiliation da Bayero University amma yanzu saboda wannan sabon policy da ina so zan canja in tafi Bayero University kai tsaye ba sai ka dawo ba idan kana da ma'ana NCE kenan idan kuma baka da NCE zaka shiga ne sai tace policy ne ce zaka iya komawa wancan college kai NCE dinka in ka gama ma'ana zaka shiga zaka shiga university ne da 100 level da 200 level idan mutum ba shi da diploma ko NCE ko wani abu na A level kaga ba za a iya bashi 200 level ba idan mutum zai shiga ne kawai yayi UTM za a bashi 100 level to sai policy ne ce ka koma ka je waccan college da kake sha'awa ka je ka fara yin NCE a cikin ta kuma na gaya maka duk a target din da federal government take so ta yi shine karkashin kaga wayannan ministoci za mu hadda wannan minista karamin minista ta mu professor Suwaiba Ahmed wacce take kaga ta mace mallakan mace su suka zaura suka yi wannan policy din daga Bayero University take cewa don ai boosting din teacher training education ma'ana a samu kwararrun malamai akan harkar education wanda zai zama cewa NCE din ne shine mataki na farko na koyarwa
1: to Mama Abdullahi
0: Abubakar
1: Mama Abubakar wani abu da yake su iyaye da sauran dalibai yake shige musu duhu shine game da wannan canje-canje da ake zuwa da shi cewa shin da aka ce ba za a yi wancan ba shin jami'o'in da mutum zai je nema akwai guraben da za su yi ɗauki wa'annan ɗaliban da ake da su ko yaya za a yi da su
0: to a ni dai kamar a jami'a ta da nake aiki a cikinta kuma nake kan wannan kujera da shugabanta professor Haruna Musa FSI Allah ya masa albarka ya bani nake kai nake shugabantar wannan fanni na outreach mu gaskiya muna da gurabe da za mu ɗauki mutane su karanta wannan karatu na BSc da kuma BAed na gaya maka da ed ɗin guda uku ce da BAed da BSc BSc ita ce wacce take da quantum na education da kuma science za ka yi education sosai kuma da science ɗalibin da ya yi science kaga zai iya yin BSc chemistry BSc biology BSc mathematics BSc physics BSc geography to mu dai a jami'ar mu ta Bayero University da albarka muna da gurabe shi yasa ma nazo nake wannan program muna da gurabe da zamu ba wa mutane su karanta wannan BSc kuma muna da gurabe da zamu ba wa mutane su karanta BAed
1: to misali
0: ko BAed
1: abin da anan misali akwai anan
0: na
1: akwai sauran kuma misali jahohi da wurare daban-daban su yi rai da su wata ila ba su da irin wannan tsarin kina
0: to ai kaga ai shi sa daga amma ka gani wannan kujera ta da shugaban jami'ar Bayero ya bani professor Haruna Musa FSI muke yin wannan aikin da ma yana ɗaya daga cikin hikimarsa da kwazon sa da jajircewar sa tunda mutum ne mai hikima na zo ma da shi nan a nan inda na zauna a ka zauna a nan ya zauna kaga da ganin sa ka san mutum ne mai basira shi yasa kaga ya kirkiri wannan office nawa nake tayin wannan hidimomi a makarantu da gurare har da kasuwa na ji na yi wannan lecture da makarantun mu irin wayanda muka gama na secondary da sauran kungiyoyi na al'umma muke gaya musu cewa idan mutum zai karanta kaza muna da shi a Bayero University muna da kwararrun malamai muna da laboratories muna da kayan aiki muna da gogewa kada an cewa wa Bayero University ba sai ka sani ba kaga ya rage ga sauran su ma makarantun tunda akwai makarantu akwai jami'o'i da na lissafa maka su ma kaga ya rage gare su su yi wannan kokari da wannan bawan Allah ya kirkiri wannan office ya bani dama nake yin wannan aiki na wayarwa da mutanen mu kai cewa su zo su yi kaza muna da kaza a Bayero University muna da kaza duk abin da ka sani muna da program sun kai guda 100 da wani abu
1: to yanzu misali kamar wannan a Kano akwai makarantu da suke irin wannan tsari wasu kolejoji ne kamar misali a ce Sare Tiri irin su Legas irin su Aminu Adamu su kazaga sunan da
0: irin
1: kolejoji ne wasu ma a sunan su bai kai ga irin wannan abubuwan ba kuma da tana da dalibai da yawan gaske waɗanda suke wani abu kana ganin idan wannan tsarin ya fito kafin a ce an samu jami'a ɗaya ta ɗauke su birni kuma na

0: mutanen abin da shi barka karatu ba
1: ah dama
0: kuma abin da zai
1: ai dama malam ai dama ba jami'a da take ba yanzu kaga ai akwai kolejoji da suke da affiliation da Ahmadu Bello University akwai wanda suke da affiliation da University of Maiduguri da anan kan akwai wanda suke da affiliation da University ta Dan Fodio akwai wanda ma suke da affiliation in Najeriya da University of Ibadan tunda kaga ba wannan statistics din muka zoyi ba amma ai suna da ba duka bane suke da affiliation da Bayero University so duk wanda suke da affiliation misali kaga ai mun yi program da kai anan shi kansa ka tafi wani guri ka je kai karatun ma ai ilimi kuma karatun nan koda a ce mu jami'an ba ta dauke ba ta Bayero University ai akwai hanyoyi da ake samun degree program kaga ai jami'an Ahmadu Bello mutum zai iya zuwa da Kano yayin karatu amma ba za ka iya tafiya Dan Fodio ko Maiduguri misali kuma ka karatun nan ma ai akwai distance learning mu kuma muna da ma center for a school for continuing education muna nan da shi a Kwanta wajen gidan Khalifa Sheikh Maragayi Isaka Rabi muna nan da shi wanda kaga school ce ma for continuing education duk muna yi wannan programs so muna da damar da zamu iya daukan mutane diyara tsakani da Allah muna da dama sosai mu a Bayero University da zamu dauki mutane biyuwa waɗanda ba su samu wancan affiliation ba da ba za su iya tafiya garuruwan da ita Bayero University da suke misali mutum ba zai tafiya Maiduguri ba ko ba zai tafiya Dan Fodio ba kaga ni dama tsakani da Allah ba so da su tafi Bayero University domin na san yadda muke da kokarin yiwa mutane training na fada a wani program da ya wuce wancan satin cewa zai wahala ka ga mutum ya samu training a Bayero University ko a nan din nan na san a cikin ku akwai ma akwai daliban mu zai wahala ka ga mutum an je in dai ya samu training a Bayero University ka ga cewa bai san me yake ba training
0: ko da kuma kai kuma harkar yan sidi din wanda kace sidi mutum ya koma can in dai harkar harkar malanta da zai yi ta wannan makarantun
1: eh amma kwalitojin
0: kwalitojin da zama cewa wannan kawai gasi wannan bane ne kuma kamar misali da kushi su kuma kwalitojin da yasa saboda wani abu da aka samu ci gaba ga su ga harkar tafi da makaranta
1: ah ai na ga muka gwamnati policy ta ne ce fa kaga ai din dukan lada ai akwai abin ma da ake cewa irin su giratu din wanda ake su GATC su judicial su menene ga su SS ai kaga da ma tun daga farko ai muna primary ba suna zuwa ma suna teaching practice ba ai training ne na education ne ta dawo da shi tunda kaga ni ba policy nake yi ba ba da ni aka yi ba amma an ka kalli abin ai abin yana da kyau saboda training ake yi na malamai masu training ake kawai sun canja ne wani dan shift suka yi maimakon a ringa digirin a nan na biyu da akwai wani abu da suka kalla amma an ka kalla ai mutum ya zo a ce ya yi BSc ed a cikin university yanzu ka biyo jami'an wata Bayero University fa an ka kallo ka kalli yadda gine-gine suke da abubuwa da tushina da ai shigowar kamata zo kai karatu a cikin university ai shi kansa karatu ne
0: an tattauna game da abin da shafi gurabe
1: mu muna da gurabe masu yawa da mutum zai zo ya BSc din
0: ka kalli misali Sa'adu Tiri da irin su legal da su wa'annan makarantun za ka ga ɗaliban su lambar tana da yawa inda za a ci musu misali jami'a guda ɗaya da hinkita ana a da su ne a nan ba kai kamar misali akwai irin su Kitu
1: KUST
0: ke sun gudu da ta kabu da aka kawo da su kuma ka ga ina fintuta wa'annan
1: gwamnati
0: ana su wa'ancan fa ya kai ganin in misali a ce kamar mutum zai tafi me ko a ce ta hula
1: to ai ka san a dama shi malam ne karatu fa na degree a duk duniya ba kowa ne yake yi ba
0: to
1: wani lokacin sai ka gama ka zo kana aikin ka haka ka ga mu yanzu muna da center for distance learning ma a Bayero University center for distance learning din nan zaka iya karatunka kana nan a sauni ai su da yawa ma wasu jami'o'in suna da provision na wannan center for distance learning ai shi sa kaga ake fara da NCE din yanzu da yawa wayannan da kake ganin su a wannan kwalejojin da yawa wasu INCE suke yi wani sai ya gama NCE ma ko wata sun je sun samu aiki sun fara sannan suke tunanin su dawo su degree program din kuma wasu suna haƙura ne su yi a inda suka yi NCE din saboda sabo ka san sabo da yake hausa suna cewa turken
0: ma a kwalejin da ta
1: hudu shi a kwalejin da ya NCE za a yanka wani mace ce ana cewa a bari ta gama a yi mata aure misali in ta NCE kaga aka yi mata aure ai ta samu idan kuma namiji ne zai yi kokari ya gama cewa ya samu wani abu yayin da yin aiki ko koyarwa ko wani aiki na gwamnati ko na kamfani sai kuma can later ya samu dama sai ya dawo da ai ba kowa kake gani a kwalejin yake yin digiri ba akwai masu fiye da sinima ba ba kowa ne yake yin girma. To saboda haka ni ina ganin tunda akwai dama ma ta disallowing ma ana online studies, akwai karatun da ake yin sa ai online. Waɗannan makarantun da aka ce su a koma cikin tsarin gumi, ai akwai masu dama. Na san kamar tunda ka gani ɗalibi ne Ahmadu Bello University, na san kamar Ahmadu Bello University ai suna da wannan banner wacce suke da ta disallowing. So don an ce a gane yi ba shi ne zai hana ka samu digiri ba, saboda wani yawa ba kawai certificate yake so samu a university. Wani in samu NCE ne ya ishi, wani kuma ba ya so ma ya yi conventional karatun da za a zo a ce an shiga tun karfe 8 sai 6 ko 4 a ba Asabar ba Juma'a kullum zai zo yi. Wani ya fi so kawai ya rinda iba kamar yanzu in su open university. So ina gamawa idan ba mu ɗauke ɗaliban nan ba duka gaba ɗaya mu a jami'ar mu ta Bayero University mai albarka, waɗannan sauran jami'o'in suna da wani pattern na karatun da suke yi da za su iya ba wa mutane da suke sha'awa su yi degree program. Shi dama degree program ai ka ga ba wani lokaci ne sai ka yi shi ba, za ka iya yin disallowing, za ka iya yin LBT, za ka iya yin all, yana nan da yawa da damar su da suke yi. Jami'o'in suna da abubuwansu, tunda ka gani ba a can nace ba, ba kuma zan yi disallowing. Ni ina yin magana ne akan jami'a ta Bayero University, muna da katin gurbi da zai iya ɗauke waɗannan mutane da aka ce su tuwo jami'ar Bayero. Saboda in ka kalla yanzu a faculty of education, idan na ringa maka lissafin professors da muke da su akan education ƙwararru, na gaya maka har da honorable minister of science professor Suwaiba Ahmad Sa'id, wacce ita ce minister ta education daga faculty of education.
0: To dai misali idan ɗalibi sai iyaye suka zo wannan tsarin, sai misali shi ba zai iya zuwa irin wannan misali jami'o'i da suke manya ba, amma yana so ne ya karatunsa kuma canja wani abu da makamantan irin wannan, yana da damar da zai iya canjawa daga ɓangaren wannan harkar malinta ya kuma wani ɓangaren daban.
1: Ai na gaya maka kamar yanzu ka ga na gaya maka mun je an yi policy meeting 11 ga watan da ya wuce, da aka yi policy meeting din na Abuja, ana yi aka ba da dama ta duk wanne yanayin wani guri ya ga cewa tunda ka san an sa maki 150 120 ɗari, duk wanne ya shiga yana ba su kada ya samu ƙasa da 150. Ai ana yin policy da aka fito aka ba da dama ta canji. Yanzu misali in ka nemi Ahmadu Bello University ko University of Maiduguri kana so ka dawo Bayero University, to you are welcome. Yanzu ai a damar da ake ciki kenan, za ka iya zuwa ofishin JAMB da yake a Farawa, ko ka je LCBT center da take approve inda ake yin jaraba ta UTM, sai ka yi canjin nan. Ai shi system ɗin an bar shi a buɗe, kuma akwai flexibility, amma ana akwai damammaki idan babu nan za ka iya komawa nan. Ka san da yawa mutane ne kamar yadda muke ta magana da kai, za ka ga mutum ya zo ya ce lalle sai ya yi kaza. Ni a ra'ayina ma da yawa na fi so mutum ya fara da wani matakin karatu, ma'ana ka fara ko da diploma ko da NCE ko ka je kai IJMB. Yanzu ka ga duk ɗaliban da suka yi IJMB suka shigo university, za ka ga su suke zuwa na ɗaya na biyu na uku, saboda wani training da za a yi taimaka shi wanda ya kunshi level 1 level 2 har zuwa wani abu da ya shafi level 3, kuma ƙwaƙwalwarka za ta goge. Misali ko yanzu ɗalibin da ya yi NCE ya samu kyakkyawan sakamako, idan ya zo university ba za ka taɓa ganin sa a ƙarshen baya ba. Haka ɗalibin da ya politika ne, idan ya shigo university za ka ga su ce malaman ma sun sani idan suka zo suna koyarwa ko suna ba da assignment ko group discussions ko wani excursions ko wani abu ko a makin discrib da suke, za su gaya maka ɗalibin da yake da experience da sun zo suna maki za su gani. So ba kowa bane dama zai tafi university kai tsaye, saboda da yawa wanda suke tafiya kai tsaye mutane da wanda ba suke, wani zai iya tafiya kai tsaye ka ga yana yin abin da ya dace. Amma yana da kyau misali mutum ya fara ko da remedial science ko ya fara da IJMB, wanda ka ga jami'o'i da yawa suke suna yin ta, mu ma har da Bayero ba su yi, muna da remedial science, ko ya fara da NCE ko canji, babu wanda zai hana ka daga nan ka motsa zuwa nan. Ai dama ita amfani JAMB ne, ko da kana da degree a hannunka ko kana da HND ko kana da NCE, za ka iya zama ka rubuta UTME da ce yanzu malam nura a matsayin ka na babban dan jarida mashahurin dan jarida, amma so kake ka zama lawyer ko so kake ka zama likita. Akwai wata yan jarida wanda ta ce suna so ta zama likita saboda redundant medical reporting da take yi, ko ka karanta agric saboda reportage da kake yi akan agric, za ka iya in ka yi UTME shine hanya mai sauki sai ka shigo university. Amma waɗannan mutane ne kamar yadda na kalla, tunda kaga yanzu an ba su option cewa wanda yake a ciki sai ya gama, wanda kuma ya nemi ya shiga jami'ar to ya je ya canja, kuma a canjin suka ce free ba zai biya kuɗi ba, ya je ya canja tun da level 200 idan kana da NCE in za ka shiga university, kaga in fuwan ɗinka ya kai ya danganta da jami'ar da kake nema, level 200 aji biyu za a baka. idan kuma da UTME aka shiga sai kake so kai degree ka a wannan affiliate college sai aka ce ka je ka canja kai NCE ko kuma ka canja ka koma parent university ma'ana university da ta ba wannan college dama ta affiliation
0: kawai yanzu kana
1: ina mata dai ana mun tata
0: ne cewa yanzu duk dalibi da yake wannan karatu da kwantar da hankalin
1: sa ya kwantar da hankalin sa
0: ba yanzu shi abin shafa ba
1: ya kwantar da hankalin sa wanda yake a cikin shi policy yace sai ya gama zai gama lafiya law a bashi certificate din sa
0: a bani da wutan jami'ar da yi
1: zai fita a ga makasarin ayyu policy ai haka yake ai policy ka san ana kallon gaba ana kallon baya ana kallon tsakiya tunda wani abu ne gwamnati take jin ta zama comfortable idan ta yi shi amma wanda yake ciki babu abin da zai taba shi amma wanda bai ci gaba wanda a yanzu suke jarabawa aka ce zai canja kuma canjin nan wannan garin kan da ake fada tun za su yi
0: ba sai an caje ka irin wanda
1: ba sai an caje ka ba abinda police din ya fada ke jarida ya punch ta buga labarin ka kalla ta kwana biyu da suka wuce
0: to muka da wani abu mana bakar a dai wannan abu akwai matsala da muka sha tattauna ta game da su dalibai suke mu'amala da wato harkar nan ta jaraba nan musamman abin da ya shafa kar computer ana gani dai har yanzu kamar mutanen mu nan arewa kamar akwai karancin wayewa game da wanda ya shafa harkar nan ta abin da ake mai ta kan computer saboda makarantun da ake da su da makamanta irin wannan shin kana ganin yanzu kafin shekaran yanzu a zo a sake wannan jarabar an kan samu ci gaba ko kuma yanzu matsalolin nan tana nan da take take nan kuwa cewa daliban gwamnati suke fito daga secondary su ta huwa ne su wannan jarabar akwai matsalar yanda suke mu'amala da computer nan kuma jarabar nan a cikin take
1: to
0: ga ai kana nufin yanda wasu shekaru
1: mun yi magana a yayin da gura za a chancellor professor Harun Musa ya san ka sanar da shi a nan
0: na arewa gwamnatocin sun shiga tunkara wannan babban gagarumin abin da yake zuwa nan da shekaru da zuwa
1: to kafin kulle wannan akan da wannan policy da kake ta magana wannan na ga policy na mutane sun dawo ka akan samun nan akan sa duk wanda yake wannan abin ya taba shi kafin baka wannan answer duk wanda yana cikin wannan abin ya je ofishin jam da yake a Falawa akwai malam Sanin Galadanci tare muke wannan aikin na supervision na jam da shi ya je su ba shi karin bayani kuma su yi masa canji da abin da yake so ka san shi policy akwai stakeholders din duk wanda duk inda akai policy akwai wanda suke stakeholders to ka je ofishin su da yake a nan Kano duk wannan abin da ya shafa zama suna jina duk wanda ya shafe shi da akan wannan harka ta NCE ko ta affiliation ko ta psychologists ya je za su ba shi detail akan abin da yake akwai game da wannan tambayar da kake tuna
0: ga mudawa wannan bangar bari mu dawo dai kan ita wannan abin yanzu akwai daliban da wanda su ba harkar BA din suke ba da kuma makamantan su to sai na ba muku masu kenan
1: wanda suke ne
0: su kuma ba bangaren wanda din suke ba
1: a dama ka san duk colleges of education ai affiliation din su BA ne BA ed BSc ed guda uku ne ai guda uku ne wanda su ba BA din za su yi ba a college of education me suke yi to
0: eh su wannan za su yi yin wannan tsar za su yi ci gaba da shi kuma sai iya wanda suke wa'annan
1: an ga kan police magana yake fa akan improving in teacher education ma'ana wa'anda suke NCE ko wa'anda suke so su fara fresh ya ce fresh candidate ko fresh applicants su sababbi wa'anda suke so su yi BA BSc ed ko BEd su aka ce su koma su je su yi canji wanda basu fara ba wanda basu fara ba su je su yi canji su koma parent university wanda suke ciki kuma aka ce su gama akan fa magana education ake
0: to duk wannan shi
1: wannan san college of education misali kamar yan sa'adu su suna yin wani abu ne banda NCE da wannan affiliation na BEd din ko BSc suna yin wani abu ne amma ne suna yin wani abu tunda kaga ba sa yin BSc BSc kaga ai wannan university sai ke kai tsaye ai magana ake akan policy din akan education ke domin teacher training malamai ake so a kar bana manta muna science secondary school da yakin kudu wallahi malaman mu da muke kallon su kamar suna ana musu wahayi ashe da yawayen su NCE suke NCE ana dan karatu ne akwai wani malamin mu principal din da ya taba gaya mana yace da an kai NCE ma har NYC yake ai policy din ka kalle shi target din sa akan maganar education amma naka yi shi da website na su jam ka kalli policy din gabaki daya squarely ka kalle shi
0: to misali wala buka yanzu kuma misali wanda suka gama din aka ce su gama to idan ta karbi certificate din su to ne matsayin certificate din su yana nan din na wucin jami'ar da suka yi ne
1: yana nan ana ga maka policy in an yi shi misali yanzu sai ka zo aka yanzu ba ana ta bubbuda makarantu private school ba da shirin su approve idan sai makarantar sai aka rike ta misali ko ba za a ga wasu makarantun ba primary da kai ba maki amma da ita secondary an goku tunda kaga ana ta upgrade din sai ta koma secondary ai kina da makarantar ku certificate din kenan ai dan an zo an yi policy dan kai wannan abu ba za a ce kuma abin ka an rubuce mishi
0: wani tabbata certificate din
1: sai ba zai yi ba to jihohi ma ba ana rabawa ba yanzu misali ba a Kano an yi jigawa ba yanzu misali wanda aka haife shi a Kano sai ka ce shi ba dan Kano bane shi dan jigawa ne ai da aka roma laye abin ba zaba aka ce a ringa yi ba mutum ina zai zaba da property da menene aka taraba ai ba abin da zai taba ka business ne na gwamnati haka suke ta yin abin su da gidan ka yana nan ba abin da ya shafe shi NCE din ka yana nan ba abin da ya shafe shi amma sai suka ce fresh dalibi sabon dalibi idan ma ya apply yana so ya shiga ga abin da zai je kuma ya je ya raga ma free kamar da police ne shi
0: to masha Allah to bari mu dawo wannan tambayar da neman
1: eh wacce magana da kake yi wacce muka ajiye ta ka fare muke bari mu bada wannan duk wanda yake da wani abu da ya shafi wannan ya je ofishin sa na jam da yake farawa a nan Kano nan ne head office na jam na Kano duk wani information da kake so ka samu cikakke akan policy din ka je gurin Malam Salim Galadunci yana nan da ma'aikatan sa Abu Wakil za su baka cikakken bayani
0: to masha Allah
1: dama ka san abin da muke faɗa cewa duk wani abu duk abin da zaka ka je inda ake yin abu kada mutum ya so ya mu'amala da rahama radio kuma ya tafi yana yin yayin tambaya a wani guda bu san me rahama suke ciki ba so mu ka ganin muna haskawa ne a matsayin mu na masu ruwa da wuki kuma a matsayin na ni wannan office na da na gaya maka mai girman shugaban jami'ar Bayero Professor Haruna Musa Efesa ya bani na harkar da ta shafi community domin kaga harka ce wanda ta wayar da kai ko dalibai da muke so su zo jami'an mai albarka su yi karatu Allah ya musu albarka
0: to Malam Abubakar wancan dai matsala ne
1: ta computer
0: har yanzu dai ana nan ana ta
1: eh wannan matsala ta computer ka san mai girman shugaban jami'a Professor Haruna Musa Efesa ya gaya maka a ran cewa in yi ba program na ranar cewa akwai mutane da yake ta tattaunawa da su wannan ni hadda ne ake yi hadda ne ya sa na a ciki ana ta tattaunawa yadda za a yi a zo a yi waɗannan santoci da suke koyar da wannan computer saboda na gaya maka computer ba wani abu bane irin na kunnan ka ga wannan yin na taba ban san me zai faru abu ne simple wayoyin da yara suke rikewa yafi computer nan da ake yin jaraba wannan ta YouTube din wahala kawai abin da ake so kamar wannan wani yayan mu da yake faɗa mana ma ya retire zuciya Professor Abdullahi Uba Adamu cewa ita computer din nan abin da take so constant practice ma'ana ka ringa maimaita ta kamar hanyar kace da kake shiga gona kaga ba haka kake yi da gatari ko da fitin nan ba shiga da kake yau da gobe ke ne yake yin hanyar to haka computer take yau ka taba gobe ka taba shi sa na gaya maka ai shugaban wani jami'ar Bayero University Professor Haruna Musa Efesa ya ce zai yi kira da shugabanni da manya-manyan ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da masu hali philanthropist cewa a kakkafa ma waɗannan gurare na koyon training ɗin kwamfuta ɗin nan ma'ana UTM ɗin saboda ba wani abu ne mai wahala abinda ake bukata kawai ka samu malamai ƙwararru da za su koya ma karatu kuma ka duba jarabawa ta shekara kamar guda bakwai na sha fada shekara kamar bakwai idan ka duba jarabawa ta shekara bakwai
0: shi dalibin kenan
1: shi dalibin in aka samu malamai ƙwararru kuma aka duba jarabawa ta shekara bakwai zai yi wahala mutum ya jarawa bai samu abin da yake so ba ita jarawa ita computer ai kamar wani abu ne kamar biro ta kaddan nan mai fada ake da fensir sai aka ce yanzu idan kana chemistry zaka koma biology da computer zaka yi idan kana physics zaka koma mathematics kawai wannan abubuwan fa za a koya musu amma kamar din syllabus da training da kuma santocin su zama mutum da ya bude kofa a rubo su a yi community kamar yadda 'yan siyasa suke constituency project din ya zama cewa kowace mazaɓa akwai kowace ƙaramar hukuma akwai CBT center kamar mai cin mutum 2000 za a je a zauna da dedicated malaman computer su ringa koya musu akwai software da ake sawa amma alal akalli shi ne kamar yadda na gaya maka a yi kwadarin ɗin syllabus na chemistry na gaya ma musamman da muna makaranta science secondary school haɓo ba syllabus ake nuna a yi kwamarin ɗin syllabus biology a yi kwamarin ɗinsa physics a yi kwamarin ɗinsa chemistry a yi kwamarin ɗinsa mathematics a yi kwamarin ɗinsa kuma a samu malamai ƙwararru idan aka samu malamai ƙwararru to zai wahala yaro in dai da computer nan bai ci ba saboda ita computer ai tsoro take ba su mutun yana chemistry yaro ko biology mutun yana math mutun yana option C yaro ko ba option D ko A ko B shine yake ba tsoro amma in ka saba da ita kaci zan yi maka bai da ake fada da akai a constituency board anan ma nake amfani da wannan dama nake kira da ɗan siyasa mu da shugabannin mu su yi amfani da wannan dama su yi mana CBT center a makarantun mu da unguwannin mu da ƙananan hukumomin mu a samu ma'aikata a ajiye su a sassaka sola din nan ya zama cewa ya zama ko da yaushe ko da dare ko da yamma ko a wuce za a ringa wa yara training na kwanaki yaran mu suna da basira fiye da yadda baka tunani ba abin da ya shafi basirar yaran
0: wala buka misali yaran da suke tuwa daga aji shi daga makaranta makarantar secondary da sun suke yin wa'annan jarabawa ana ganin cewa kamar akwai karancin malamai da suke san abin da shafi harkar computer da yadda za a dora yaran tun daga makarantu na secondary har zuwa makamanci irin wannan kana ganin cewa wannan ba yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake daƙile mutanen mu na arewa a gaban sa wani tasiri a cikin wannan
1: so alajin ne ita computer nan da dukkan kuma za ku iya koya mutum yadda zai jarawa wannan ai abin da ake so a samu CBT ne da functional wuta da masu koyarwa da masu gadi da masu abin nan ɗinta dan mun yi magana da director ta KYR Hajara Biyuwa ta gaya min cewa akwai wani constituency project da ake gina ko a gurin ta na computer ai abin da ake so kawai ya zama kai din nan zaka iya yara training ba sai an samu wani programmer ba ko wani system analyst ko wani da PhD a computer ko MSc ko a'a simple abu ne fa na gaya maka wannan Android din ta gaba mu ta fita wahala yanzu ta zama a gaya level kana ganin kun ne tuwa koyarwa da masu kosai akan titi yanzu na towa ina ganin su da wayoyi a hannunsu to wayar wannan Android ta fice wahala abinda ake so training malamai kwararrun malamai idan an samu kwararrun malamai da suke wa yaran ne training aka kobarin syllabus saboda ita jarwa nan da wa'ek din da neko ai duk ba wani abu bane tambayoyi ne da ake yin su a YouTube ne shine kuma ta shekara ne ake maimaitawa a ciccin da turancin ko a dan ciccin da wani equation da wani graph da wani abu duk ba wani abu bane tunda duk kaga objective shi kuma na ga muka jaraba wannan ma wa inda ne ko tana nan tana tuwa za a ringa yinta da computer ne to ya ilahi ma zo mu zauna ne abin mamaya
0: amma gwamnatocin mu sun shirya tunkara wannan abin da yake
1: gaba ai ka ga mu dai gashi muna ba da gudun wayarin ta yanzu ba ku ne ba za ku tabo su shugabanni ƴan siyasa da menene cewa ga ba abin da yake tuhuma kamar ma an yi abin da ake cewa pilot project akan harkar wa'ek din da Baneko za a ringa yin ta da computer ka ga ba wani abu ne in dai an koya wa yaro ya yi kobarin syllabus ma'ana ya yi duk abin da ya kamata ya yi a biology duk abin da ya kamata a chemistry ya yi an samu malamai ka san malaman mu Allah saka musu da alheri suna da basira da hikima ta koya wa yaro za ga mutum ba zai iya koya a ɗansa karatu ba amma malamai za su zauna su dawo da ƙwaƙwalwarsu daidai da ta yaran su koya wa yaran kuma su gane to amma ba abin gida yake sakar ba idan an zo yin jarabawa sai da kwamfuta to idan kwamfutar na aka samu yaran na a mazaɓu da ƙananan hukumomi da wasu santoci da makarantu da aka zo aka zuzzuba su ko da yaushe kawai za ka shiga kamar za ka ɗan sha ruwa ka buɗe kwamfutar nan ka ɗan taɓa ga kuma wannan applications ɗin nan da na biology da na chemistry da na physics da na mathematics da na economy da na gamman da na duk akwai application din su za ka zauna ka yi kamar kana yin jarabawar ai shi sa kaga da muka zo da shugaba na jami'ar Bayero Professor Haruna Musa ya zai muka lokacin da aka jarabawa mu muka magana akan mock DR da zai yi TND ya fara yin register ta mock din saboda jarabawa ce zaka yi sosai ka san ga shugaba ya ga maka abin gudu jarabawa ce zaka yi sosai kuma da zan ɗinka fito kuma zai yi wahala ka ga yaron da ya zauna ya mock din nan kafin a wannan YouTube din ka ga jarabawa ya fara so abin da na muke cewa as in summary shine su zama available computers din
0: to ana gubar muka ne kuma su iyaye da rawar su haka ana ganin cewa akwai sakaci da iyaye suke zaka gida babban gida a kallon zai dauki mutum 15 ko da makamantan irin wannan in ka kalle duk hanyoyin da suke hannun gida a kalla za ga sai ga akwai babu ta kasa ta misali 100 amma za ka
1: 100 ba yanzu ai
0: karama ce to in ka da kudin za su yi ma kusan miliyan guda amma duk wannan family din gaba ɗinsa babu computer guda ɗaya ya yi cewa yaran nan an koya musu amma da wato an sai guda ɗaya
1: gaskiya
0: ba inda yaro ya zo da irin wannan yaran da kai a jini a iko ko da akwai masa makamantan wani shawara ba iya idan gwamnati irin wannan abubuwa wanda gani akwai damarmaki da koda kwamfuta ce an ce cikin family din amurka guda ɗaya da yaran jiran gwamnati iya da gwamnati koda wata
1: gaskiya ne ba zan iya tunawa ba kaga kwamfutan nan sannan muna makaranta an zo an sa ta kusa da ofishin ajinmu muna science secondary school da hakin kudu wallahi muka taho da sauri muke wucewa saboda an ce duk abin da kake kwamfuta tana kallonka in ko dama kai wani abu aka ce an kai ka kwamfuta lab to dama kai kashin ka kare saboda haka ni akwai mutane da yawa da suka zo ta hannuna ne musu hanya na hada su da masu sai da kwamfuta na kirawo su suka sai wa ƴaƴansu to kiran da zaki a nan shi ne mutane su yi kokari yadda suke sai wa ƴaƴansu manyan wayoyi su sai wa ƴaƴansu kwamfuta nan a ajiye ta ko a falo ko a wani guri dai da za ta samu security su ringa yin training na gaya ma training ne kuma wani abu ne
0: a bata a falo
1: ko wani guri ko a shago wani guri dai da za a yi ajiyewa yaran nan ya wuce duk sanda mutum ya biyo ai kaga yanzu akwai makarantu ma da suka mai da ita tunda ita kanta computer science ne subject ne har na UTME din akwai makarantu da su zama compulsory za ga a primary din su har matan da suke yi a primary din su da secondary din su akwai computer lab wannan yaro period sai zai zauna ya ringa training on his own da kankansa so anan muke kira da iyaye da su rage siyan manyan wayoyin nan su yi kokari su siyo computers din nan daya ce Allah ya hore maka bicha saboda yanzu karatun ya tashi daga rubutu da pencil da biro ya koma kan computer din ita ce alƙalam wani keyboard din su ne alƙalam na rubutu ko ba yadda zaki yanzu yaran nan da suka ci jarabawa na jihohi guda goma wanda babu kwaya daya ayan kaje ka kalla akwai yaron da aka interview da shi yace sai da iyayensa duk wani aiki domestic aiki da ake a gida sai suka dauke masa zai ka yi kaza su yi kaza babu yi na gama duyarin da zai ansa jarabawa mai ta shekara bakwai kuma ya ringa karatun awa hudu a rana in an zo an yi jarabawa mai zai in dai akwai kwamfuta nan yana training zai gani ai abin maka rawar wasa ne saboda ai da timing da ake yi da an ce yanzu a fara kamar yadda muke a studio din nan ana cewa a fara ka ga duk lokaci da za a fara idan hannunka yana rawa baka iya ka fara ba a cikin tarihin kake tafiya kana kallon wata tambayar ma kafin ka ce me ka ba da ansa kamar kus ne da ake yi to mun kaɗaya kana ta dubirbe ina za ka koma za ka ga wani to log in abinda ake cewa log in yaro ya fara sai abin da gani shi ko navigation ka shiga physics ka dawo chemistry ka koma masu mata sai abin ya gagare ka amma ka saba da ita yanzu ne wannan abubuwan naku ba tsoro suke bani ba ga su kamar injin jirgi ni yanzu zai taɓa wani abu ne a nan gurin a cikin jirgi nake gani in na hango wajen falon nake gani yan wannan abu amma ina shigowa yau da gobe kaga yanzu ba sa bani tsoro saboda na zo na yi program a wannan ƙare na yi kawai taɓa ne ba zan iya tun da ba a bani da hurumin taɓa amma ba sa bani tsoro to haka kwamfuta take
0: to a misali a cikin da al'ada nan ta wata dai mu yanke wannan sai da mafi yawanci da aka ce ga biki ya zo in ka kalli irin kuɗin da ake kashewa daga yin anko zuwa kama wajen biki da sauransu da makamantan irin wannan ana kashe kuɗi miliyan naira ko wani abu amma ba za a iya misali sai wa yaro ko gida sai yi wani kwamfutar ko makamantan irin wa'annan ba shi kuma mutu da gudun ba iyaye mata su taka a kalli abin da yake mafi mahimmanci sai kuma a kalli yake mai mahimmanci sai kuma a kalli na ƙasa da shi
1: to ni dai ni iyaye mata ina ganin gudun wasu ma ƙarfin ta ya isa duk wanda kaga akwai wani ma faɗi da ake faɗa duk wanda kaga ya zama wani abu a rayuwar sa ai mace ce ni dai kaga mahaifiya ta Allah saka mata da alheri tana nan tsufa ya kama ta ana ta kula da ita masu kula da ita suna ta kula da ita ba dare ba rana Allah saka mata da alheri ni duk karatun da ne a rayuwata mahaifina yana nan da ransa kafin ya mutu ni mahaifina ya mutu tun makafin university tun da na gama makaranta ina jin ban ma gwam iskan da mahaifi na Allah ya musu rasuwa mahaifi ya ta ita ta ɗauki ragama duk abin da ka san ana yi wallahi ba abin da wani an nuna mutu ne ba to iyaye mata suna da gagarumar rawa da za su gwada saboda idan uwa mace tana so ɗan ta yi abu sai fa inda ƙarfin ta ya ƙare ka yi makaranta mai kyau ba na mantawa idan na zo makaranta zan koma abinda ake cewa provision guda biyu ake ga na babana ga na kanin babana ga na ta ka ɓoye sai an zo wuza a sa ni a mota sai su sa mota ko kuma ta tura kanne na su je su kai min makaranta a san secondary school da Hakim Kudu baba na ma bai sani ba to ni iyaye mata ba karamar gudunmuwa gargari ma suke duk wacce da ka ga ba ta iyayenta ba su karatu ba gaskiya ba ta yi abin da ya kamata ta yi
0: wato ana so mun da yin wannan abin da ake nuna ki
1: amma to an ko din ne dan ki bai samu karatu ba ina ki ina ki ina wani anko ina ki ina sai mutu babban ruwa ina ki ina wani kicire ne ai iyaye duk wanda kaga ya zama wani abu ka zo ka kalli tarihi za ka ga uwarsa ta ba da gagarumin gudunmawa ko wani
0: ne wannan program ji ga masu sauraro domin ba su da masu taba ali da mu masu sauraro mu akwai lamu na 0707 77 9 9 3 5 9 3 3 assalamu
2: alaikum
0: wa alaikum assalam
2: mana baka da aiki ina kuma kuma baka zuwa
0: to barka da
2: haka wannan ya karfo mu ji
0: ba to malam awal
2: wato wanda kai na burin sai ina mai addu'a Allah ya barka
0: to
2: to abin da ke faruwa wannan dora wato kuma jin da gaba da masu da ke sayan su kansu ba da abin da ke ba kuma da hakan ne kan kuma shi ne amma ka bada gaba zakan sa wannan ya fara da kasa ba karai ba ke ni wala ne diyarin da ya jami'a ya fito da dinin nan zai wallahi ba dai jira da kullaje to ya kullaje malama sai a hankali yanzu kuma da bada da kai bari ki mana ba da kan ubaci wallahi da zai maka wala edit ke da za a cin da bandin ninka ba da harewa ba ka sannan
0: Allah wala godiya 08 1 7 4 7 7 7 7
2: Assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: ba lura da akwai barkan ku dai barkan ku da safiya sun haɓaka sare kika
0: to wala bakar
2: dan yi al-madi ma lura ni ta ba da aiki wanda ya sauka ba lura kaman yanzu sai ga cewa kaman an turo mana wani aiki ne fa arewa ko da an turo mana aiki ne ga wani abu da ya da hana wani application saboda manure mu duba mu gani yanzu misali wa'anda sai karatu zan ɗauki makaranta ta sa a da shiri yawanci za mu cewa wannan yi karatu ba dama wa'anda suke sai fresh ma wa'anda suke gama secondary da sauransu suna shan wahala wajen samun admission to shi misali yanzu ya apply din da ta da shiri kai tsaye zai fi sauƙi samu tafin yana fi sauƙi saboda zai wahala yanzu misali su kace suna neman mutum 80 ko 100 ko 60 da wani abu haka kuma za ku da kusan da suke education ne kuma sannan ni a ɓangare na sai ga muna da yanzu
0: abokai wannan
2: muka gidan da shigar jidin ya to wannan abin yana da tana samun haka to amma dan nake yanzu aka ce ai haka gaskiya aka yi ala wasu za a danne mutane na da musu su kara karatu ko su yi tsirin inda wani sai wa ana yake dai shi dole hanyar da zai samu kuma ko ka ne ma dan ne kan wahala yake amma dan babu da jira
0: da insha Allah to 07 77 9 9 3 5 9 3
2: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi
2: wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Da barazan fata alkeri
0: a jere. To masha Allah.
2: Alhamdulillah. Suna da Usman Hassan san yawo ga masalaya.
0: To masha Allah.
2: Eh wa tabbata ta ga babban ku ita ce kamar yanda yayi magana wadanda suke a ciki sai sun gama. To sai kuma akwai inda na jigabar da yayi magana kamar za su koma ne su yi wannan bangaren da shafi education din. To misali mutum idan zai koma inda zai karanci education din wannan karatun da yake zai ci gaba zai iya haɗa biyu ne a nan yadda suna ci gaba da karatu can ma yana wannan koko sai dai a dakatar da guda ɗaya je in ya ƙara sautin ya dawo ya tura daga inda ya tsaya a wannan shi ne tambaya ta Usman Hassan son yawon gwamnati da fatan za ku ci
0: lafiya.
1: To a yana gaya maka shi polisin yana magana ne ba akan fresh ɗalibai
0: wanda su zuwa gaba
1: ai ba ta haɗa karatu guda biyu kaga a cikin admission letter ma ka sani aka baka ai kana wannan program kana wannan program ba shi wancan da ya wancan magana akwai abin da nake so da za ka yi min da ka ɗauki lamba ta ka bar shi ka gane ko saboda akwai abubuwan da kamar da na gaya maka duk yadda ake yin a mutum sai ya zo gurin shi yasa ka ji nake ce maka ba wani wanda akwai damar da ke gane yin digiri da yawa yanzu akwai digiri da ake gaba ki ɗayansa da lama ka ji aji ka zauna ba ana yanci aka danne maka ba ka ba da dama ka ba shi lamba ta
0: to shikenan
1: eh in faɗa
0: ni ga mutum shikenan
1: 0037 01 3126 akwai bukatar mutum ma ya zo da takaddunsa ai application din da suke ta yi mutum zai ce zai ta application kana da yawa application da suke ba daidai suke ba wasu makafiya suke zuwa fa su yi application din na sha gaya maka idan mutum yana so ya shiga university ya je CBT center ya application
0: ba kafi ba
1: kamar yanzu zaka zo jami'ar Bayero University ka zo mu gaya maka akwai admission office saboda ko a university kake idan ba da kai ake yin admission exercise ba ba za ka san policy din ba ba za ka san requirement ba saboda policy kullun canjawa yake kullun canjawa yake a wajen mu shi yasa duk wanda yake

0: Cikin abincinmu na gargajiya.
1: Kada
0: mu bar abincinmu
1: na gargajiya.
0: Ka jare ya da ka salugu.
1: Kada mu bar abincinmu na gargajiya.
0: Dan kani da na masu zogalfa.
1: Kada mu bar abincinmu na gargajiya.
0: Mijin ya da ka ka salugu.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka, lokacin da muke gabatar muku da shirin abincinka lafiyarka, wanda wannan gidan rediyo mai albarka to gidan rediyon Rahama ya dauki nauyin kawo muku. Shi kuma mai girma dokajin karaye Dr. Ayuba Ibrahim Adam tare da taimakawar Dr. Kabir Abdulkarim suke ta bakin kokari, suna yin iyayensu su kawo mana abubuwan da su inganta mana lafiya. Kuma da wannan da ke amfani da wannan dama, nema afuwa.

masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda makonni suka wuce akan batun wato gishiri, makon kuma da ya gabata akan wato lemon tsami ko ce bawon lemon tsami ko kuma lemon tsami har da bawon sa gabaki daya, to za mu dora daga inda muka tsaya. Shi dai wannan lemon tsami abu ne mai dauke da abubuwa masu albarka sosai, masu kuma fa'ida sosai ga jikin dan adam, kuma abu ne wanda yake kusa da al'umma, wanda idan mutane suka saba da ire-iren wayannan abubuwa zai rage musu wato hadarin kamuwa da cututtuka, duba da yadda zamani yake da kuma yadda muke ta gudanar da rayuwa, yadda kusan ka samu kanka koda kana da kokarin yadda zaka yi ka tsira daga wani abun, to kusan dai halin da ake ciki babu yadda za a yi a tsira. To a gabar da muke so za mu dora shine batun yara din nan masu karancin shekaru, wanda muka yi maganar cewa ta hanyar wannan lemon tsami bawansa za a rage musu wato saurin gaggawa ta wato balaga din nan da muka faɗa. To ina so masu sauraro su dada sanin cewa wannan tsari idan mutum ya riga ya fara ba magana cewa za ka daina ko kuma abu ne wanda za ka yi yau ka yi gobe da shauransu. Idan aka ɗauke shi istimrar wato ana yi yau da gobe, to zai zama wato abu ne wanda za a ga natijarsa sosai, ba ma kuma kawai wannan aikin wannan bawon lemon tsami yake yi ba, yana taimakawa sosai har bangaren abin da ya shafi wato ƙara wa yaran wato tsayi, ana samun abin wato kamar gajarta da mutane suke da ita, wanda zaka zo ka tarar wani larura ce take samun sa, yana yaro din nan ya wata jinya shikenan a yi fama ya tsumburi, yawa kamar masara idan ta rasa gyara ta tsumburi a haka sai ta goyo a tsumburin na nan, yawa to haka shi ma dan adam ya kan samu irin waɗannan matsaloli da za su jawo masa haka tsumburewa. To wannan yana maganin tsumburewan nan, shi ma idan aka ɗauke shi yau da gobe ana yin sa, to yana taimakawa sosai wajen hana wannan tsumburewar ta yara, musamman idan yaro ya dawo daga makaranta din nan, aka wato ɗauki bawon lemon tsamin nan aka wato tafasa shi da hu sosai, aka dawo da ruwan nan da aka tafasa aka zo aka sake markaɗe shi aka tace aka kawo zuma aka zuba masa aka ba yaro ya sha, bayan ya huta za a iya dan bashi damar yin wasanni haka yan tsalle-tsalle, musamman irin kwallon kwando din nan da ake dan tsalle ana jefawa ana ɗaukowa ana wannan sake jefawa, da kuma irin wasan igiyan nan da yara suke yi a samu igiya a dinga wulwulawa ana tsallake ta, yana taimakawa sosai wajen ƙara wa yara kuzari da kuma ba su damar abinda suka sha din nan ya bi jikinsu, yadda zai samu taimakawa ƙashin gadon bayansu, wannan gado-gadon nan da kuma sangalalin cinya, wannan ƙashin na cinya a jikinsa yawanci gajarta take fara faruwa a cikin jikin ɗan adam. Idan wannan ƙashin ya zama dogo, to sauran gaɓoɓi ma za su zama wato masu tsayi, idan wannan ƙashin ya zama gajere to za ka ga mutum ya zama gajere kamar yadda abubuwa suke kasancewa. Sannan shi wannan dai bawon lemon tsamin nan yana da matukar amfani sosai da sosai ga yara waɗanda suke fama da irin su tsutsa ciki, irin su macijin ciki da shauran wasu larurori da zaka ga yaro yana wayar gari ya cikin ciwon ciki, yau ya je makaranta gobe bai je ba, jibi an wuce asibiti da shauransu dai, to idan iyaye suka kula da ire-iren wayannan abubuwa sai a garzaya asibiti don a san ko menene, da an ce muku ai ana zargin macijin ciki ne ko tsutsa ciki ne, to a zo a dinga bashi shi wannan ruwan bawon lemon tsamin nan da aka markaɗe shi, yana taimakawa wajen

0: kashe wannan macizai ko kuma tsutsotsin ciki musamman shi idan za a bada shi ta hanyar wannan macijin cikin to sai a wato bashi kafin ya ci wani abinci sai a bashi kuma a dan jira yan mintuna sai ya ci abinci kamar minti 30 misali za a iya bashi lokacin da aka dawo daga sallar asuba sannan kafin a ce an shirya su zuwa makaranta to an bashi wannan ruwan lemon tsami wanda zai taimaka wajen hana rayuwar wayannan tsutsotsi da kuma macizan ciki da suke jawo irin wayannan abubuwa sannan kasancewar mutane da dama suna fama da wato matsaloli na cikin nan kaji rashin narkewar abinci cunkoso a ciki da shauransu to su ma idan sun sha yawa cin abincin kwarai yawa to idan sun sha wannan bawon lemon tsamin nan yana taimakawa sosai da sosai wajen narkewar abincin da ba da dama mutum ya samu damar cin abinci din kamar yadda ya kamata sannan a wancan makon mun yi maganar wato yadda mutane za su rage radadin ciwon tafin kafa din nan ko zafi ko mutsi ko suka wanda idan mutum ya ji irin wayannan alamomi sai ya garzaya wato ya je asibiti don a tabbatar masa sugani ya hau ko kuma me yake faruwa to koda sugan ne koda ma wani abu ne ya faru to shi wannan bawon lemon tsami wanda za a bare shi ko kuma a goga shi a abun ruwa kubewa a tara yadda dusar kar a goga yadda zai kai ga fito da ruwan lemon tsamin a goga shi a hankali zai fitar da dan dusar wannan koren bawon lemon tsamin sai a dan hada ta da gishirin nan da muka taba magana a kansa wancin gishiri beza din nan sai a dan hada shi da su sai a wato saka a cikin takalmi mutum yayi wato ya dinga ya samu a zauna kake ma a gurin aiki ko yawo kake yi ka dai dan wuni da shi don Allah yadda zai rage maka duk wasu abubuwa da kake ji hatta gajiya da zaka ji gajiya ta mamaye ka karasa yadda zaka yi bayan ka gama zirga-zirga ka je gida ne kun hutu kuma jiki ya hau ciwo ko wasu gurare su hau ciwo ko wasu gurare su hau rikewa to zai taimaka sosai wajen inganta wato yanayin shi jiki din yadda za a samu wato raguwar cinkoso ko toshewar jini ko kuma irin su uric acid din nan ko urea da wasu abubuwa dai da ke iya jawo ciwon jiki da gajiya yana taimakawa wajen rage shi yawa kasala har da kuma kumburi ma na jiki din da sauran kafofi domin suna samun damar ratsawa har ta kai yau da gobe idan kana yi misali kafar mutum mai yin gumi ne shi sai ya zama yana wato yawan saka wannan bawon lemon tsamin nan lokacin da yake zirga-zirga ya saka shi ko a safa yana saka safa ko kuma a cikin takalmin ya watsa shi zai kai ga yadda dandanan wannan bawon lemon tsamin kanshin lemon tsamin da yanayin bawon lemon tsamin zaka dinga jin su a makogwaranka tun daga tafin kafa zai kai har makogwaranka yadda alamun cewa yana ratsa jikin ka kenan yana aiki yadda zai zo ya zama ya taimaka maka wajen rage kumbure-kumbure yana kuma ƙara kewayawar jini a cikin jiki yana cire toxin yana cire abubuwa da dama wanda sai ka yi da kyar ka samu ka rabu da su don zaka ga wasu suna dauke da irin wayannan matsalolin za su je asibiti a yi ta gwaje-gwaje ana neman ko alamomi ne na suga da shauransu to za a je kuma a tarar da ba su gani bane wasu abubuwa ne da yawa yanayin yadda suke cin abinci da yanayin yadda suke rayuwa yasa suka tara wani abu wanda mafi yawansa in an zurfafa bincike za a zo a tarar daga insulin dinsu ne suke samun wannan matsalan nan idan an ce insulin mutane za su yi tsammanin kamar masu ciwon suga kenan akwai mutane da yawa su ba karancin insulin din bane a cikin jikinsu yawan insulin din ne a cikin jininsu ko kuma shi insulin din daga gurin da jiki yake ajiye su ba sa iya tarwatsewa su shiga jiki yayin buƙatar su suna taruwa har ta kai ga wato yanayi na cikin jiki kuma duk alamomi da za a dinga neman suga ne kaza ne duk zaka ga ba a zo an same shi ba to wannan yana taimakawa ya ratsa jiki, ya taimakawa tsokoki, ya taimakawa wato jijiyoyi, yadda za a samu tarwatsewar wasu sanadare da suka taru a cikin jiki, suka daskare sakamakon mutane ba sa son motsa jiki. Amma motsa jikin ne sai kaga mutum yana zuwa yana daga wasu karafuna wanda za su zo su bashi matsaloli, wanda ya kamata a ce wanda yake motsa jiki ya samu ilimi akan wannan motsa jiki din, yadda zai zama yayi mai amfani wanda zai taimaki rayuwarsa gabaki daya. Sannan shi dai wannan bawon lemon tsami ana iya bare shi bara wanda ake yin ta da hannu, ka sa hannu ka bare shi ka tara shi sosai, ka nemi man zaitun kamar lita daya na man zaitun, ka bare shi lemon tsamin ya zama kamar an bare kamar guda 40 ma haka, a bare shi a tara shi sosai, sai a samu wannan kwalban man zaitun din sai a zuba shi a ciki a rufe shi,
1: ba tare da
0: sai an markada ba, bawon kawai yadda da yake yawwa yadda zai shiga kwalbar, sai a ma kwalbar ta zama za a zuba wannan ya zama yayi girma ta abun ya kare yawa, to sai a nemo wata kwalbar ko kuma ka nemo ruwan lemon tsamin ya zama cewa a bawon lemon tsamin kai kai daidai yadda zai iya shiga cikin wannan kwalbar, ko kuma ka siyo rabin lita yadda kwalbar ba za ta iya wato cika kafin ka ce ka zuba wannan abun, ko kuma ka zuba shi dai a wani mazubi wanda yake wadatacce wanda za su shiga ciki su zauna, kuma mazubin ya zama mai murfi wanda za ka rufe murfin iska ba za ta fita ba ko kuma ta shiga cikinsa, sai ka je ka samu wani guri mai yanayi na dumi kamar kitchen ko wani karkashin gado ko wani lungu dai wanda yara ba za su kai ga taba shi ba, sai ka je ka boye shi duk bayan mako, sai ka dauko shi ka dan jijjiga shi ka ga yadda yake har ya cika kamar kwana 40 ko 50, sai ka dauko shi ka tace wannan bawon lemon tsamin, idan ka tace shi shikenan ka samar da wani sanadari mai inganci sosai da sosai wanda shi ma yana taimakawa wajen kashe wannan tsutsotsin cikin nan, domin ana ba yara karamin cokali a cikin ruwan dumi da safe kafin su karya, yana taimakawa wajen rage ciwon ciki da kuma wato wajen taimakawa hanta wajen narkewar abinci da narkewar wasu sanadare, da kuma taimakawa koda wajen yadda duk wani abu da ka ci wanda yayi yawa koda da wuri za ta yi aiki ta tace shi a je a fitsarar da shi kamar yadda ya kamata, yana taimakawa saifa wato saifa a cikin jikin dan adam ita ce kamar makabarta ta kwayoyin halitta da wato suke mutuwa duk makonni ko kuma da wasu kwanaki, wayannan za su mutu wayannan za su sabunta, akwai mutanen da zaka ga jikin su baya sabunta wannan kwayoyin halittar kamar yadda ya kamata, yasa suke fama da wasu matsaloli, wasu kuma saifa ce ba ta aiki kamar yadda ya kamata, yadda za ta dinga tura wasu sanadare da suka tattaru a jikinta ita din kanta ta tsaftata ta zama cewa ta rage yawan cinkoso da yake jikinta, wanda za a zo a samu wato matsalar saifa wani lokaci musamman ga yara, to idan ana shan shi wannan a cikin ruwan dumi ko wani abu dai mai dumi kamar kunu mai dumi haka a zuba shi a ciki dan karamin cokali a cikin kunun da bai wuce karamin kofa, kuma idan an sha a jira kamar awa daya ko minti 30 akalla kenan idan an matsu, to sai a bar shi yayi aiki sannan a cikin jiki sannan a zo a dauka a sha. Sannan shi dai wannan man da aka samar da shi, man zaitun mai kyau wanda aka samar da shi ta hanyar wannan bawon lemon tsami, yana taimakawa kwarai da gaske wajen gyara duk wani abu da ya shafi lalacewa ta farce, ko kuma tofo da gashin gira, ko kuma tofo da gashin ido, musamman ga mata wayanda suka shafi tsari na kwalliya da shauransu, domin masu irin gidajen kwalliyar nan inda za su hada wannan zai taimaka musu sosai wajen samun wata sana'a da za ta iya haɓaka musu wannan aiki nasu, wanda zai zama cewa a bangarori da dama na kwalliya yana bada gudunmawa so sosai da sosai na abubuwan ma da irin wannan guraren ba za su fadu ba, yana da inganci sosai da kuma taimakawa wajen haɓaka gyaran gashi da fata da kuma sassan jiki idan ana amfani da shi kamar yadda ya kamata. Ana sha kuma ana shafa shi, to zai haɓaka yanayi na wato daidaito na cikin jiki, yadda za a samu silicone ya daina yin ƙaranci, abubuwa da suke taimakawa wajen gashi ya baki din nan da saurin furfura da mutane suke yi, duk yana taimakawa wajen barin kowane irin abu ya aiki kamar yadda ya kamata. Sannan mutane da suke fama da matsaloli na basir basir mai tsoro din nan, idan ana shafa shi wannan man wannan da aka samu da shi daga samun nan
1: a saka cikin wuri,
0: yawa man zaitun yana taimakawa sosai wajen dakile wannan kumburin na wato ko zubar jini ko kuma shi wannan kurjin da yake fitowa masu basir. Ana sha ne kuma a shafa a gurin da yake dauke da wayannan abubuwa dinnan sosai. Sannan shi bawon lemon tsamin nan ko lemon tsami wanda aka wato markade shi duka hadda bawon nan nasa, ana iya samun wato tazargade dai da muka santa iyaye da kakanni, ana iya samun karamin cokali daya hada da wannan lemon tsamin da aka markade shi wajen
1: aka zuba man dai yawa wanda ya aka
0: wanda kuma
1: aka yi kwai
0: yawa kafin mu zo wanda aka yi kwai akwai wanda muka ce kamar kwaya biyu zuwa uku za a da bawon sa da komai a markade shi yawa. To idan an markade shi sai a kawo ta zargade kamar
1: cokali
0: daya haka, sai a zo a zuba. To zan an tace shi bayan an dafa ita wannan tazargade din tare da shi, an tafasa su shi bayan an markade shi su kuma tazargade ga ta cokali daya karami, sai a zo a zuba a cikin tukunya a tafasa shi da ruwan da bai gaza kamar pure water daya ba, sannan sai a tace sai a samu wannan ruwan a zuba shi a cikin wata kwalba bayan ya huce a saka shi a
1: firiji tare da tazargade.
0: Yawa to sai a zo a saka shi
1: a dafa shi
0: yawa bayan a dafa shi yawa sai a zo har a tace shi a zo a kawo shi cikin firiji, in kuma babu gurin da za a ajiye shi to sai a samu guri kamar dai inda dai ba dai zafi kuma bakin robar ya zama iska ba ta shiga, kuma kar a zuba shi a cikin abin da za a zuba din ya zama yana da zafi, aka zuba shi ya zama an rufe bakin abin ya zama sosai, iska ba za ta shiga ba, iska ba za ta fita ba. Yawa shikenan sai ya zama cewa kullum mutumin da yake fama da matsanancin tari ko matsalan rashin numfashi wadataccen numfashi, in dai abin ba ya shafi zuciya bane, in dai abin ya shafi ya shafi huhu ko wayanda suka yi shaye-shaye suka zama cewa sun sha hayaki da yawa, ko wayanda suke aiki irin kamfanunuka na siminti yawa inda gari ke tashi, ko kuma irin kamfanunuka na auduga ko siminti ko wasu abubuwa dai haka, sai a dinga daukar wannan cokali daya zuma cokali daya
1: ya zama kamar riga kafi.
0: Yawa ko da ma ana cikin matsalar yawa ko da ana cikin matsalar, in ko da mutum ya san kamar aikinsa ne gurin suminti gurin fulawa gurin dai da kura take tashi, ko ma irin mata masu soye-soyen nan a bakin hanya za ka ga sun hada kauri ya tashi mai ya kone yana hayaki yana iya tukake magogoro da shauransu, to za a iya shan wannan cokali tare da zuma cokali daya karami shi ma kuma ruwan cokali daya karami, sai a hada su guri daya a sha sanda aka tashi daga bacci, kuma a sha lokacin da za a kwanta daga bacci, yana taimakawa wajen ba da numfashi sosai da sosai, ya kuma cire warin numfashi da ake samu daga wasu kwayoyin cuta kamar in kwalsa ta tsananta ma za ka ga mutum yana magana bakinsa yana wari ko yana numfashi, in dai warin bakin ya shafi ta hanyar numfashi ne to wannan abun yana taimakawa wajen rage wannan numfashi din mai wari, kuma ya bada dama kirji ya wasashe a samu wato ingantacciyar iska da wato ingantaccen numfashi kamar yadda ya kamata. Sannan shi dai wannan leman tsami mai haɗe da bawansa da kuma kwallon, har kwallon kar a cire, yawwa har kwallon sa kar a cire, kawai a hada shi da kwallon da komai da komai a markade su, wato a tace su. Idan aka tace shi kenan, ire-iren mutanen da suke fama da matsaloli wa'inda suka shafi wato amai, za ka ga tashin zuciya, yawan amai, yawan kyamace-kyamacen abinci, yanzu kamar misali yanzu da damunan nan za ka zo katarar da wasu suna kyamar wani cakulima in sun gani, za ka ga alaji ya same su, ko kuma dai wani abu in sun ci sai wani abu ya zo ya faru da su, ko in sun sha wani abu, wani ya sha madara sai ka ga kurarraji sun go masa, wani ya ci wake sai ka ga wani abu ya zo masa, dai wasu abu, wani abu dai da ba kowa zai iya cin sai ya zauna lafiya, amma kai in ka ci ko in kai za ka zo wani abu ya zo ya same ka, haka da shauransu. Ko mutane da za a ce ba sa cin naman akuya, in sun ci naman akuya wani abu kaza zai zo ya same su, kuma gashi suna so su ci din amma babu dama da za su zo su ci. To idan suna yin amfani da shi wannan lemon tsami wanda aka markade shi har da ƴaƴansa, to irin wa'innan abubuwan za su ragu har ya kai mutum ya samu daidaito a jikinsa, ba yadda za a yi a zo a samu ko ya taɓa wani abu sai kuma hannu ya kumbura, gashi ba alaƙar taɓa wannan abin da hannu, amma sai ka ga hannu ya zo ya kumbura ko kuma wani abu ya zo ya faru da shi. To shi ma wannan markaɗe shi ake har bawansa, sai a tafasa shi tafasawar tsawon minti 5 misali, ana dora shi a wuta sai ya boro ya fara tafasa. To za a duba daga lokacin da ya fara tafasa din nan, za a duba wato agogo yana cika minti 5 shikenan, sai a sauke shi, sai a tace shi, sai a nemi kwalba mai duhu. Kwalba mai duhu kamar irin kwalaban magani, zaka ga duk wani kamfani da yake yin magani, zaka ga one chocolate, one coffee, dan tana bawa shi maga haske daga haske yadda kar ya kai ga kuma lalacewa. To shi ma iya saka shi a cikin wato irin wannan, a zuba shi a rufe shi, a saka daidaici a cokali-cokali na wannan abun, duk wato bayan cin abinci duk abin da aka ci ake jin tsoron zai yi wani abu, to sai a sha cokali daya. Amma zai fi kyau ga mutanen da suke da gurin da za su iya ajiye shi a cikin fridge ko wani abu da zai iya zama cewa bai lalace ba. Yawwa, sannan idan aka hada wannan abun, aka ga mutum yana fama da wato kullewa ciki ko tsutsa ciki ko kasa yin fitsari, a ce kawai ga mutum ya kasa yin fitsari nan take lokaci guda, kuma kana dauke da wannan hadin da a jikinka, shikenan kawai zaka iya bashi wato cokali hudu nan take ya sha, yana taimakawa wajen wato fitar da fitsari. Yawwa sai a bada kamar cokali hudu dan a samu wato ingantaccen fitar fitsari. Idan abun ya faru sau daya ko sau biyu, to sai a gaggauta a je asibiti dan a ga likita, a san menene abin da ya kamata su bayar, ko a gano meye dalilin da yasa ake fama da shi wannan zafin fitsari din nan. Sannan abin da ya shafi fata kuma, lalacewar ita fata din da shauransu, lemon tsamin da aka wato bare shi har da bawansa, aka yanka shi kai har da bawansa, kuma aka wato markade shi, aka kuma dafa shi, ana iya zuba masa wancan gishirin nan da muka yi magana a kansa a wancan makon, don kawar da abubuwan da suka shafi matacciyar fata, kurarraji, manyan tabo da suke kin kurjin ya warke amma ga

a kurarrajin ko irin su farankamaci ko irin korace ko makero ko kuma wannan dusa-dusan nan a musali na kadin nan da mutane suke fada yau wato idan aka wanke kan in mace ce sai ta wanke kanta daure shi da irin leda nan da suke an wanke kai yake dan barshi samu yan awa daya haka sannan namiji ne shi kuma ya wanke kan

0: man shanu ma idan ba a kyamar sa to duk sai a wani a shafa wa kan bayan an wanke yana taimakawa sosai da sosai wajen bada inganci da kuma kyautata ita wannan fatar ya kawar da dukkanin wata dusa-dusa ya sabunta fatar ya sabunta kwayoyin halitta da ke kan fatar yadda za a samu wato raguwar wato wannan matsala da ta shafi ita fata din nan akwai wani ciwo da ke samun fata kaga yana yin wani kullutu-kullutu wanda kamar makero ne amma ba makero bane ya baki ya dullo a nan ya dullo a nan za ka gan shi a cikin jiki to idan ana goge shi da auduga ana sassaka wani ana a dangwalo wannan abun a goge kan wannan abun yau da gobe ana yana taimakawa wajen gyara wannan fatar ta dawo babu wannan abun ya zama a kalau ba tare da an sami cunkoso na wannan abubuwa din ba.
1: Na'am. To dokta kamar yadda ka faɗa wato wani abubuwa duk lokacin da mutum kamar yadda muka yi aka ji din nan wanda yake na san mutane ya yi tambayoyi kuma ga kana ba da shawarar duk abin da mutum ya gwada ya ga bai sami yadda yake so ba ya so ne ya je ya matsi
0: asibiti haka
1: musamman irin wannan kaga za a ya samu likitan fata
0: haka
1: ma zai kara bayani wani an je sai mai bayani to ga da abin da aka fara kaga mai wani irin shi ma aka gaya mai ya zo ya bi wannan layin ko ma ya biyo wanda yake ƙasa da shi haka zai zaci ko farkon zuwa ne mutum da ya fada ga shi ne don taɓa ji ne a fanni to dama ana cewa idan mutum ya ga da wata yan matsala ko kuma abin bai mai aiki ba ya je ga likita insha Allah na'am ko kana ganin saboda mun dan fada da ya mu fara tuntubar
0: masu sauraro ina son masu sauraro mu ba su dama dan mu ji wato batun wancan gishiri na sati biyu da suka wuce akan gishirin nan yaya suka ji amfani da shi sun je sun nema ko ne suka gane ne suka fahimta a cikin wannan gishirin domin mutane da dama sun dan gaya mana abubuwa da yawa akai wanda suka gwaggwada akai suka ji kuma bambanci tsakanin wancan da kuma wannan
1: sannan da ajiya mutum ya yi
0: yawa musamman wayanda muka ce su ci shi a abinci su bar wancan su dawo su ci wannan beza din nan a cikin abincin su za su ga bambanci a rayuwarsu kuma za su ji ɗanɗanon ma ba ma iri ɗaya ba ne wannan ya fi inganci wannan kuma ya zama kamar wato wani magani ne ma da mutane suke ci ko kuma wani acid dai kawai mutane suke amfani da shi ba tare da sun sani ba to dan shi batun wannan gishirin bai kare ba za mu yi bayani akan abubuwa da yawa na sakamakon da mutane suka bamu sababbi akan wannan shi gishirin beza din nan na so in ji masu sauraro mu ba su lokaci sosai
1: ga wannan hayaru
0: na'am
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: an ba ku da aiki
1: barka ka dai
2: ya sadiya ta
1: na'am
2: hakika wallahi gaskiya na je na samu gishirin beza nan lafiya
1: na'am
2: ko la malin da ya saka shi ba sa magi a cikin abincin ba amma kuma na je na ci shi yayi ta
1: na'am
2: dan na kuma tambaya ta ran Allah ta ji shi ne yarinya ta ce take ciwon makogoro sai aka ce za a yi mata aiki to ran talatan nan kuma ma sai aikin bai samu ba shi ne nace to dan Allah ko da dan wani abin da za a dan sa ta dani ba amma na san aikin wallahi
0: to ai ba mu san me ya faru da ita ba wanda akwai abin da dole aikin ne kawai mafita akwai kuma abin da za a iya wani abu to amma ga wani abu nan ki wannan aspirin to bari mu faɗa za ta ji shin Allah yarda aspirin din nan dai ɗan tablet da ake siyowa a chemist ko a wani gurin magani shi za a samu kamar ƙwaya biyu sai a bar su su narke idan suka narke sai ta daga makogoron na sai ta gutse shi sai ta daga makogoron ta sama sai ta dan gargara shi din nan da yara suke wasanni
1: ba kin sallah
0: eh ya bi makogoron ya dinga yawo a makogoron haka ta dan yi a minti 1 2 sai ta zubar ta sake gutsa ta zubar
1: da ta
0: yawa ba sai ta hadiya ba

0: lokacin da za a yi sau daya ta yi kamar sau biyar insha Allah zai rage ciwon har kuma a je a ga likitocin su ga idan lalle ya kamata sai an yi aikin to shikenan sai a hakura a yi aikin sai dai a nemi ƙwararru wajen yadda za a yi aikin don a samu a yi nasara kuma insha Allah za mu taya ki da addu'a kuma al'ummar da suke sauraron wannan shirin ku taya ta da addu'a aikin Allah ta'ala ya sa a yi cikin nasara
1: amin
0: cikin dacewa
1: amin amin da tsawana yi barka masha Allah na'am
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: wa alaikum barkan ku da dace da fata ta shi lafiya
1: na'am barka ka dai
2: Allah Allah ya saka da alkhairi
1: amin
2: shi magana gishin ne na sa TV din TV na tsare shi amma ni da yake gaskiya mun ce dai ana fama karɓa mai shi ba ya amfani da shi ba
1: na'am
2: sai dai wannan bayani da aka na shi da wannan da ya fitta ba na guri da dama gaskiya
1: haka ne
2: na abu na farko akwai wani lokaci da nayi aikin kura ba ba na tsari amma da ni wannan aikin kura a cikin daki ne aka muka cire kayayyaki aka shishaye to ban san abin nan cewa da rashin shaƙi wannan ƙurar daga lokacin na fara wannan ciwon ko yawa misali idan na yi dariya haka ko kuma in na yi atishawa mai ƙarfi wani zubin yana motsawa idan kuma ɗawan sai ji kamar numfashi na haka zai yi ɗauki kuma yana zafi sai bayan wannan kuma dangane da abin da ake ci haka wasu lokuta da daddare in na ci kifi to washegari ina tashi da mura haka misali ne kuma mara nake tashi da ita daga baya sai na daina ci kifin da daddare in zan kwanta to da Allah ina son ka san bayani a kan wannan don zan jira ba su sai gaskiya amin ne ku da ɗan da wata shi lafiya
0: to na farko dai a gidan nan naku ka dinga yin cefane ka dinga kawo cefane kana shigowa da shi gidan don ka samu damar da zaka ce yau a yi miyar shuwaka ko a yi taushe ko a yi kubewa don ka kawo gishirin nan su yadda da shi in ka je ka siyo ka kawo kai musu bayani za su yadda tun da dama kana yin cefane na biyu ka garzaya asibiti akan wannan abin da kake ji don ka ga likita ya baka ƙarin shawarwari da kuma dubawa in za su dora ka kan magani saboda wasu ƴan ƙananun abubuwa ne wani lokacin suke zama manya sannan a wannan shawarwarin da ka ji za ka iya zuwa ka yi amfani da waɗannan abubuwan sannan dai kada su barka kuma ka ce ba za ka je ka ga likita don ka ga a ɗauki hoto mai yiwuwa a ga me yake faruwa don a yi maganin abin gabaki ɗaya sannan abin da ya faɗa na ƙarshe ne ne maganar wannan lemon tsami ne ya ce ne ko bai sha shi bane ko bai yi ba na dai manta dai sai mu wuce shi dai tunda dai
1: na ni dai ni ba ba ni ba so da
0: yawa ga wani nan sai mu wuce wannan din nasa
1: na'am na'am
0: ya to ya tafi
1: ya dai
2: na'am
1: Hello, hello. Wa alaikum salam. Tuna kuzo da radio. Na
2: saka da Allah.
1: Na'am, ka share radio.
2: Allah tambaya da nake na rasa ki barkat da zan samu cikin
0: kowanne. Ka so kurmi zaki je gurin yan kanwa inda ake siyar da kanwa cikin kasuwar kurmi
1: je gidan Beza.
0: Eh.
2: Gidan Beza.
0: Yawa.
2: To Allah saka da Allah ko dan Allah magana kurkure din nan. Ko ko bai da na shi ya da bushe ba saboda ciwon gaba ba.
0: Ba
2: na iya
0: tattauna
2: shi haka
0: na iya? A'a. Ba gudajin za ki tattauna shi ki haɗiye ba ɗanyen da kika samu shi za ki yi amfani da shi shi za ki goga shi abin goro kuɓewa ki zuba shi a cikin tafashasshen ruwan ki ɗauka ki sha ba sai kin tattauna shi kin ci ba kuma busasshen ma ana zuwa a je a siyo shi a bushe cikin tsaftarsa ke kuma ki zo gida ki ɗan girgije shi ki niƙa kayan ki ki amfani da shi ba sai kin busar da kanki ba.
2: Kuma
0: na garin
2: ko na
0: garin
2: na iya
0: ciyar
2: tabbasa?
0: Sosai kuwa. Kuma wannan gishirin da kika ji an fada da lemon tsamin ne ko gishirin shi kadai ma ki zuba shi a cikin takalmi ki wuni da shi ko cikin safa shi ma zai rage miki wannan abubuwan da kike ji na tafin kafan nan insha Allah da guyoyin da duka na ciwon
2: ka.
0: To ki je ki gwada wannan amfanin da shi zaki ga abubuwan yayi sauki insha Allah
1: kuma ta guji dan tun da tana tun
2: shi ce ka ko ko ko din ko?
0: A'a, gishiri dai, gishirin nan zaki zuba a tafin kafarki yawa, a tafin kafar a takalmi, a takalmi zaki zuba shi, kuma ki zuba a ruwan da zaki wanka, yana rage gajiya da ciwon gabobi. Daga yau din nan zaka jarraba sati uku kwana 21 baka ci kayan dandanan nan wanda ake zazzagewa na leda ko na bawo wannan dunkula dunkulan nan a ce baka ci su a cikin abincinka ba. To bayan sati uku nan baka ci su ba, ba maganin kowa, ba maganin komai, baka sha komai ba, zaka ga wato wannan ulcer taka ta ragu yadda har zaka iya cin lemon tsami, ko da zaka ci shi kaman mangoro ne zaka ci shi ka zauna lafiya ba tare da ya maka wani abu ba. Ai tunda kuka amincewa wannan abun dandanan shine yasa ulcer ko cikin ba zai taba daidaituwa a samu zaman lafiya ba, ulcer nan sai ta hana duk wani abu mai amfani da za a iya ci ko a iya sha dan a amfana da shi. Saboda haka ka je kai nazari akan wannan kayan dandanan nan. Na'am.
3: Assalamu
1: alaikum. Akwai radio kusa.
3: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam.
3: Barkan ku da yamma.
1: Barka ka dai.
3: Adallah, ni Azurana Ashir Abdullahi.
1: To malami, daktar na jinka, ni zai.
3: Wato abin da na fahimta daktar da wannan ma abubuwan da ake bayarwa a ci.
1: Na'am.
3: Gaskiya magana, indai mutum ya so ya samu aikin abin nan sosai sai ya bi kayan dandanan nan.
0: Sosai kuwa.
3: Saboda ina ƙara faɗa duk abin da ka faɗa a jarraba. Babu wanda na jarraba ban ga amfaninsa ba.
0: Na'am, gaskiya ne.
3: Lokacin da kai magana akan za'afarat. Kace mutum ya haƙura da shan sukari. Ta kwana 40. Wala daktar da ni kadai sai in dinga ji ina jini. Amma tun daga ran da na haƙura da shan sukarin nan na koma shan za'afarat. Wallahi ina daina wannan jirin.
0: Na'am, to alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala sa wasu su ji su koya.
3: Sannan kuma abu na gaba. Gaskiya ina yi wasu afaran din shafo ba na wata ba.
0: Sun
3: ka san kodi shi da na buƙaci shan ruwa shi nake ɗauka shi an dai na gida.
0: Ba ya komai, ba abin da zai maka kamar yadda kake cin tumatir. Ba abin da zai maka kamar yadda kullum kake cin tumatir da attarugu da albasa a miya. To haka mutanen Saudiya kullum ka ga in ka ga abincin nan nasu yayi kala yayi ja, to za'afaran ne. Saboda kudin sa ma shi yana daga cikin abin da yafi komai tsada a kayan hadin abinci, shi wannan za'afaran din. To su mai tsadar suke amfani da shi ma ba kamar yin wannan wannan abun nan din ba. Saboda haka baya komai, ko da zaka sha shi din kamar abinci ne, ba wani abu da yake yana daga cikin kayan abinci.
3: Ne
0: gaskiya ne. To lalle ga ka yi amfani da gishirin bezan nan, ka nemo shi?
3: Ai tsoron da kai maganan na je kwaso komi na siyo shi.
0: To ya ka ji dandanan sa?
3: Lafiya don wannan yana dandanan sa, don ba shi da mugun zaki irin wanda da nake amfani.
0: Sosai sosai, wancan ba za ka iya dandana shi ka zauna lafiya ba, sai dai ka tofar. Wannan kuma za ka iya haƙuri har ka tsotse shi ka ji shi lafiya lau ba tare da wani abu ba.
3: Wallahi ban ci a kasuwa ba saboda magi da ake sa ni duk zan ci tuwon da sai dai dangwali ne saboda ba na jin dadin magin makwabta.
1: Bayan dandanan da ina dandanan.
0: Na to mun gode, akwai wasu akan layi ya.
3: Allah ya taimaka.
0: To madalla.
1: Na'am. To lalle. Na'am. Oh, wannan
0: shi da karfin blender zaka iya samu abu goga kubewa nan muna ta fadin sa kullun wanda duk ba shi da blender ya samu abu goga kubewa ya goga shi ya goga shi ya goga shi in babu to kai kokari kai yanka shi gusun gusun ba za mu yadda mu ce mu mun
1: da jijjigi ba kan jijjigin na tin koda tin nan na karfi na wanda ake kawo daga ana cin abin Saudiya
0: yawa
1: an ce koda shi an sha magana kansu ka riga
0: kar a yi a saka irin wayannan abubuwan a cikin su saboda za su iya zama masu illa su hadu da wani abu da aka taba sakawa a ciki su zo su tayar lemon tsami tafarnuwa albasa suna da tasiri wajen dawo da wani abu da aka taba dakawa ko da an shekara 10 da daka shi su in suka shiga cikin turmin aka hada da su za su iya dawo da wannan abu saboda haka hanya biyu ce ko kai kokari kai yanka shi buzurusun ko kuma ka goga shi a abun goga kubewa har ka samar da abin da kake bukata kai amfani da shi sannan dabino zai iya yin illa idan aka ci shi da yawa illar farko duk wanda ya san dabino ya zama abu cincin dabino zai ji hakorin sa yana fama da matsaloli na ciwon hakori ko mutuwar hakori ko kuma wasu abubuwa da suke jawo kogo a hakori domin idan shi wannan lemon tsamin ya riga aiko in ce dabino din ya riga wato ya shiga wani lungu a hakori zai iya yi hakorin illa ya iya jawo wasu irin matsaloli saboda haka kuma abin da ya shafi ita kanta lafiya din idan sanadaran da ke cikin dabino din suka yawa musamman zaki da yake cikin dabino zai iya zama mai yawa yayin da aka yawaita cin sa saboda haka a ci daidai misali kamar yadda kaidar cin abinci take sosai kuwa
4: ka da shi
0: amma
4: kai yin fada mata kuma yin fado mata ruwa nake fara ya dakata shi abu da kasa yake mun to ni ma da kuma kishi
0: zai iya wanka da shi
4: ni da kiyar da nake bani zan sa a baki nake bashi bashi ma da fara so yake dauke kasha wallahi nake ba na sha nake shi nake ya kalau
0: ina
4: da ban irin kamar wata adewa ma haka
0: sai
4: nake auto wanda ya bashi da matsala sai fata da yiri yadda da wannan abu da kuke kuma mu mun ji dadin sa
0: nam to malala game da shi wannan ne kaikayin jiki zai iya yin wanka da shi amma galibin mutanen da suke fama da kaikayin jiki zaka zo ka tarar mutane ne wanda ba su da wato yawan shafa mai a jikinsu mafi yawan fata ce take mutuwa kuma jikin dan adam yadda kaga rariya haka jikin dan adam yake duk kofa ce inda gashi yake har ma inda ba gashi ba kuman nan zaka ga yana gumi duk kofa ce ai take zafo da wannan gumi din to kofofin gashi sukan toshe sakamakon wasu dalilai na lalacewar ita fatar ko mutuwar kwayoyin halittar da ke jikin fatar duk wanda yake fama da kaikayin jiki ya shafe jikinsa da mai normal mai wanda ba kanshi kamar lakan mai din nan da shauran da wasu nau'ikan man shafawa da ake shafawa wanda suke zama a cikin jiki a shafe jiki lokacin da za a kwanta bacci da safe a yi wanka da safen ba sai an shafa man ba ma duk sanda za a kwanta bacci a shafe jiki da wannan mai din in Allah ya yarda kafin sati zai ji ya rabu da wani kaikayin jiki da kuma kowane irin yanayi da suka shafi wannan kaikayin domin fatar za ta jiku da kuma bare ta tafiyar ta sabuwa ta zo
1: na'am
5: wa
1: alaikum salam wa rahmatullah
5: kuma
1: ba dai sai wannan da ka tabbata to
5: Masu
0: kai kai ko ne suna fito
1: na'am
5: kai
1: kai
5: da mutum ina jin jira cikin zafi da su amma kuma idan ya so ba za ku kula da sabbo da wasu daga cikin jin da ka fito
0: to idan mutum yana fama da irin wannan na farko sai ya dinga zama rigarsa da yake sakawa in ya saka riga ya yi gumi da ita to kar ya maimaita ta ya wanke ta idan gari ya waye ya wanke ya goge sannan ya sake saka wata sannan shuwakan nan da muka yi ta magana a kanta idan mutum yana fama da irin wannan matsalolin ya wato ya samu shuwaka mai dan yawa ya keba ta a guri inda babu yaji babu wasu kayayyaki na miya sai ya shafe jikinsa da ita da bayan minti 15 ya je ya wanka ya shafe shi jikinsa da kuma kowane irin mai in dai yana yin haka cikin sati ya yi sau biyu ko sau uku zai kashe wa'annan kwayoyin cutar nan ya ga ya samu ingantacciyar lafiya sai ya daina maimaita rigar nan kamar yadda muka faɗa a baya
5: idan
0: wannan gishirin ne zaka ci zaka ka sake bugowa ka je yanzu kafin rana ita yau ka nemo shi ka je ka ci kar ka hada shi da kowanne wa'annan sauran kayayyakin nan danan ka ci shi kadai zaka ji ka saka wannan abubuwan da kake ji ba su faru da kai ba saboda haka sai ka dawo rana ita yau ka zo ka faɗa abin da ka ji iya shi kadai daidai misali iya shi kadai daidai misali zaka yi amfani da shi
1: Naam.
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
5: Dokta Abaka jo.
1: Barka ka dai.
5: Ya aiki.
1: Alhamdulillah, dokta Rasulanka.
5: Dokta ni kan gishirin nan wanda ka faɗa na rashin bacci ma wallahi za sai ma sha magani nake bacci har ta kai na sha magani ba na iya bacci. Amma da na gode wanda ka ci har ta ruwa a cikin gidan. A zuba kamar mu ya sa a kai. A sa da dukkan zaman jami guda biyar a sha. Ta yi bacci na nake zuwa ba
1: ta da. Alhamdulillah.
5: To amma rashin ina fama da matsaloli wallahi da gona da na fita ma a zuba a su fita ba. Na gona ne na fita tukkan hajjini ina so a bani yan ba da kakajiyar yan Allah yin tsaya su zama da tattauna.
0: To ba laifi za a faɗi nan ba ne.
1: To da ta ina ganin
0: eh kusan shi ne na karshe
1: da sami sallahu wanda ke wannan ne shi
0: eh sai wanda dauki na karshe
1: na'am sai
0: shi sai ya zama
1: na'am
0: eh sai ya zama an sallama da masu sauraro
1: na'am na'am
0: kenan sai ta yi shi ne na ƙarshen
1: eh daga
0: yin shi buto ga ga
1: na'am
6: wa
1: alaikum salam wa rahmatullah
6: eh gaba da magana da rabbi da hudai
1: na'am
6: ba ku san cewa sai sai ku aka shi na wani alfanu
0: eh yana da alfanu
1: na'am
0: inda shayi ba shi da zafi sosai idan shi ne mantsami idan shasawa zaka yi a shayi sai ya zama cewa shayin ba shi da zafi sosai sannan ka saka lemon tsamin ya danganta kuma da abin da shi mai sawa a lemon tsamin yake nema wani yana neman vitamin C ne wani kawai yana jin dadin sa ne wani kuma kawai in ya sha shi yana jin abinci ya narke a jikin sa da shauran su yasa yake sha ya danganta da bukatar mutum
1: to ai dole Dr. Hegesi ya hauri kuma
0: yawa ne sai a ga ya sallama yawa to shikenan to shi wannan da muka ce zamu bashi number zamu fadi number din a gurguje 081 334 sai 0136 yawa assalamu alaikum warahmatullahi
1: a ƙara mai tare so
0: a ƙara mai tare yawa 081 334 sai 0136
1: to kuma so an zamu ja labarin shirin sai Allah ya kai mu ku mai zuwa Allah ya maimaita mana kuma Allah ya samu ga wannan mako mai zuwa cikin goshin lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ഏറ്റവും മുന്നിട്ടായ ലോകങ്ങളും ഇറക്കുമസൂര awan da zamani ne hannu ta zama wani bangare na rayuwarmu muna amfani da ita wajen aiki kasuwanci da kuma mu'amala da mutane sai dai wasu lokutan yawan amfani da waya na iya sa mutum ya manta da haƙƙin iyalansa wasu magidanta na shafe sa'o'i suna kallon wayoyin da iyalansu ke buƙatar kulawa haka kuma akwai ma'auratan da ke zama a gida tare da tare amma kowannensu ya shagaltu da wayarsa domin wanda ke rage tattaunawa da ƙarfafa zumunci a tsakanin iyali a yau ana samun ƙorafe-ƙorafe da saɓani a wasu gidaje da ake dangantawa da yawan amfani da waya inda a wasu lokuta na ma matsalar ke kaiwa ga rarrabuwar kawuna ko ma mutuwar auren wannan yasa masana ke kira ga mutane da su tsara lokutan amfani da waya tare da ware lokaci na musamman a domin iyali a ƙarshe duk da irin muhimmancin da waya ke da ita a shiri da shi a rayuwarmu masana na ganin cewa kula da iyali ba su wato da ba su lokaci na daga cikin abubuwan da ke ƙara ɗorewa zaman lafiya da farin ciki a gida wani tsari kaiwa kanka domin rage yawan amfani da waya don baiwa iyalinka kulawar da ta dace ga wasu cikin saƙonnin ra'ayoyin da kuka tattauna a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
1: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Abubakar Sali inda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya dai ana tauye haƙƙin iyali sosai domin mafi yawancin mutane sun fi bawa waya lokacinsu fiye da na iyalinsu. Da farko dai muna ƙara bawa iyaye mata haƙuri domin wani akan waya zai iya cutar da iyalinsa. Amma ni a nawa ɓangaren mafi yawancin lokaci ina amfani da waya ne da safe misalin ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 10 sai kuma da yamma ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 7 saboda in bawa kaina da iyali na da addini na isasshen lokaci. Adamu Kabiru yarga yace yin tsari ta hanyar ƙayyade wasu lokuta wajen amfani da kafofin sadarwar nan na zamani WhatsApp, Facebook da X shine zai taimaka wajen rage waɗannan matsaltsalu. Sai kuma zaka iya tirsasa kanka wajen takaita ko daina amfani da wasu domin ka tunkari harkokinka gadan-gadan. Misali, ni na taɓa cin alwashin bazan ƙara hawa Facebook ba da WhatsApp na tsawon shekara ɗaya kuma alhamdulillah na yi nasarar hakan wadda na samu canji a rayuwata. Isiyaku Adamu Farawa ya ce gaskiya ya kamata mutane a rage amfani da waya sosai domin bawa iyali lokaci. Habib Abdullahi ya ce assalamu rahama radio aini wayar ma lokaci nake sa mata lokacin danna ta da kuma lokacin nishadi har ma lokutan karatu du da ita. Muna godiya rama radio. Abdulmajid Lawan Aisami ya ce salam rama radio jinjina da fatan alkhairi a gare ku. Hakikarin gaskiya waya yanzu ta zama wani bangare na rayuwarmu saboda tana da matukar muhimmanci a gare mu amma tana da matsaloli da yawa kuma a gare mu. Sau da dama waya tana hada rigima ga ma'aurata har ma wani lokacin a samu matsala ta saki. Ni dai shawara ga ma'aurata musamman iyaye maza dan Allah idan sun shiga gidajensu su ringa hakuri da wayoyinsu in dai bai zama dole ba saboda a bawa iyaye mata kulawa da tarairaya. Allah ka sa mu dace saboda alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: Tangare Idris Kasim na Hausawa da dukkan sakonnin rayuwarku masu sauraro. Bari kuma mu ci ga labarin wasanni kafin mu je ga kasashen ƙetare.
2: Farko a tarihi kasar Afirka ta kudu ta kai ga zagaye na biyu na gasar cin kofin kwallon kafa na duniya biyo bayan nasarar da ta samu a kan Korea da ci 1-0. Kafin kasar ta Afirka ta kudu ta samu wannan nasarar, kasar Morocco ta kasance kasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta kai ga zagaye na gaba na gasar biyo bayan doke kasar Haiti da ci 4-2. sauran kasashen da suka kai ga zagaye na biyu na gasar sun hada da Mexico wacce ta lallasa Czech Republic da ci uku da nema sai kasar Switzerland wacce ta doke Canada da ci biyu da daya kazalika Brazil ta yi nasara kan Scotland da ci uku da nema a jerin wasannin da za a fafata a wannan rana da misalin karfe 9 na dare Ecuador za ta kara da Jamus yayin da Abrukos za ta fafata da Kursawo sai kuma da misalin karfe 2 na dare a inda Tunisia za ta gabatar da wasanta na karshe da Netherlands yayin da Japan za ta fafata da Sweden da misalin karfe 3 na safiyar gobe Juma'a Turkiya za ta kara da kasar Amerika Paraguay za ta hadu da Australia kasashe biyun farko daga kowane rukuni ne za su kai ga zagaye na biyu na gasar yayin da za a zabi kasashe 8 da suka fi yawan maki daga cikin kasashen da suka kammala wasannin rukuni a matsayi na 3 zuwa zagaye na gaba Bashir Alali Alabaran Rahama
0: a cikin kasar Venezuela wata girgizar kasa mai karfi ta rauka kasar inda ta kashe kullum mutane 32 yayin da wasu 700 kuma suka jikkata ta kuma lalata gine-gine a Caracas babban birnin kasar sai dangane da ido suka ce an ji ce girgizar kasar mai karfin maki 7.1 har zuwa makwabciyar ta Cambodia wato Colombia a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters tunda farko dai hukumar gargaɗi kan guguwar tsunami ta Amurka ta fitar da sanarwar yiwuwar afkuwar guguwar a Venezuela da tsibirin Virgin Islands da kuma British Virgin Islands amma yanzu ta janye gargaɗin hotunan da aka wallafa a kafafen sadarwa zumunta sun nuna yadda masu aikin ceto ke neman waɗanda suka da makami a ƙarƙashin barazanar wani ginin bene da ya ruguje a yankin arewacin Caracas na San Bernardino rahotanni na ba wato rahotanni da ba tabbatar ba sun nuna cewa aƙalla mutum ɗaya ya mutu a unguwar gwamnatin jamhuriyar Niger ta miƙa takardar neman ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC inda ta ce kotun ba ta gudanar da ayyukanta cikin adalci ga dukkanin ƙasashe hukumomin ƙasar sun bayyana cewa an aika da sanarwar ficewa ga majalisar ɗinkin duniya a domin fara aiwatar da matakan janyewar ƙasar daga rikicin Roma da ta kafa wato da ta kafa kotun Niger ta ce matakin ya biyo bayan damuwar ta kan yadda kotun ke gudanar da ayyukanta tana mai zargin cewa sau da dama ana amfani da ita wajen matsawa wasu ƙasashe lamba maimakon tabbatar da adalci ga kowa gwamnatin kasar ta ce tana son kare cikakken ikon kanta wajen tafiyar da harkokin shari'a matakin na Niger ya zo ne bayan ita da kawayenta na kungiyar kasashen Sahel wato Mali da Burkina Faso sun bayyana aniyar su ta ficewa daga ICC kasashen uku sun yi ikirarin cewa kotun ta gaza cika manufarta ta asali ta tabbatar da adalci da ba tare da nuna bambanci ba ana ta bangaren kotun ICC ta nuna damuwa kan matakin tana mai cewa ficewar kasashen daga cikinta na iya raunata kokarin duniya na yaki da manyan laifuka kamar kisan kiyashi laifukan yaki da kuma cin zarafin bil'adama kotun ta jaddada muhimmancin haɗin kan kasashen waje wajen tabbatar da adalci a duniya sai dai bisa tanadin yarjejeniyar Roma ficewar Niger ba za ta fara aiki nan take ba domin sai bayan cikar shekara guda daga ranar da aka karɓi sanarwar ne za ta cika cikakkiya ko haka kuma duk wasu bincike ko shari'o'in da suka shafi laifukan da aka aika kafin lokacin ficewar za su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon kotun Turika da kayanan muka kammala labaran duniyar na wannan lokaci sai dai kafin mai salama ga kaɗan daga muhimman kanin da kuka saurara tun da fari. shugaban kasa Bola Tinubu ya jira da aniyar gwamnatin sa na kawo ci gaba ga kowane sashe na kasar nan. Gwamnatin tarayya ta zuba naira biliyan 217 a ilimin kiwon lafiya. Sojojin Najeriya sun daƙile yunkurin harin tatanci a jihar Sokoto. Hakitarin mummunar girgizar ƙasa ta jawo asarar rayuka da dukiyoyi a ƙasar Venezuela. Sakon hikimar wannan rana na cewa zuciya mai kyau tana gyara harshe, harshe mai kyau yana gyara hulɗa, hulɗa mai kyau kuma tana kawo zaman lafiya a tsakanin mutane. Da fatan Allah ya samu dace. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Farin Ciki Adamma da kuma editan da ta ce labarin Mubarak Hamza Adam, sunana Fatima Yunusa Musa, da na sarrafa na'ura na kuma karanto labarin, nake cewa ci gaba da sauraro lafiya da fatan za a biyo mu cikin shirye-shiryen bayan labarai.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga dadi ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne za

0: ni iyaye suna da haƙƙi idan ana koya da su wannan su je suke kuma a makaranta bala na yawanci ba su iya wannan tafan makarantun kudi ne makarantun kudi ne idan ba za a yi mutane su cire yaran su daga irin waɗannan makarantu ba makarantu nan na kishin addini ɗan uwan musulmi suna kafa sai a zo a kai su amma idan muka kyale wannan abin da ke to abin da zai biyo baya a cikin al'umman da ba ku san suna ta kokari su kai kuduri da nisa kan a ba su ɗancin su abin da suke so namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma a daina kyamatar su a daina cewa abin da suke yi alfasha ne a daina cewa suna saɓan Allah a rinka ganin su a matsayin su ma sauran mutane ne masu ɗancin su rayuwar su kamar kowa wato a daina inkarin wannan munkar a daina inkarin wannan munkar so wannan shi ne ainihin babban musulmi
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio
2: Rahama Radio Mita 97.3 zangon FM
3: Ma'amalar dan adam da bayi ya fi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada duk yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zama muna halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani amma idan ya zama na tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba komai wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba don haka sai ka ga mutum baya rago da azumin alhamis da litinin baya rago da zuwa umara baya rago da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawan ba rage ba
2: Rahama Radio Mita 97.3 Zangon FM
4: Rahama Radio Mita 97.3 Zangon FM

sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya fi daɗewa. Shirin da ya saba tattaunawa da masu sana'o'i iri daban-daban a zukatan al'umma, musamman mata da matasa, domin zabar da su hanyoyin da su bi su dogara da kansu a sana'o'insu na yau kullum. A za ka yi shigo a cikin shirin domin kai ma ka ba da gudunmuwarka, ko kuma ka ba da shawara a kan lambar waya 0706-2989-8484. A wannan makon mun sami ko mun yi tattaki wurin Yusuf Garba, wato wanda aka fi sani da Yusuf Nemai, a kasuwar Sharda. Kuma kafin ku ji mu da shi bakon namu, za mu karɓi ya buɗe kunne alabashi, idan mun da za ku ji mu da shi.

da abin da yazo maka a rayuwa to zai zama da sauki to gaskiya Allah ci ikon sa dai ina sana'ar amma bibi ba ban kuma rike ta hannu bibi ba sai da aka waye ga tabbatar kuma ba wanda zai mu sai dai ni ne wa kaina to daga nan kuma sai na rike sana'a ta hannu bibi batun bilin baldade na zuwa ba inda nake zuwa daga kasuwa sai makaranta daga kasuwa sai makaranta Allah ya kaddara na kawo wannan lokacin ina harkokin da ka gani ina yin sa'a

0: sahi in ma daga nan sai ki kawo a tarunki za a zo a dauko shi a gyara shi a ciccire wannan din sa a zo a wanke shi albasa dai haka ki zo ki gigantin din kayan miyan ke rike amma ka da su in yanzu ki dan sa a tafarnuwa haka a ciki ko kayan spices haka da zaki zuwa dai duki tana da su a wajen sai ki zo ki zuba ki dan sassoya kayan miyan naki sai a tarin da albasa
1: a misali gidan da za a yi dafa wannan taliya ba suna iya cin taliya gurin biyu haka ko uku ya danganta shi yajin da za a zuba ko kuwa
0: yawa kin san akwai wanda baya cin yaji akwai wanda kuma yana cin yaji akwai wanda ma yake ga gidan ma ko to ba sa ma amfani da yaji to ya danganta ke uwa gida da zaki amfani da a tau ki sanya zaki saka ki sanya yini adadin da zaki sa ko yajin da in gidan yadda suke ji yajin ya ishe su ya abin da zaki saka kin gane to daga nan in kika dauko kika sassoya kayan kika saka kayan spices da komai kayan dano kika zuzzuba to in ya dan soya haka aka marka da an zuzzuba da manaci an doga mai already an sassoya an zuzzuba to in ya dan kin san gafin a taru da kayan zai dan fuffuta kuma gashi kin ka kayan spices an wuce waje yawa an wuce waje to daga nan sai ki dauko ruwan ki sa daidai kin ga misali in daya zaka dafa in biyu zaka dafa ya danganta din adadin nawa zaka dafa sai ka dauko sai ka zuba ruwanka a ciki don ka zuba ruwanka a ciki zaka rufe shi ka bar shi ya dan mintuna haka zai tafasa to in ya tafasa nan wannan taliya da muka tsani a cikin gon daman ta riga ta dai wani baya son mai kisa akwai wanda baya son yaji yana cin abinci mai ya shi nan to kinga already kin ta cin tsana wannan taliya kinga kin zo daman kin zuba wancan mai naki dan kin sa

0: ta zai dau a baki kenan to in kika sa shi a wannan abun akwai wannan da ake ce mata baking powder ana ita akwai sai ki dauko ta ki sa ta a ki zuba a ciki kuma kanwa tunda in ba ka da baking powder sai ka nemi kanwa sai ka dan saka to insha Allah zai rage wannan tsamin to daga nan kika samu roba kika zuba kika tace kai already daman kin ga ayya dan sha iska a can to sai ki samu kankaranki ki zuba kayan ki zuba kankaran kin ga nan da nan za ta samu ya dan yi sanyi a lokacin sai ki kawo kayan dandanin ki haka kayan wannan sai ki kawo kayan zakin ki zuzzuba ki zuzzuba shi ma yana da wannan a cikin sa dole ba za a samu wasu abubuwa a ciki ba in ne narki to bacin ki sa kankaranki kin saka kayan zakin ki a ciki sai ki kuma samu wata robo wankacciya daban eh sai ki kuma zuwa ki kuma tacewa kina tacewa za ki ga wannan abin zoban wanda ya kwanta an abin lemon ma ya zauya ya zauna shi ma za ki ga duk a ciki kin samu to in kika tace daga nan sai ki dan kawo wannan dinki ba dan koma baya kokumba ki in uwa gida tana so a koda yake sai kokumba in mace yana so kokumba zai iya goga ta a ciki ya goga ta a tace wannan wanda kika sa kai ka sa kayan zaki
1: so ban za a goga ta ko kuma a roba daban za a samu a goga ta
0: zaki goga akan soba zaki samu kuma roba ki ta goga ta wannan da nace za a sa dankara da kayan zakin kafin a tace ne biyu to zaki zuba ta a ciki wasu in za su tace da shi wasu kuma aka suke barin su su dinga sha a ciki to gaskiya in kika tace ya bi zaki ji kanshi kanshin kokumba yana fitowa a ciki wasu kuma ba sa son kokumba to ba dole ne sai ka saka ba a ciki to daga nan
1: yana kara masa
0: kanshi yawa kana sha kana jin wannan daga nan in ka tace ko in zaka saka a ka zubo ta taliyar nan ta haka ka a dan ajiye ta dan gefe ga dan soban nan naka ya ce ga abun
1: gaskiya
0: ne
1: abu mai eh kuma dan sanyi da
0: zaka sha
1: din ka kammala
0: to shine wannan karshen yadda ake yin sobo
2: madalla malama mardiya mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bamu aka koya mana yadda ake yin fried spaghetti wanda a Hausance muke ce mata soyayyar taliya da kuma haddaden lemon soup da aka koya mana idan yanzu ko kuma yanzu ka kunna akwatin radio ka kana tare da Rahman Radio French kuma don haka mita 97.3 zangon FM inda muke tsaka da gabatar da shirin akushi da Rufi

ala da ashura zama buga bauta sai Allah ya karbi ransa bai kai wannan lokacin ba Allah ya karbi ransa cikin Rabiul Awwal Muharram ya faɗi wannan magana a Rabiul Awwal kuma Allah ya karbi kansa ransa saboda haka bai kai wata shekara ba sai ya ci gaba da zama sunna saboda da abin da annabi ya himmatu zai yi alkhairi ne ko da bai yi ba sai ya tabbata sunna saboda haka sai ya zanto azumtar ashura azumtar tasu'a ita ma ta shiga dalilin sunna idan mutum zai yi azumi na waɗannan kwanaki zai iya yin azumin ashura in yana iyawa to ya haɗa da tasu'a ya yi tara ya yi goma amma ba daidai ba ne ya yi tara bai yi goma annabi sallallahu alaihi wasallam goma ya yi ya ce idan shekara ta zo zai haɗa da tara to mutum ya ɗau tara amma bai goma to wannan bai zo da abin da ya dace da sunna ba in ya yi goma bai yi tara ba da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarunsa duka goma yi ba tara ba ya yi kokarin ya haɗa da tara da goma to kaga mutum ya dawo tara ya bar goma kuma kaga ya bar asali saboda haka ana iya yin tara da goma ana iya yin goma wasu daga cikin malamai sukan ƙara da sha ɗaya saboda hadisi ibn Abbas da yake cewa sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu ku yi azumi kafin da yawan yi ɗaya kafin sa da ɗaya kafin sa da rana ɗaya bayan sa sai dai hadisin bai tabbata ba hadisi ne mai rauni wanda ya tabbata su ne waɗannan saboda haka hadisin da ya tabbata shi ne tasu'a da ashura to amma kuma wannan kai kan mu manta shi duka watan ma wata ne da azumin sa yake da alala saboda haka dan mutum ya yi azumin yau tara goma sha ɗaya sha biyu wani bai laifi ba asali amma dai waɗannan biyun su haka suke tasu'a da ashura kuma mutumin da ya saba yin azumin litinin da alhamis kaga idan litinin ɗin sa da alhamis ne da suka shigo cikin wannan watan ba ga fadadar siti za ta karu ba fadadar kasancewar su ranar litinin ba mun azumi ne na sunna mai fadada sannan kuma ga fadadar kasancewar su cikin muharram haka shi ma ranar alhamis ga fadadar kasancewar su alhamis ce abin da ya kasance yana azumi a cikin ta ga kuma fadadar kasancewar ta a cikin watan muharram ya yi ta saboda haka ladan nashi mai kunshin ladan zai kara tauri sosai zai kara yawa wannan shi ne abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisansa amma kamar yadda muka sani shi dan baya barin ayyukan alheri su kadai sai ya kokari cusa nashi wani lokaci nashin ma zai yi rinjaye a kan na kirkin wato yake cewa babu sanda za a zo da wata bid'a sai an tashi wata sunna sannan an dasa ta ko sai ta kawar da wata sunna sannan ta samu wannan ko da suka shigo da abubuwa sababbi cikin wannan watan ko irin addu'ar farkon abin nan farkon shigowar ranar abin nan sabon shekara farkon Muharram a ce akwai wata addu'a ta musamman za a haɗu a yi wata sabon shekara wannan babu ita a sunna ko wata sallah ta musamman a ce sallah awwalu lailatin min Muharram min as-sana al-hijriya a ce yana wannan shi ne daren farko shi za a yi wata kiyama lili wata sallah kuma duka bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ganin irin abin da yake tura-tura na hafi duniya shi ne duka wannan ba abu ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani taro na musamman da za a ci sabon shekara shi ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wani kuma koyar da al'ummarsa a kansa ba abin da ya koyar da al'ummarsa shi ne wannan abin da muka ambata shi ne mutum ya ribaci wannan lokacin ya yi azumi ya ribaci wannan lokacin ya ƙara neman kusanci ga Allah ya ribaci wannan lokacin ya bar wasu abubuwa da ya samu yi ne fuka ya tuba ya daina su gaba ɗaya dan Allah cewa fala tazlimu fihi anfusakum kar ku yarda za ku cuci kanku a cikin su abin da za ka yi ka cuci kanka shine ka saba wa Allah ka kiyaye umarnin sa ko ka saba wa Allah kai abin da ya hana ka ko ka saba wa Allah ta hanyar cutar da wani Allah ce duka ka ku yi saboda laifi kamar yadda ake haɓaka lada a cikin waɗannan kwanaki to haka shi ma laifi a cikin waɗannan kwanaki yake ƙara girman su.

zuciya mutum ta karatu alqur'ani akai akai ammatan Allah musamman akai ammatan Allah shedan yana guduwa baya tsayawa duk shedani na aljani inda za a ammatan Allah abu zai tafi sai sana kiran sallah zai tafi na gama ya dawo na kare kama ya tafi na gama ya dawo cikin wani mutane su wasi cikin bukatun su kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam وَمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ كَانَ لِلْكَافِرِينَ عَدُوًّا مُّبِينًا.

0: ka tsaya kana kwatanta ta sama a wurin da ta shafi wasu zanen wanda kai kake gani a zahiri ko wani abu da tsakaninsa da Allah wanda baka san shi ba ko kuma wataƙila abin da kake tuntuwa da shi na kyawawan ayyuka baka san wataƙila akwai wani abu da kai biyan mishi baka so ba saboda haka ba a yin wannan har abin da muƙara na kai ne ba za ka san menene zulminsa ba tunda wani abin da ba a yi yake kana iya ganinsa ba ni ma za ka iya ganin shi ma'aikata abubuwa wanda a zahiri ba su da kyau kuma a zahiri wajibi ne in kana ɗan uwansa musulmi ka tsawatar masa kai masa wa'azi ka kokari ka nemi tuba in za ka yi wannan ba za ka fasa ba amma dai ta hukunta cewa shi ya fi ka yin zunubi wannan kuma shi shi ne bai dace ba.
1: Tuna wannan tambaya cewa yake idan liman ya yi sallama kafin ma mun ya gama tahiyar ƙarshe da askar ɗinsa shin zai bi liman ya yi sallama ko kuwa zai kammala zikirinsa kafin ya yi sallama?
0: A inda ba

0: abin da yi ka bi shi a baya ka yi shi ya sa aka yi amfani da fa'u fa'u alfa'u ma ana kiran ta da yarki fa'u ta'til idan da kaga an zo da ita da rufin abin da zai zo bayan nan take a nan take sai fa'u da hukun san da har karshen ta sai ba daidai bane ne mai yayin sallama kai ka ce ba ka gama abin da kake yi a sallar ka ba sai ka kammala abin da kake fara sannan kai ta ka sallama ya nuna zaman kanka kenan ba tsarin ne kake ba amma ya saba wa sunna ya saba wa inna ma ju'ila lil imami wa tan nabi
1: malam shi ne wannan tambaya kuma cewa yake tsakanin yin sallah a farkon lokacin ta da kuma yin ta cikin jami'i wanne yafi muhimmanci idan mutum ba zai iya hada su da
0: nan bai a cikin lokacin ta ne ko da ba a farko ba to jami'i ya fi akan kai sallah ne kare in dai ba a fitar lokaci za ta yi ba in lokacin ta zai fita sai kai sallar ka amma idan dai a lokacin ta ne ba a farko ba to kai ta a cikin jami'i wanda ya fi lada shakka babu
1: ya karma kallahu ne wannan tambaya kuma yake cewa mutum ya yi niyyar raka'a ɗaya ta witri amma sai ya miƙe zai shiga raka'a ta biyu saboda mantuwa sai ya tuna shin zai gyara sallar ko kuma ya ƙara sarka a biyu tun da na fila ci
0: in sai ya kawo wata sai ya kawo wannan bai tashi ya miƙe ɗin sai ya tashi kuma ya kawo witri ai shi witri shi ne ya zama a samu raka'o'i ma'ana ba cika ba saurata yake farawa da ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku duk waɗannan raka'o'in da ba ɗaya aka haɗa su sunan su witri aka ɗau ukun daga farko har ƙarshe shi shafa'i ana faɗar sa ne kawai da baki don a bambance tsakanin raka'a biyu da ɗaya da za ka ƙaro amma dukkan su gaba ɗaya sunan su witri tunda a ci akwai ɗaya ba ta da ƴar uwa shi ke sa ake kiran sallar witri

0: بشيء إما بشيء قد تكتفه الله عليك ورفعة الأكرام وجفة الصحف. تدعى الأمة ذا سحق gabaɗin su turi a kan sai sun amfanin da ke dauna ku annabi ya ce ba za su iya amfanin da ke komai da su abin da Allah ya rubuta naka ne inda kuma za su haɗu duka a kan su cutar da kai su hana ka maka wani abu za su iya cutar da kai komai su abin da Allah ya rubuta maka wata al'aklam an ɗauki alƙalima na rubuta komai an riga an rubuta shi takardun ma sun bushe a to an riga an gama an zartar saboda an hukunta saboda haka baya dacewa ka ɗauka cewa akwai mai bayarwa ba Allah ba akwai mai hana ba Allah ba Allahumma la mani li ma a'taita wa la mu'ti li ma mana'ta cikin addu'o'in annabi yake cewa ya Allah babu mai hana abin da ka bayar ba mai bayarwa da abin da ka hana saboda haka nasiha da zan masa shi ne ci gaba da addu'a mai ci gaba da sa rai ci gaba da bibiya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Malam ne wannan mutum ba kuma yake cewa shin akwai haƙƙi da mafarkin wanda ya gina gidan biyu ta fuskar kare musu sirri hana kallon gidajensu ko jin hular bakinsu?
0: To abin da ya shafi gani wannan da daman bai kamata ya ɗaga gidansa ba yana kallo mutane a gidajensu ba tare da ya ɗauki matakin kare su ba in ya yi wato winduna ne sai ya sa makari sai da zai zama na yana samun iska kuma tare da yana kallo maƙotarsa ba. Amma duk magana wannan kuma ai kaga wani abu ne da ita shi sauke wani abu da za su kare shi su dai maƙotan su kasa ko da za ka suna hayaniya dole zai ji magana su kuma shi ma yi za a ji tashi ai ba zai ji tashi shi ma za a ji tashi wannan wani abu ne da za ka iya tahakkumi a kansa ba amma abin da ya shafi ido gani da ido wannan kana iya sa makari kuma haƙƙi ne ya kamata ya zanto an yi shi din.
1: Wato makallar ne wannan tambaya kuma yake cewa akwai hadisi da yake nuna cewa ana iya hada tasbihi tahmidi da takbiri a lafazi guda sau 33 bayan sallah amma wasu malamai suna cewa sai an rarrabe su

cross kaida ta musulunci ba a san ma ka ganshi ka bashi a cross din sa annabi sallallahu alaihi wasallam kace duk sanda ya ga wata itaciya ta yi alama cross zai kare ta zai kare ne shin din ya dawo saboda alama ce da take nuna Allah uku ne Allah kuma dai ne ko take nuna salmul masih ya ce annabi Isa alaihi salam wanda Allah ya ce ba qataluhu ma salabuhu alaikin shubha lahu ma qataluhu yaqina ba ce ba su kashe shi ba wasu gicciye shi ba an bai sa ma wani kamar sa ne cewa ba ka tabi ya tina tabbas ba su kashe shi ba inji Allah ko kuma alama ce ta

in ya tuna. So da dama wani abun zai iya ɗauka hankalinka, ko na farin ciki, ko na baƙin ciki, ko na hidindimin duniya. Duniya tana da shugulgula da yawa, sai ka ɗauka kamar ka yi sallah nan ko ba ka yi ba. To da ka tuna kar kai wata-wata sai kai maza ka zo kai sallah. La kaffarata laha illa zalika, ba wata kaffara da za ka yi sai haka, shine mai yin sallah. Manta sallah in an tuna ba wai istighfari ake yi ba, sallah ake yi. In an tuna ba wai yantabawa ake ba, sallah ake yi. In an tuna ba wai azumi ake ba, sallah ake yi. Sabanin waɗansu abubuwa na ibada ko na dan adantaka in suka same ka, ka kuskure musu, kaffara ka shine kaza. Fa kaffaratu ibamu asharati masakin min awsad ma tudimuna har izuwa karshe. An gane ko? To da haka ita wannan bata da wata kaffara sai dai haka, ana nufin sai sallar. وتلا قوله تعالى سيمن ذا الله يكرن توفد أن الله مدعوك كنسركي وأقيم الصلاة لذكري هما كسعيد صلى دكاتناني معنى كاركي ننكا يمن تاواد قباي سيبي سيكتنا شيسا ودن سما لما يسكي ينقرن قم كان يمن تاواد وتدوكا دا الله يساما تو إدم متن يمن تاواد وتدوكا قوتك عائدا دا الله يساما سا a shari'a ko kace yayi mantuwa ko kace ya manta ubangijinsa. In kace ya manta ubangijinsa, kai magana da yaran musulunci, yaran shari'a, yaran ilimi, amma ga magarin mutum ba dole ne ya fahimta ba. Allah ya fi karfin amanta shi, amma manta sallah ai kaman manta Allah ne. Ma'ana manta wanda yace ai sallah shine Allah yake fa ansahu shaytanu dhikra rabbih, shedan ya manta, ya mantar da shi tuna ubangijinsa. Kuma wani waje yace nasullaha fanasiyahum, sun manta da Allah shi ma sai ya kyale su. To da ka dai manzo Allah ya kafa hujja da wannan ayatacin surat Taha, wa aqimis salata li dhikri, kuma ka tsaida sallah dan tunawa da ni. Ma'ana kenan sallah tana tunawa mutum mahaliccinsa, domin sallah ganawa ce tsakanin bawa da Ubangiji. To kuma wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yakan kafa hujja da ayoyin Qur'ani, daman daga gare shi aka kwaikwaya. In ya faɗa maka abu sai kuma ya ja ayar da ta faɗa haka, wannan kuma yana nuna maka shi kansa bayin kansa yake ba, shi ma bi yake. An gane ko? Wali muslimin, a wata ruwayar ta Imam Muslim, man nasiya salatan, wanda ya manta sallah kowace ce, auna ma'anha, ko ya yi bacci bai yi ba, fa kaffaratuha an yusalliha, to kaffarar wannan mantuwar ko wannan sallah baccin da yayi shine da zarar ya farka yazo yayi sallah. An gane ko? To cewa yayi ta da gaggawa, malamai suka ce ya danganta da yanayi. Idan mutum yayi bacci sai ya tashi da janaba a jikinsa, to ai ba magana ya gaggawa sallah, sai ya fara me? Wanka. Mutum yayi bacci ya tashi kuma yana jin yunwa kuma ga abinci, to sallar zai fara ko cin abinci? Sallar zai fara, a cin abincin zai fara, sai dai fa in lokacin sallar zai fita. Haka nan mutum yayi bacci sai ya tashi, kuma da ya tashi sai ya tashi a matse, yana jin ba haya ko yana jin kamarwa, kaga ba da ya tashi zai alwala ya kama sallah ba, sai ya yi me? Sai ya fara gabatar da wa'ancan abubuwa, sannan sai ya zo ya sallah. Da ka falli yusalliha, fa'ut ta'qib ce, fa'un ce da take nuna nan take ayi abu, to amma ya danganta da yanayi, ya danganta da hali. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiya ya dawo, sai ya dawo gab da asuba, kuma daman a al'adarsa baya shiga gari da ya dawo cikin dare, sai ya samu wani gefen gari wani kwazazzabo, sai ya ce mu kwanta nan mu huta, in ya so in gari ya waye muka yi sallah asuba sai mu shiga gari. To kowa ya gaji cikin sahabbai, amma sai manzo Allah ya nuna Bilal, sai ya ce Bilal kai kar kai bacci, kai mana jiran sallah mu za mu kwanta. Shikenan sai annabi ya kwanta, duk sauran sahabbai suka kwanta. Sayyidina Bilal dan kada ma ya yi bacci sai kabbara ya fara sallar dare, to amma yana kai raka'a ɗaya kuma shi ma sai gengedi ya cimmai sai dingire. Karshe annabi bai farka ba sai zafin rana ne ya tashe su, mana kaga gari ya gama wayewa tar rana hatta fito hatta fara zafi. To sannan aka tashi firgigit, sai annabi ya ce ku ba a hankali, ku ba a hankali. To sannan sai ya ce to kowa ya daura wa dokin sa siddi,
mai dora kaya ya dora mu fita daga wannan ramin fa innahu wadin fihi shaytan domin ku zazzabu ne akwai shaytan a cikin sa da aka sai yace iqtadu ku daura wa dawa kanku sirada sai aka fita to wannan jinkirin da aka yi malamai suka ce wannan ya nuna gaggawar ba ana nufin ta aya aya ba in akwai wani larurar da za ta sa a jinkirta to a jinkirta kamar mutun ya tashi da janaba yo gari ma ya riga ya waye gaggawan ne kake ka tsaya kai wankan janabar ka a tsanaki sannan sai kai sallar ka amma ka tashi saura minti 5 rana ta hudo a minti 5 din nan in ka ce za kai wanka sannan ka zo kai sallah to gari lokacin sallah zai wuce domin da rana ta fito lokacin sallah asuba yayi ne ya wuce to a wannan lokaci malamai suka ce sai kai temama dan ka riski lokaci domin samun sallar a lokaci yafi muhimmanci sama da ai wankan janabar tunda shi wankan janabar taimama tana iya wakiltar sa gurgurdan yadda zaka yi sallah daga baya sai ka zo kai an gane ko da daka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kafaratuha ay yusalliha idza zakaraha kafara sallah ga wanda ya manta ta shine ya sallace ta to haka nan mutumin da gari ya riga ya waye masa yana bacci na farko malamai suka ce bai san cewa baccin zai kai shi haka ba amma mutumin da saura minti 10 ya kwanta kuma ya san jin bacci yake sosai kuma bai sa alam ya tashi kansa ba kuma bai ce a tashe shi ba kuma babu wanda zai tashe shi to wannan ganganci yayi yana da laifi amma mutumin da normal baccin sa ya kwanta amma sai baccin yayi masa nauyi to shi ake magana to sannan idan mutum ya riga ya tashi gari ya riga ya waye suka ce zai yi dukkanin abin da ake yi kafin ayi sallah alwala a tsanake in wanka ne a tsanake kama ruwa tsarki alwala duk a tsanake kai ma yayi raka'atul fajrin sa sannan ya zo yayi sallar sa to haka nan idan al'umma ce guda ba kai kadai bane a ce duk unguwa guda yau bacci yayi musu nauyi wanda hakan zai iya faruwa kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam da tawagar sahabban sa duka da haka dan ya faru yau ma a wani gari daga cikin garuruwa ba mamaki bane a ce duk garin yau an makara to idan hakan ta faru ko rana ta hudo in aka farka kuma ladan sai ya kira sallah kiran farko yayi na biyu kuma a zo ayi sallah duk waɗannan ba sa wucewa dan ne dan lokaci ya wuce domin kai mutumin da ka manta sallah ko kai bacci ba kai ba in ka tashi fa kamar normal time ne a wajenka kamar wanda yayin ta ne akan lokaci da haka duk yadda ake yin ta haka zaka yi duk abin da ake mata shi zaka yi wannan hadisi muttafaqun alaihi ne tare da cewa ruwaya karshe da muka karanto ruwaya ce ta Imam Muslim wacce yake banta da ita Sheikh Bassam yace ma yu'khadhu min alhadith min alahkam abinda zamu iya dauka na hadisi na hukunce hukunce daga cikin wannan hadisi abu na farko wujubu qada'is salati 'ala an-nasi wan na'imi inda dhikriha wajibi ne ga wanda ya manta ko yayi bacci bai yi sallah ba to idan ya farka ko ya tuna ya zo ya rama sallah duk da an kira ta da suna ramuwa saboda lokacin ta na asali ya wuce to amma a wajen sa lokacin kenan ladan da za a bashi daidai da na wanda yayi ta a lokacin sa a lokacin ta na farko abu na biyu wujubul mubadarati ila fi'liha wajibi ne ai gaggawa wajen aiwatar da sallar gaggawar da ba za ta sa ka kasa cika ruku'u ko sujada ba gaggawar da ba za ta sa ka kasa yin alwala cikin nutsuwa ba a'a ana nufin kai sauri kai sallar amma fa ka cika alwalarta ka cika ruku'unta ka cika sujadarta kai karatunta a natsi domin sau da dama za ka ga mutum ya makara bai sallah ba kila yana da uzuri ko na bacci ko na mantuwa to kuma duk da yayi wannan kuma in yazo zai sallah sai kuma shedan ya sa masa wata gaggawa sai kaga alwalai yayi ta bujabuja ruku'un baya cikawa sujadar baya cikawa karatun yayi a takaice me yasa ba abin da ba wani dalili da yace kai sallah a haka ko da ta wuce maka in dai mai uzuri ne kai ko dai na mantuwa ko kuma na bacci لأن تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها domin jinkirta sallah bayan an tunata to sakaci ne wannan kuma game da sallah abu na uku adamul ismi ala man akharaha li udhrin min nahwi nisyanin wa nawmi babu laifi ga wanda ya makara bai sallah ba in dai da uzuri ne kamar na mantuwa ko na bacci malam yufrid fi zalika
matakar ba sakaci ne ya haifan masa da haka ba bi ayyana ma ba'da dukhulil waqti kamar mutumin da shi bai kwanta baccin ba sai da aka ma kira sallar sannan ya kwanta wannan sakaci ne ya kamata ka daure ka rike kanka koyaya ne aje ai sallar sai ka dawo kai kwanciyarka aw ayya alama min nafsihi adaman adama lintiba fil waqti ko ya sani cewa yana da nauyin bacci in ya kwanta ba zai tashi akan lokaci ya salla ba fala yattakhidhu lahu sababan kuma bai riki wani abu ba da zai zame masa dalili yuqidhu fi waqtiha wanda zai tada shi ko dai ya aje wani ya ce ka tashe ni in an kira sallah ko ya sa alam an gane ko ko ma dungurungum ya tafi ya kwanta a masallacin ma da shikenan ba in ka kwanta a masallaci dole in sahu ya cin ma ba sai ka tashi ba wal kafaratul madhkura kafarar da aka ambata cikin hadisi laysat an dhanbin ba ana nufin dan ya aikata zunubi bane da aka ce wala kafarata laha illa zalika babu wata kafara sai wannan to galibi kalmar kafara ana fadatta ne idan mutun ya aikata laifi to anan duk da an ce ba kafara sai ramuwa ba nan ana nufin yayi laifi bane ba wa innama ma'ana hadhihi al kafara annahu la yujzu an tarkiha fi'lun ghayruha abinda ake nufi da wannan kawai shine ba wani abu da zai yi wanda zai isar masa gaburan sallar in ba sallar ba min it'amin kamar a ce ciyarwa wa itqin ko yantarwa wa nahwi zalika ko makamancin haka fala budda min al itiyani biha dan haka dai ba makawa wanda ya manta sallah ko ta kwana nawa ce in ya tuna sai ya zo ya yi ta kuma komun yawan sallar to haka nan wanda ya yi bacci bai yi sallah ba ko kwana nawa ne in ya farka sai ya yi ne sai ya sallar sai dai in ya kasance baya cikin hankalinsa misali mutumin da ya rasa hankali an gane ko ku gane akwai bacci kawai akwai kuma bacci tare da rashin hankali kamar mutumin da aka yi masa allurar da ta dauke masa hankali ta fitar da shi daga duniyar yan adam ta kai shi wata duniyar ta daban irin anesthesia da ake wa mutane idan ba su da lafiya to ana akwai sabanin malamai shin mutumin da lokacin sallah ya bai da hankali zai rama sallar in ya dawo cikin hankalinsa magana mafi inganci ba zai rama ba saboda lokacin da bai da hankali sallar ba ta wajaba a kansa ba domin manzo Allah ya ce rufi alqalamu an salatin daga ciki wa anil majluni hatta ya aqila kamar mutumin da yake cutar farfadiya ce kafin lokacin azhar sai farfadiyar ta buge shi bai farfado ba sai bayan la'asar to zai rama azhar tunda azhar har lokacin ta yayi yana cikin farfadiya bai da hankali har lokacin ta ya fita ba ta wajaba a kansa ba yanzu la'asar din da ya dawo lokacin ta bai fita ba a cikin ta to ita ce zai yi an gane ko to wannan shine babu jawazi imamati almutanaffil bil muftaridi babin da yake bayani akan halaccin limancin mai nafila ga mai farilla wannan babin babu shi a naku amma mai sharhi ya kawo shi ne dan ya saukaka mana fahimtar hadisin da zai zo domin hadisin akan haka yake magana shin mutumin da yake nafila za ka iya bin sa kai kana mai farilla ya halatta to in ku haka ne min babu aula bil aks in mai nafila zai iya jan mai farilla to ai mai farilla shi ya fi cancanta ya jami mai nafila wannan bi tariqil qiyas ala sabilil qiyas da kwakwalwarka zaka gano wannan in an ce mai nafila zai iya jan mai farilla to ai mai farilla ne ya kamata ya jami mai nafila dan nafila ta fi farilla mai karfi to wannan shine abin da ake so mu fahimta a karkashin wannan babi الحديث الثاني عشر بعد المئة حديثي نتري دقوم شابيو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما دق جابر بن عبد الله ألا يكارى مسيدا أن مؤاذ بن جبل حقيقة مؤاذ بن جبل ألا يكارى مسيدا كان يسلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة يا كسنشينا إن صلى العشاء تكرشي تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم شي مؤاذ dan bani salima ne sunan kabilar su kenan banu salima to su banu salima unguwar su tana nesa da masallacin annabi an gane ko sun taba yin shawara suka yi meeting suka ce duk mu siyar da unguwar mu gidajen mu
mu taso mu dawo kusa da masallacin Annabi mu sai sababbin fuloci mu yi sababbin gine-gine dan mu yi kusa da masallacin Annabi mu rinka mun sa sallah. Sai Annabi ya ji labari sai ya ce maza-maza a kirawo su. Sai aka kirawo masa su sai ya ce diyarukum ko diyarakum tuktabu atharukum. Ai ilzamu diyarakum, ku yi zaman ku a gidajenku ba sai kun dawo nan ba. Yanzu kowa ya ce sai ya koma kusa da masallacin Annabi, wani sai dai ya hau kan wani kuma sai ya gaya musu falala ya ce tuktabu atharukum, duk takun tafiyar da kuke na ku zo ku yi sallah ku koma lada kuke samu. Shi yasa malamai suka ce da ka zama kusa da masallaci, wanda ka zama mai nesa da masallaci, inda za ka rinka zuwa sallah dan ka fi cin riba. Shi yasa wani sahabi ya faɗa ya ce ni ba na sha'awar katanga ta ta zama mu haɗa da katangar gidan Annabi, ba na sha'awar haka. Sahabbai suka ji maganar jinjirin, ya zai ce baya son katangarsa jiki? To shi abin da ya hango ke ne, in katanga ta gata ga gidan Annabi kenan da na fito daga masallaci taku ɗaya biyu daga gidana na shiga masallaci, to ina ladan? Babu. Ya ce to yan haka ne, kuma asali daman abin da ya sa ya faɗi haka shi gidansa nesa yake kuma ba sallar da yake misin. Kamar iyayenmu ƴan izalar farko, alherin Allah ya kai gare su, lokacin da suke tashi daga irin nan a tafi har masallacin da awani malam Aminu Dini, daga kurna Asaba fa mutane za su tafi cikin GRA Nasarawa sallar asuba. Eh, kake tashi daga nan ka tafi Lagos ka tafi kwatanin neman kuɗi ga neman lahira? Wannan shi yake nuna maka imaninsu da daga gaske suke, ba dan wannan shimfiɗar da suka yi ba ta gwagwarmaya da ba mu zo yanzu ba. Irin abin da sahabbai suka yi ne a da. Shi wannan sahabi unguwarsa nesa take kuma baya misin sallah ko ɗaya da Annabi, kuma a da irin da hanya in dare ya yi macizai kunani duk za su fito. Shi ne sahabbai suka tare shi suka ce wane ka sai jaki mana dan ka rinka hawa, dan da daddare kar ka je wata kunama ta harbe ka ko wani maciji ya fito ya sare ka, ko kuma ka tashi ka dawo nan mana ka zo ka yace ni ba na son katanga ta manna da gidan Annabi. Inda yanzu ne sai a masa shari'a a ce ya zagi Annabi, ya ce ba ya son katanga saboda kwakwalwar mutane duk ta cika saboda zunubi ba sa fahimta. Fa mali haula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha la yakaduna yafqahuna qawla, ba sa fahimta. Shi kansa sahabin da shi wannan ya gaya masa haka yace sai na ji maganar mai nauyi, ya zai faɗi haka? Amma da yaje ya gaya Annabi sai ya warware masa. Ai ga abin da yake nufi, shi Annabin da kansa ne yace da Banu Salima kabila guda wanda shi Mu'az yana cikin su, yace kar ku dawo kusa da ni, ku zaman ku a unguwarku a gidajenku, tuktabu atharukum, duk tafiyar da kuke rubuta muku lada ake yi. Haka in kuka dawo nan kun yi asarar wannan ladan. To sai ku ga aya ta sauka a cikin suratu Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ubangiji yace inna nahnu, mu ne nan in ji Allah, nuhyil mauta, muke rayar da matacce ko matattu, wa naktubu, kuma muke rubuta ma qaddamu, duk abin da bayi suka aikata muna rubutawa, wa atharahum, kai hattattakin su, wa kullu shay'in, kai dukkan komai ma, ahsaynahu, mun kiyaye shi, fi imamin mubin, a cikin babban littafi. To da ka dai Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yadda yana cikin wannan yan kabilar Banu Salima, kana yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-isha al-akhirata, ya kasance yana sallah ta karshe ta isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, thumma yarji'u ila qaumihi, kuma a unguwarsu shine lima. Wannan zai nuna maka irin yadda sahabbai suke da biyayya, ba da sun shigo masallaci suke duba agogo ba, irin yadda da yawa daga cikinmu yau muke yi, da an shigo masallaci an fara duba agogo, liman ya zo ne an fara gunaguni, me ya zafi haka? Sahabbai sai su zo su jira Annabi a masallaci har sai bacci bai fito ba, kai wani lokaci har sai an ce masa fa duk mutanen masallaci sun yi bacci sannan sai ya fito sai a zo a yi sallah. Saboda al'umma tana da tsari, shugabanci gaskiya ne ba ƙarya ba ne, ba inda kuma ya kamata kai wa shugabanci biyayya sama da ina? A ɗakin Allah. Saboda nan jira kake yi mai lada, ba abin da kake yi wanda sunansa asara ko ɓata lokaci lokacin da kake cikin masallaci.
amma duk wani office da zaka je kai jira har kai bacci in an ga dama ma a ce maka ba za a saurare ka ba yau sai ka dawo gobe kuma ka dawo kuma baka isa kai zuciya ba saboda can duniya kake nema ka fi yadda da ita sama da nan daka dai musulunci ya koyar da mu tsari ya koyar da mu ladabi ya koyar da mu girmama na gaba musamman akan sha'anin jagoranci na addini to daka mutanen mu azu hasu jirashi sun san fa ya je wajen annabi kuma yayi sallar amma ba wani mai azarbabi da za a ce shige ka ja duk ana jiran sa ba kuma wanda zai ja fa ne aka rasa amma tun da aka ce shine liman to za a jirashi to haka zai dawo fayusalli bihim tilka sala ya maimaita musu wannan sallar shi yayi ta a can kuma yanzu zai zo ya maimaita ta to anan ne malamai suka ce kaga shi da yayi ta sa mecece farilla yanzu da yake jagorantar su kuma shi ne yake yi nafila su kuma me suke farilla da haka wanda wannan ya nuna mai nafila zai iya jan mai farilla to wabil aksi in ko wancan ya ja wannan to wannan dai ya kamata ya ja wancan ما يؤخذ من الحديث ابن دزام اوكا نفكه چكين wannan hadisi jawabu imamatul mutanaffil bil muftarid halaccin limancin mai nafila ga mai farilla wa annahu laysa min al mukhalafati al manhiy anha baya daga cikin sabawa da aka ce kar ai waliman domin manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al imamu li utamma bihi fala tattalifu alayhi an saliman ne dan ku koyi da shi kar ku saba masa to banda a irin nan dan niyyarka da ta liman ta saba shi yana farilla kai kana nafila ko kana nafila shi yana farilla ba irin wannan ake nufi ba shi yasa malamai suka ce mukhalafa anan fil a'mali adh-dhahira na ayyukan fili a ce yayi ruku'u kai kuma ka tsaya tsaye kikam kaga ka saba masa ko yayi sujada kai kuma baka dago ma daga ruku'u ba ka saba masa ko yana karatu a fili kai kuma kana yi ka saba masa ca akai ka ji shi ko ya dago daga sujada kai kuma ka ki ka dago wannan ka saba masa to wannan mukhalafa ta ayyukan zahiri ita aka hana shi yasa a ƙarshen hadisi annabi ya faɗi misali fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idza qara'a fa ansitu wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu faqulu rabbana da haka wannan mukhalafa ta zahiri ake nufi banda aniya niyya kan kowa ta sa tafi sheshi innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa abu nabi jawazu imamatul muftaridi bil mutanaffili bi tariqil aula zamu gane cewa ya halatta me farilla ya jami nafila wannan ma shi yafi in dai me nafila zai jami farilla to ko me farilla shi yafi kamata ya jami ne me nafila an gane ko da haka yanzu idan mutum yana la'asar kai kuma za ka yi isha za ka iya binsa ko yana la'asar kai kuma a zahar ce ba kai ba za ka iya binsa kun saba a niyya to sannan kuma a sallar asham liman yanzu sallar asham yake yi kai kuma ka zo ka makar ba ka samu isha ba za ka iya binsa idan ya raka'a biyu ya sallama in bibbi yake ya sallama kai kuma sai ka tashi kai ne ka ci ko biyu ko mutum ne zai yi magariba ko yana magariba kai kuma baka yi la'asar ba za ka iya binsa in yai ukun yai sallama sai ka ci komi daya wannan shine abin da yafi fitowa a zahiri duk da waɗansu malamai sukan sa kaidi su ce a'a sai in hai kamannin sallar sun yi daidai kamar adadin raka'o'i kamar mai la'asar ya bi mai azhar tunda daman kamannin sallar ɗaya ne lokuta ne suka bambanta raka'a hudu ce can can ma hudu ce karatu a boye nan can ma a boye ne an gane ko suka ce amma idan sallar ta sha bamban kamar magriba da isha raka'a hudu raka'a uku kamar azhar kamar la'asar da magriba raka'a uku raka'a hudu nan karatu a bayyane can karatu a boye suka ce anan ba za a yi koyi ba to amma akwai ruwayar da ta nuna shi kansa mu'azu a wani kaulin ba magriba yake jan mutanen sa ba ba isha yake jan su ba magriba yake jan su da haka shi har sai yayi isha sannan yazo yayi musu ma magriba akwai ruwayar da ta nuna haka da haka dai magana mafi inganci shine ya halatta abu na uku jawabu i'adati salatil maktuba ya halatta mutun ya maimaita sallah ta farilla bayan yayi ta a farko amma idan ya maimaita to yanzu ta biyin ita ce za ta zame masa me nafila za ta zame masa farilla sai dai in ta farkon ce yayi ta shi kadai
yanzu kuma sai ga ana jam'i sai ya shigo ya maimaita ta a jam'i to yanzu ta jam'in ita ce farilla waccan wacce ita shi kadai ita ce me nafila la siyama idza kana hunaka maslaha musamman ma in akwai wata maslaha da za ta sa a maimaita din yakunu qari'an musamman a ce shine gwanin karatu yafi dukkanin mutanen sa iya karatu to anan sai a jira shi domin karatu a sallah yana da muhimmanci rukuni ne daka ana jiran limamin da ya iya karatu ya ja sallah dan a samu lada cikakke koda akwai wanda ya iya karatun amma bai kai shi ba to sai a jira a samu wancan gaira qari'i fa ya umma gaira qari'in daka zai limanci wanda bai kai shi gwanewa a karatu ba aw yadkhul al masjid ba'da an sallamun faridan ko mutun yazo masallaci bayan shi yayi sallar shi kadai fa yajidu jama'atan sai tadda mutane suna sallar jami'i fa salatuhu ma'ahum to dan haka anan zai yi sallah tare da su to kammilu naqsa salatihi al ula wahdahu in yi sallah tare da su to yanzu ya cika naqasun da ya samu a sallar farko na yayi ta shi kadai ba da liman ba ba a jami'i ba yanzu kuma yayi ta a jami'i babu hukumu satri ahadil sitru ko babu hukumi satri ahadil atiqaini fi salah babin da yake magana akan hukuncin rufe ɗayan kafadu guda biyu a sallah ko kace babun hukumu satri ahadil atiqaini fi salah ko babu hukumi satri ahadil atiqaini fi salah ma'ana ko dai kai ibtida'i da khabar ko kai ibafa duk wanda ka karanta yayi ana so musamman da namiji to ballantana kuma mace lalle in zaka yi sallah to ya zama ka fada ka daya daga cikin biyin akwai wani abu na tufafi akan ta mana in koda ba riga ka sa ba irin zani ne to kai irin daurin da ake cewa sade irin daurin da masu aikin haji suke ko a fito da bangaren hamata daya dayan kuma a rufe ta shine sade to matakar tufafin ka zai kai kai haka zanin da kake sanye da shi zai kai kai haka to wajibi ne kai haka in ko ba kai haka ba kai daurin kirji irin na mata to sallah ba tai ba al hadithu thalitha ashara ba'da al mi'a hadisi na goma na 113 an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yusalli ahadukum fi thawbil wahid kada dayan ku yayi sallah a tufafi daya shine kamar zani laysa ala atiqihi minhu shay'un alhalin kuma babu komai na tufafin akan kafadarsa dan haka dole ko zani daya ne zaka yi sallah da shi to ka ja ka daura kafadar ka daya ya zama zanin ya haukanta wannan kage ya nuna mana ya halitta ai sallah da tufafi ɗaya kenan ko ga namiji ko mace to amma in mace ce ya zama tufafin zai ishe ta ta rufe dukkanin jikinta in namiji ne ko mafi karanci ya zama zai rufe masa har ya hau kan kafadarsa ko da wani bangare na jikinsa ya bayyana cikin wannan hadisi mala yace al ahkam hukunce hukunce sun bayyana kamar haka annahi anis salati biduni satri al atiqi an hana mutum yayi sallah ba tare da ya rufe kafada ba qala shaykhul islam ibnu taymiya yace satrul atiqi la haqqus salati rufe kafada wajibi ne a sallah abin nufi ga wanda ya samu dama kuma yake da tufafin da zai yi hakan to wajibi ne yayi fa yajuzu lahu kashfu mankibaihi ya halatta mutum ya bude kafadarsa kharijas salati in a wajen sallah ne kafadinsa guda biyu malamai sun fahimci cewa in annabi ya ce a sallah dole ka rufe ɗayan kafadu biyu to kenan in ba a sallah bane ba halal ne ka bude su duka daurin kirji ba al'aura bace in ya rayu nan a bude bai yi laifi ba amma daga cibiya zuwa guiwa to nan ne in namiji ya bude yayi tsaraici to amma in a sallah ne fa dole a rufe wannan shi ya nuna maka tufafi a cikin sallah ya bambanta da tufafi a wajen sallah a musulunci shi yasa zaka ga duk malaman hadisi da malaman fiqh musamman waɗanda suka yi hadisai alal abwabil fiqhiyya
na babubbukan fikihu kamar umdatul ahkam kamar bulugul maram da sauransu irin su muwatta duk sukan yi babu as-sawbu fi salah babin da yake magana akan tufafi a cikin sallah domin tufafi a cikin sallah yakan bambanta da ne da tufafi a wajen

sallah. Shi yasa malam mai risala yace aqallu ma yujzi'ul mar'ata min al-libas fi as-salati as-thawbul kathifu. An gane ku har izuwa karshe. Da ke yace wa hina idhin faqad yasturu al-musalli fi as-salati ma yajuzu ibda'uhu fi ghayri as-salah. Dan haka ya halatta ga mai sallah ya bude a wajen sallah abinda in a cikin sallah ne bai halatta ya bude shi ba, shine kamar ka fada ko ga dan namiji. Abu na biyu istihbabu satrihima aw ahadihima fi salati ma awjudu sitra. An so mutum ya rufe dayan kafadinsa guda biyu ko dukan su in dai yana da tufafin da zai rufe din a cikin sallah. Amma idan sallah zaka yi daga kai sai wando, wando ne kadai da kai baka da riga, to kaga wando ai ba zai zo kafada ba. In dai ba irin wandon nan na irin wandon nan na yan gambara ko na masu wasa da maciji ko masu nakiya da garma, shi ne za ka ga wani wando shi kadai ya isa ya babbar riga. To in irin wannan wandon ne kaga sai a jawo shi har sama. Amma in ba haka ba, sai dai mutum ya jawo kawai ya rufe cibiyarsa, sauran abin da ya saman kuma babu laifi sai ya sallasa a haka abinda zai rufe jikinsa da shi. Yawwa ga irin guri da wando ko? Yawwa irin na masu injiniyoyi. Abu na uku istihbabu kaunil musalli ala hay'atin hasana. Ana son mai sallah ya zama cikin kyakkyawar kama, tufafi mai kyau, shiga mai kyau, nutsuwa, kwalliya. Domin manzo Allah ya ce wallahu ahaqqu an yutazayyana lahu, Allah shi ya fi cancanta ku yi kwalliya. Da haka in za ka yi sallah ka yi shiga mai kyau, ka sa cikakkun kaya, ka fesa turare, to wannan alama ce ta girmama Allah. Yanzu in an ce za ka je ka gana da shugaban ƙasa ka je jigari-jigari, to kuma ka je za ka gana da sarkin sarakuna amma buja-buja, Allah shi ya fi kama, shi ya fi kamata a yi masa kyakkyawar shiga da kamala. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ma jaa fi thawni kufuni wal basali wa ghayrihima huwa nahwihima. Babin da yake bayani akan abin da yazo dangane da bayanin al-thum. Al-thum shine tafannuwa, wal basal da albasa, wa nahwihima da makamantansu na abubuwan da in an ci baki yakan yi wari. To me ya kamata mai sallah ya yi in ya ci irin waɗannan abubuwa? An gane ko? Menene hukuncin da shari'a ta tanada ga wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa kuma ga lokacin sallah ya yi? Al-hadithur rabi'a ashara ba'da al-mi'a, hadisi na 114, an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, daga Jabir ɗan Abdullah Allah ya ƙara musu yadda, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man akala thuman, duk wanda yace tafannuwa, aw basalan ko yace albasa, falyatazilna to ya janye jikinsa daga gare mu, kada ya zo inda muke, aw liyatazil masjidana ko annabi yace ya nisanci masallacin.

ana nufin wanda aka samu coincidence ba da shiri ba, bai wanda ake ci da albasa sai ka ci kuma sai lokacin sallah yayi, kamar dan wake ne da mai da yaji aka yanka masa salagir albasa, kamar wake da shinkafa aka yanka masa albasa, kamar dan malele aka yanka masa salak da albasa. Duk dai wani abu da ake cin sa da danyar albasa, ba wacce aka dafa ba, ita wacce aka dafa ba ta warin, domin dafawar ya kashe warin. Kamar tafannuwa ce, ita kanta in an dafa ta warin ya tafi, to amma in danyar ta ka ci, to shine ake wannan magana. An gane ko? Da haka malamai suka ce in kwa da gangan ka ci, to laifi biyu ne, laifin kin zuwa sallah da laifin kasan daman ba za ka zo masallaci ba in ka ci, sannan kuma ka ci din kuma lokacin sallar yayi. Shi yasa daga nan wasu daga cikin sahabbai suka daina cin waɗannan abubuwa, ba dan haramun bane, saboda koda yaushe mutum yana zuwa masallaci. Wasu kuma sai suka koma ci bayan isha, duk wani abin da za a ci shi da danyen albasa ko tafannuwa ko dan bayan isha, to wannan lokacin yana da tsawo kafin me asuba har warin sai ya sake. Wani kuma sai kaga ya ci wai sai ya zo yana ta brush warin albasa da warin tafannuwa, wanke baki baya tafi da su, saboda daga ciki yake fitowa, kamar warin bakin mai azumi ne, duk da dai yana ragewa amma baya tafi da su. Inda a ce wanke baki zai kawar da abin, to da Annabi sai ya ce kai brush ka taho, kai aswaki ka taho, amma kawai ta yi karkazo. Kuma a lokacin ana yin aswakin, saboda ya san ko kai aswakin, aswakin ba zai tafi da warin duka ba, da kayi jatsa ko kayi numfashi to sai abin ya fito. To wani sai kaga yana kusa da kai da kayi wannan jatsar, warin tafannuwa ya fito, ka rikita masa lissafi, in ba ai wasa ba yanzu sai ka sa zuciyarsa shi ta hauta shi ya ji zai yi amai, to ka cutar da shi. Kuma ba wai sai mutum ne dan uwanka kadai yake cutuwa ba, har mala'iku suna jin warin albasa in ka ci, har mala'iku suna jin warin tafannuwa. To inta kuma duk da haka facin tafannuwa da albasa ba haramun bane, kawai ana gaya maka ka'idojinsu ne, ba wanda zai zo ya ce maka dan wannan to kenan haramun ne cin tafannuwa, ba inda aka haramta. To in kwa tafannuwa da albasa duk da halaccinsu an ce in ka ci su karka zo masallaci, to ina kuma shan taba, ita halacci? Da haka mutumin da yake shan taba ba zai rinka zuwa masallaci ba, saboda zai zo ya damu mutane da wari, sannan rashin zuwansa masallaci kuma zunubi ne, saboda shi ai haramun ma ya ci. In kuma ya sha tabar kuma da warinta ya taho masallaci, to kuma duka biyu, ga zunubin ka sha taba, ga zunubin ka zo ka damu mutane da warinta. Ina ba tambayanci wannan, amma kaga wanda ya ci tafannuwa ko ya ci albasa in ya zo masallaci shi bai da zunubin cin, sai dai zunubin ne zuwa da cutar da mutane da wari. Na fata an gane. To sannan malamai suka ce da aka ce ya zauna a gida, shin wai sauki aka yi masa ko horar da shi aka yi? Suka ce horo ne, ba sauki aka yi masa ba, dan karka jima da sauki abin, to tunda mun ci albasa bari mu kwanciyar mu, horo ne. To wannan bane akan cewa sallar jam'i ba ba hora shi aka yi, kamar yaro ne ya makara a makaranta a kulle kofa, an hutu aka bashi, me aka yi masa? Horo ne. Gobe kuma in ya shigo makarantar sai an kira suna, jiya bai zo ba kuma a zane shi, da haka horo ne. To amma wasu malamai sun kafa hujja da wannan kan cewa to kenan sallar jam'i ba wajibi ba ce, fardu kifaya ce, tunda Annabi ya hutar da wasu ya ce ba sai sun zo ba sakamakon sun ci tafannuwa ko sun ci albasa ko makamancin wannan. To amma dai wannan ba hujja ba ce gaskiya. Wa utiya bi qidrin, an zo wa Annabi da wata tukunya, fihi khadiratun, a cikinta akwai kayan gwari ko kwarran kaya, kamar su yalo, su gauta, su karas, duk waɗannan su ne khadirat, kwarran abubuwa. An gane ko? Min buƙulin, na mabunƙura ƙasa, buƙul wanda daga ƙasa suke fitowa sannan sai su yi ƴaƴa. Fa wajada lahariihan, sai Annabi ya ji suna ɗan maruwari, su abinda aka kawo din. Fa sa'ala, sai ya tambaya, fa ukhbira bima fiha min albuquli, sai aka gaya masa duk abinda ke cikin tukunyar, ai da gauta ne, da yalan bello, da kaza da kaza, da karas. An gane ko? Duk dai aka gaya masa. Fa qala, sai ya ce qarribuha ila ba'di ashabihi, ku kaiwa mutane su ci, ni bazan ci ba.
kana ma'ahu sauran mutanen da yace a basu suna tare da shi wasu daga cikin sahabban sa yace ku mika musu su can su ci falamma ra'ahu kariha akalaha wanda ya kawo abin da yaga annabi ya ki ci kala sai yace da shi a da yaga da annabi ya ganshi kai shi ma ya ki ci shi wanda ya kawo abin da yaga annabi bai ci ba shi ma sai ya ki ci to da annabi ya ga shi bai ci ba kala sai yace da shi kul kai ka ci fa inni unaji man la atunaji ni ai ina ganawa da wanda kai baka ganawa da shi ne wasu malamai sun fassara da malaika jibril malaika jibril yakan zo su yi magana da annabi baki da baki gaba da gaba to baya so jibril ya zo ya ji yana wani sansani ba mai kanshi ba wasu kuma malaman sun fassara da cewa yana nufin yana sallah ko yana ganawa da Allah ganawa ke bantacciya to in sallah ce ai kowa ma yana sallah duk da sallar annabi da banci amma dai din me sallah ai yana ganawa ne da wa Allah da haka dai maganar da tafi inganci cewa unaji mallatu naji ina ganawa da wanda kai baka ganawa da shi yana nufin malaika jibril daman asali shi me sallah ba a so ya ci duk wani abin da zai sa masa wari ko makamancin haka الحديث الخامس عشر الحديث الخامس عشر بعد المئة حديثي نقوم شا... نقري نقوم شابير عن جابر دك جابر عن عبد الله الله يكارى مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من أكل البصل دون ديت البصل أو الثوم هو تفنوى أو الكراثة هو لوشي shine ganyen jikin albasar nan ko to kuma dukkanin wani abu wanda in ka ci zai sa kai wani malamai suka ce ba sai ma abin da zaka ci ba ko wanda zaka shafa ne yanzu kamar yadda na shafa da wani zai zo maka ya sa turaren wurdi duk ya gigi ta masallacin ya gaito muku ibritan aljanu ka ji kamar za a dauke ka ta sama ko kuma wani turaren ne karfin tsiya ne dan kadan in ka sa shi ma ya isa amma sai je kumbudo kaga irin wannan bai kamata ka zo masallaci ba ko dai ka canja riga ko ka je kai sallar ka kai kadai na ce turaren wurdi ne saboda a yaran masu sawa abinda ake bukata ka zama cikin tsafta kuma kowane turare ka sa amma a kebance a ce specifically ga wani turare a shafa a jiki to wannan aljanu ne suka bada wannan umarnin kuma su suke fada irin turara da haka wannan kuma bai halatta ba wannan ba addini ba da haka manzo Allah ya ce duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafannuwa ko ya ci lawashi fala ya karbanna masjidana ahir kada ya kusanto masallacinmu mun sha fada a ce karka kusanta yafi a ce karka yi shari'a tana hana abu ta hanya biyu ko ta ce la tafal ko ta ce la taqrab to a ce la taqrab yafi a ce la tafal kaga a wajen zina sai Allah ya ce wala taqrabu zina a wajen cin dukiyar maraya wala taqrabu malal yatimi to haka nan anan sai ya ce fala ya karbanna masjidana karka ma kusanto ba ma ka zo ba kusantowa ma karka yi ko hanyar ma karka biyo to amma sai ka taka wannan umarin ka kusanto ka biyo hanyar har ma ka shigo kila har ma ka zo sahun gaba dan ka fi gigi ta liman kaga wannan zalunci ne ka taka iyakoki da yawa na shari'a da ka bi kiyaye sai manzo Allah ya ce fa innal mala'ikata domin mala'iku ma baki daya ta ta'azza suna cutuwa bima ya ta'azza minhu banul insa da abin da ɗan adam suke cutuwa da shi abin nufi mala'iku suna jin ƙanshi suna jin wari an gane ko ba ta yadda za a yi ka san wannan in ba ta hanyar wahayi ba dan su mala'iku ba ganin su ake ba yo ko mutane da kake gani akwai wanda shi sun dindinne dinduru su ba ya jin ƙanshi ba ya jin wari amma mala'iku ba suna jin ƙanshi suna jin wari kuma ko a cikin mutane aka ce wani baya jin ƙanshi baya jin wari yabo ne rashin lafiya ne lokacin da aka yi corona na daga cikin signing ɗinta sau da dama sai ta ɗaukewa mutum mai ƙanshi da wari da an yi haka da ka samu kanka irin haka ka ji baka jin ƙanshi baka jin wari wani nau'i ne na mura to kai ƙoƙari ka samu albasa ka tafasa ka yi siracenta insha Allah yanzu za ka dawo da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna cutuwa da irin abin

0: sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mu na muhadimu gyara shirin muhadimu gyara shiri ne da yake tattaunawa kan abubuwan da suka shafi harkar tsaro musamman a unguwannin mu inda rundunonin tsaro daga unguwanni ke shigowa don tattaunawa da su da fito da wasu abubuwa ko dai waɗanda suke damun su ko kuma nusar da mutane hanyar da ya kamata su bi don su gyara da sauran masu ba da gudunmawa akan abin da ya shafi harkar tsaro haka zalika a wasu lokutan mukan tattauna da daga tai har ma da masu unguwanni duk dan a gudu tare kuma a tsira tare sunana Shamsu Muhammad Kundila wanda da ni da
1: Idris Kasim Hausawa
0: za mu gabatar da shirin a wannan rana da yadda Allah kuma kaman yanda kuka sani ko in ce kaman yanda kuka ji mu a makon da ya gabata mun karbi bakuncin Adamu Abubakar Fiyafiya maganin manya da kananan kwari zonal commandant na rundunar vigilante dake unguwa uku yan awaki kuma a wannan rana kaman yanda muka alƙawari za mu dora to muna nan muna dakon sa idan ya shigo za ku ji mu tare da shi to kafin bakon namu ya shigo mallam Idris Kasim Hausawa bisa al'adar shirin
1: na'am
0: mukan dan tattauna wasu abubuwa musamman da suka faru a makon da muke ciki mallam Idris Kasim Hausawa kusan akwai wani abu da yake ta yawo a shafukan mu na sada zumunta
1: na'am
0: na wata baiwar Allah da wasu suka yi mata kisan gilla wadda kusan zamu iya cewa sun dauki doka a hannu sun kashe ta to irin waɗannan abubuwa suna yawan faruwa a wasu daga cikin unguwannin duba da yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi to zaka ga kusan ba a tsayawa a yi bincike sai kaga an afkawa mutane wasu waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ya kake kallon misali irin waɗannan ɗabi'u na ɗaukar doka a hannu wanda kusan har ta zo ta haifar da wannan ɗa mara ido wannan bawa Allah kamar yanda muka ji iyalanta ko in ce mijinta ya fito yana bayani akan cewa matarsa mutu ne kirki ce da sauransu
1: to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro na birni da ƙauye sassan jahohin nan da ma duniya gabaki daya kusan kowa ya ga irin abin da yake ta kai kawo yake zamani a kafar sada zumunta ta zamani duk inda ka shiga daga kan Facebook, WhatsApp, X, Twitter, TikTok akan wannan mummunan aiki da wasu al'umma waɗanda ake ganin aƙilai ne waɗanda ake ganin ko da abu ya faru an tabbatar za su bi hanyar da ya dace don a yi hukunci waɗanda ake ganin manyan gobe ne ma'ana yara ƙananu abin takaicin yadda aka san mace da tausasawa namiji ma bari ƴar uwarta mace matan ne suka a yadda abin ya tabbata ya je wa kowa aka gane suka ɗabbaƙa wannan abin ya kai ga an yi wannan abu da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mallam Shamsi da ni da masu sauraro duk wanda ya ga wannan abun har wanda bai ma ji ba ya ji labari sai abin ya sosa masa zuciya irin kamar yadda ka ce ana cewa ko kuma mutuniyar arziki ce a kaso 89.9 ya tabbatar da cewa ummul khairi malamar ma makarantar
0: islamiyya
1: ce ummul khairi tana da ɗalibai ummul khairi tana da ƴaƴa ummul khairi tana da aure ummul khairi talaka ce ummul khairi tana zaune da kowa lafiya to mallam Shamsi duk wanda ya hada waɗannan abubuwa mallam Shamsi ko kuskure na wani abu ka masa uzuri bare wannan mummunan abu da ake zarginta da shi abinda zai baka takeici mallam Shamsi wannan mata da matasa da mata da wasu wadanda ni akwai inda naga ma an tattara har da wani dattijo wanda alamun jikinsa da alamun tuka-tuka ko dan datti-datti na aikata wannan mummunan abu Malam Shamsi an zo an tabbatar musu da cewa wannan fa mata malama ce inda za ta wannan taro na harkar ilimi da bawa juna sani akan ilimi da harkar makarantar su malamin ta wanda suka gayyace ta wannan guri yazo yake cewa ni ne wani duk sun san shi dalibar mu ce har wani wanda i fito da ita daga gidan mai gari ko mu ce mai unguwa suka fito a guje zuwa police station dan kan ai dan kada ai wannan danyen hukunci yake cewa mata ta ce sun san shi Malam Shamsi ba a kama ta da abin da ake zargi da shi ba Malam Shamsi mutum har i kai kansa gurin hukuma Malam Shamsi akwai abin da yafi karfin hukuma
0: gaskiya
1: babu menene amfanin aiwatar da wannan mummunan aiki
0: babu
1: da ake kira da daukar doka a hannu
0: babu
1: an ji ana sace-sace na yara a wannan bigire ko a wannan gari amma kuma an taba kama da ake satar kun taba kama kun ga cewa mutum ne ma yake satar ba ma aljanu bane a'a da ake satar a mota ake zuwa ake satar ko a kafa kun taba tunani a'a da ake satar wannan da wata siffa ake zuwa yin satar an taba tunani da an taba kama wanda ya satar dumu-dumu an ga mace ce sai a ce daman mata ne da an taba satar dumu-dumu an ga tana sa liqab da hijabi sai a ce daman haka suke da an taba satar kiri-kiri an ce daman haka suke zuwa tagajan-tagajan sai a ce amma fa kawai an ga wani ya bata an ga wani ya bata an san amma kuma duk inda hankali ya gushe tunani ne yake dadi wallahi duk mai imani malam Shamsi idan ya ga wannan abun ko ya ji labari ko bai kuka na zahiri ba sai yayi na zuciya
0: gaskiya ne malam Idris Kasim Musa
1: dan haka a takaice duk da zamu dora yanzu muka so mu wannan abin da aka yi abu ne wanda babu dadi darasi ne kuma an yi da yawa waɗanda aka kashe Malam Shamsi waɗanda basu ji ba basu gani ba wani bako ne ya je gari ya taka sawun barawo wani kawai haka sai dai mu ce inna lillahi
0: wa inna ilaihi raji'un
1: allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha
0: amin ya allah Malam Idris Kasim Musa tabbas kamar yadda ka faɗa duk wanda ya ga wannan abu dole zuciyarsa ta soso kuma daukar doka a hannu ba ita ce mafita ba kamar yadda ka faɗa kuma abinda aka yi wannan baiwar Allah dole waɗanda suka aiwatar da wannan abu daga baya za su zo su yi ta sansani in ma Allah ya sa sun shigo hannu misali doka ta hau kansu to masu sauraro da ku za mu tattauna nan gaba kaɗan kafin bakon namu ya shigo akwai wani shi ma bawan Allah da muna farin shigowarsa a kowane lokaci wanda shi ma irin wannan abu ya faru da shi a nan jihar Kano domin shi ma maji ya akai abin ya faru kuma mu ga hanyar da ya kamata a ce an bi na ganin irin waɗannan abubuwa ba sa faruwa musamman a wannan jiha ta mu ta Kano masu sauraro nan gaba kaɗan za mu buɗe layi mu ji daga gare ku za ku same mu akan 0707-795-2939 ko 0781-478-777 Malam Idris Kasim Musa ka san irin wannan abu ya taɓa faruwa a nan jihar Kano wanda kusan shekarun baya ina jin shekara biyu ne ko uku kusan ya faru a nan jihar Kano daga baya aka zo dai ana har aka samu rasa rai shi ma wanda daga bisani aka zo ana ta dana sani akan irin waɗannan abu to kaga ya kamata a ce in unguwa tana da tsari in aka ga babuwar fuska ta zo irin wannan idan aka tuntuɓa aka ji shin me ya kawo ka ko me ya kawo ki daga yanayin ma bayanin ta ko yanayin bayanan sa za a gane me laifi ne ko mara laifi kuma kuma an samu ne laifin ne suwaye a haƙu wanda ya kamata a miƙawa irin waɗannan mutane in kuna da tsari a unguwa akwai dattawa akwai ƙungiyoyi da sauransu akwai ofisoshin tsaro irin na vigilante da kudi haka da cigaban unguwa in aka bi abin yanda ya kamata in Allah ya yarda za a samu abin da ake nema ba tare da an dau doka a hannu ba to yanzu misali in aka ce ana irin wannan abu ana daukan doka a hannu to waye zai sha kai ma fa zaka je wata unguwar wani dalilin zai kai ka wata unguwar to in dai har ana yin haka ka kai ma wata ban za ta rutsa da kai kenan ko to ina ganin Malam Idris Kasim Hausawa bara mu daga mu fara jin ta bakin masu sauraro wata shawara za su bayar dangane da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa kafin bakin namu su shigo dora da su
1: na'am
0: ga wannan ya shigo
1: to
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa ni alai
2: kuna magana da mabuci wannan gidan rediyo ya mi shadda shi ka dan fodiyo
1: isya mai shadda shi ka dan fodiyo muna tare da kai
2: aji akan abin da kuke tattaunawa
1: na'am
2: to ni daga cikin dan abin da ya dan fahimta ko na hararo cikin ciki
1: na'am
2: na farko dai wannan abu da ake kowa kan ya san kuskure ne kuma dama addinin mu ke sallaka harkar da hukunci
0: ayyo layin
1: Malam Isaac dan fodiyo sheka
0: layin sa ya katse
1: layin sa ya samu
0: tasgaro to za ku same mu akan lambobi na 0707 779 2939 ko 0781 845 777
1: na'am assalamu alaikum
3: amin wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: to da muke tare
3: kana magana da Aminu Atasu daga Gama
1: Aminu daga Gama Atasu
3: yau na'am gaskiya wannan maudu'i ne da ka dauko mu
1: na'am sai ka daga
3: mare kana ga Allah abin yau abin da kuka dauko wannan magana ce mai muhimmanci kamar yanda kake fada
1: na'am
3: wannan matsalar za ta iya faruwa akan kowa
1: na'am
3: kaje wata unguwar a rashin sani irin wannan
1: na'am
3: amma kamar yanda mai nayi ya sauka yanzu da zai a batun sa ya fara maganan kuskure
1: na'am
3: ni a fahimta ta shi daga wannan abun maganar gaskiya kamar ba kuskure a cikin shi kuma shi dai nake ganin gaskiya yana da kyau hukumomi su tashi kai tsaye su yi abin da ya kamata akan harkokin jama'a saboda hukuma dai ita ce da al'umma ita take da karfin da idan a biya sai ya tashi na daidai takan iya ganewa kuma sai bincike a kai tana da karfin da za ta iya masa al'umma akan kowa ya bi doka da oda amma a wannan abin in ka duba fa abin ya je gaban hukuma ne abin ya faru dan haka ni yake ganin wannan da wahar kawo maganar kuskure a ciki ko da a ce a bayan fage wannan abin ya faru mutum ya je gaban hukuma irin wannan kyanta a ga duk yanda za a yi a warware waccan matsalar wanda za a fito da gaskiyar zahirin abin da ya faru amma a irin bayanai da suke fitowa ta kamanta a gaban hukuma ka sai ma ana zargin ga abin da ya faru na hukumar sai to Allah dai ya sauke Allah ubangiji ya kawo mana karshen duk wata damuwa da take damuwan al'ummar mu sannan kuma hukuma dan Allah ta saki kai tsaye ta yi abin da ya dace a saukar al'umma wannan shi ne dan dan hankalin da zan yi da fatan bai gidan kuma gidan na biya Allah ubangiji ba ni kifan gyarawa Allah ya sa mu daɗin mu dace a rayuwa
0: amin ya Allah to muna godiya malam Aminu
1: kwarai Malam Shamsi
0: ka ji maganganun sa
1: maganganun da Malam Aminu yayi mafi zargi mafi zargi kuma an tabbatar wacce ma ta shiga har ofishin
0: ɗan uwarta da ta zo
1: ɗan ƴan sanda a nan
0: a take cewa ƴan uwarta ce
1: ga wani nan
0: suka ce za su
1: wannan bayanin ma daga mana assalamu alaikum salamu alaikum
2: salamu alaikum
1: wa alaikum assalam waya layi
2: yawa sai mun shata shi kana hudu ne dawo
1: dan podio isa ka dawo
2: yawa sai na fara bayani kuma ka samu tangar da nan ne
1: to na muna jin ka
2: yawa wannan abu kan daka su sa isa fa ke ka wannan da suka yi har sun su kuskure kuma kamar da dama addinin mu ke kalla da mana tarce to kun ji kan te te ko mutane ba a hannun shugaban ya sanya
1: na'am
2: to amma ne abin da na hararo cewa wannan mata abin da nake don ban hakuri akai shine
1: na'am
2: sai ka cewa Allah ya sanya ita shahada ta hannu mai na magana take
1: gaskiya ne
2: ba mamaki da ba a daukirin ta yanzu ko su mutan da dace ba ba a san hanyar mutuwar ta ba
1: gaskiya ne
2: to da haka duk wani iftirai ko jarabawa idan har Allah ya wadan adam to cika take da alkhairi sai dai kai ba za ka ji wani alkhairin ba
1: na'am kware da gaskiya
2: wallahi wannan da Allah ya karbi rayuwa ta wannan hanyar to shahada ta ce Allah ya bata ta wannan hanyar idan da ba haka ba ba a san ta wacce hanya za ta mutu ba na san ba za ta yaddi mutuwar ta ba
1: gaskiya
2: ba wutar nan ka kalle ta ana azabta da ita da wutar nan an kone ta
1: kai
2: babu da
1: kai
2: to amma wannan shahada duka ba ba duka dake a duniya yaya za a yi dan adam
1: ya cika da
2: ni ita wannan abin da muke gani a zahiri ba dai ba ni wannan fa ita karin ta kawai
1: eh kwarai da gaskiya
2: wallahi karin ta kawai
1: shahada ne gaskiya ne
2: yawa su kuma mu dauka cewa sababin shiga wutar su ce su ma ta hannun ta suke yawa su ma domin dole idan har
1: na
2: na suka zo aka tsaya musu hukunci ba to fa Allah ba zai bar su na ba haka
1: gaskiya ne gaskiya Allah ba zai bar
2: to kiyama ma ta tashi hukuncin da ubangiji zai fare to dama hisabi
1: gaskiya ne
2: ne sabon da za a fara ranar kiyama da gani
1: na'am
2: san da wani ya kashe wani to wannan abin shine sabon da ubangiji zai fare ka ba dukkan sauran ayyuka
1: gaskiya ne
2: in dai hakkin wani ne akan wani shine Allah zai fare kan kuma da Allah ya ce ai masa na da'a to sallah ita za a fara yi saki a kanta
1: na'am
2: to da haka ina ba ɗan uwar ta hakuri su yi hakuri wallahi ita rayuwar ta kai kyau magabata su haɓa kullum addu'a suke wanda zai Allah ka gaskiyar da mu da mutu shahada
0: amin
2: da wasu yi hakuri su yi hakuri babu daɗi duk wanda ya zama wutar matar nan wallahi shi ma bai ji daɗi ba bai ji daɗi ba su yi hakuri
1: gaskiya ne
0: to muna godiya
1: mun gode layukan na san wannan batu yau ya ratsa zuciyar mutane Malam Shamsi kowa Malam Shamsi akwai wata mata da jiya take mun maganar abin tace wallahi tallahi da ta gani tai kuka nace auke maki
0: Allah sarki
1: Malam Shamsi ni ma sai da nayi
0: kai ne sai da kai kuka
1: Malam Shamsi
0: ai Allah
1: na sai da nayi kuka da ido na kuka kamar an dake
0: wa ya zubillah abin ne ba dadi gaskiya
1: ana dukanka ana kaza a fito a ba da kai a skakkariya a sa mahaba Allah ya kiyaye
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
4: ayi Allah ya godiya ku mun
1: lafiya alhamdulillah
0: muna tare da kai wayo layin nasa ya samu
1: nan batun yau kusan kowa da abin da yake ci masa tuya ƙarya har ciki ma wata kila kaji wanda ya ce shi ma din koye kukan ko dai wani abu ko baka yi na zahiri ba Malam Shamsi na san kai ma dai kai na baɗi
0: a ai ni da na kallo wannan abun kawai abubuwa da yawa ne ta tunuwa
1: Malam Shamsi
0: nace inde har ana daukan doka a hannu to gaskiya kusan kowa bai tsira ba tunda ai kai ma zaka je wata unguwa
1: to yanzu Malam Shamsi daga tambaya a ina ake kaza ko a garin nan guri ne kake zuwa kana tambaya
0: yanzu misali ko zuwa akai aka tarar da kai ba a yadda da kai ba misali an ganka kai daya ko kuku biyu ko kuku uku
1: na'am
0: me ya kamata ai maka na farko in aka sai a zo a same ku in aka zo da mutunci ma assalamu alaikum aka yi sallama aka gaisa mai gida da Allah mun ganku anan me kuke da Allah ko kuma kuka zo nema kaga a mutunce
1: a mutunce
0: ku kuma yanayin maganar ku ma zai sa a gane cewa eh bin ne ki wani wani kuka zo haka dai da sauran su
1: kila ma su taimaka ma wajen lalubo inda zaka
0: shine to amma irin waɗannan abubuwa in dai har suna faruwa kwatsam a ga irin kaga yanzu abin da yasa ban faɗi abubuwan da akwai wani da yazo ya kawo mana yayi shi ma abu ya faru da shi irin wannan duk da muna sauraron zuwan sa aji daga bakin sa
1: na'am
0: anan shi ma irin wannan abu ne ya faru da su suka je ta unguwa aka dauki irin wannan doka a hannu to amma ba zan riga malam masallaci ba gware ya karin su aji daga bakin sa
1: ne ake ce a bakin me ita
0: waka a bakin me ita tafi dadi mu abin da muke so shine ai abodin din daukar doka a hannu akwai hanyoyin da ya kamata a bi wanda da a ce an bi irin waɗannan hanyoyi wannan mata da bata kai ga har an salwantar da ranta ba da a ce an bi hanyoyin da ya kamata 08174777777 ko 07077995399 muna jiran masu sauraro mu ji akwai wani wanda irin haka ya tabe wani labari ya taba ji irin wannan wanda ya so sa masa rai wanda akai aka dauke doka a da kasan Mallam Idris Kasim Hausa
1: na'am
0: misali ko anan jahar Kano zaka ga akwai abubuwan da suka fara a baya musamman wajen sace-sacen ko in ce wanda suke tar mutane su kwace musu waiwayi ko kuma jaka wanda a wasu lokutan akan samu masu a daidaita sau da za ka ga an kama kawai an bankawa a daidaita sau wuta to kaga shi ma irin wannan akwai wani da na taba gani a gabana shi ma aka zo aka taka samun barawo aka zo aka bankawa a daidaita sau wanda ba shi ba ne waɗanda aka yi wannan abin a ciki.
1: Salamu alaikum. Wa alaikum assalam.
0: Yawo barkan ka dai. Eh muna jin ka da wani ke tare.
5: Abi me yaran wa da ranan ba.
0: To malam
1: Abi
0: Ami.
5: Fara bi malam.
0: Ah lafiya kalau wallahi a shekara tare da mu.
5: Wannan na tare da fara.
0: Masha Allah ya kokari.
5: Allah alhamdulillah ya aiki.
0: Wallahi alhamdulillah. Amin ya Allah misali ya kaji wannan maudu'i da muka dauko na daukan doka a hannu
5: ai wallahi kun dauko magana ne to wallahi sai ma kaga na kira wallahi
0: na'am
5: Allah Allah ya kaimaka
0: amin ya Allah to muna godiya
1: eh
0: malam Abi
1: san miliyoyin mutane suna tare da mu a halin yanzu kuma muna godiya kwarai da gaske
0: eh
1: wannan
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum
5: assalam. Barka da rana.
0: Yawa barkan ka dai da muke tare.
5: Kan tare da Ismail Salam garin Ganda ka da ban kai.
0: To Mallam Ismail. Na ka a cikin shirin. Na'am.
5: Ya wannan abu ne mai kitu mai kitu amma kuma abu ne yake gani na wa ganin mutum abu ne yake dauka doka har zuwa su. Idan aka bawa mu ku tafi sai ta jan kafa ta jan kafa ta jan kafa su bi su yi abin nan. Kuma da yanzu da yanzu ban da zaman cewa mutu Ali za mu su adalci ma kan wani abu to isa irin wannan yin cikawo mutane suke ɗaukar doka kan
0: su.
5: Abin da ke mahukuta suna ɗaukar abu da zafi da abu yin abu ya yi da mu sun yi bin gida sun ganin cewa eh wannan abu bari ne akwai abin da ke to tsaki abin da ya dace a kai. To an ba su ɗaukar wani kajin lokaci to shi ne ya yi ɗaukar doka kan su.
0: To amma misali mu abinda muke son mu fito da shi kowa da nasa laifin abinda ka faɗa haka ne amma yanzu misali ka kaddara kai ne wannan abin ya faru da misali naka ko yaya ka ko wani dai ko wannan ma ka sani misali ya zaka ji
5: a bayan da jiwa ita ma wannan kan da a zai da ba wanda ake ba ma kan kan da ban ji abin da ya fara kan ta ba
0: na'am
5: kamar ne abin da nake gani cewa mu ku da suna cin jan kafa kansa ina ki kawo irin wannan abubuwan da
0: mun fahimce ka kana bada shawara dai da ya zamanto mahukunta su dinga yin abin da ya kamata idan an samu irin to haka ne magana ka haka ne muna godiya mun gode Mallam Idris Kasim Hausawa ya zo da magana ya kawo ta gaba wanda kuma maganar sa haka ne ya kamata a ce da a ce ana dauka misali in aka kama mai laifi ana zartar masa daidai da abin da ya to da ba a samu saukin abubuwan amma kuma haka ba shi yake nuna cewa kuma dan wasu ba su yi wani aikin su ba kai ma kuma ka ki yin aikin ka ko a musulunci ai ba a ce ka kai abinda misali zai zamanto abinda ba daidai ba to ba haka ba
1: kwarai da gaske assalamu alaikum
0: to wannan layi ya so dai
1: kamar yadda na faɗa ma ana ta wannan abun
0: 081 745 777
1: Malam Shamsi
0: ko 0707 795 2939 eh
1: Malam Shamsi ai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa duk wanda iga wannan abubuwan ko ya ji labari sai ya tausaya ga wani nan dai mu fara ji Assalamu alaikum
2: Wa alaikum assalam
1: wani alai
2: barka ya hayani daga Nahiwa
1: Malam Yahaya kana tare da mu?
2: Ina tare da ku.
1: Ka ji maudu'in da muka dauko yau a wannan shiri na hamu haɗu mu gyara.
2: Allah mun ji maudu'i yayi kaman dai shi yanda wannan ya faɗa irin an samu mutum da laifi a zai ana can lokaci wani ba aka kawo ku fitar da shi za a iya tafi mutane ma ba za ma su san me aka yi ba to shi ya sa mutane suke irin wannan.
1: Baka ganin irin wannan din da ake kuma yana haifar da ɗan mara ido eh to naji ya tafi tunda sun yi magana iri ɗaya bari mu dan warware Malam Shamsi na ba da dama sai a warware
0: na'am
1: yau Malam Shamsi kamar yadda suka yi magana su bi a jere akan hukumomi suna sakin masu laifi wanda zaka ga an kama me wanda ake ta red handed an kama mutum da laifi dumu-dumu kenan ko amma sai su ga ba a yi adalci ko kuma an sake shi ko kuma an bi wata hanyar an ki a yanke wa mutum hukunci suke zargin kamar ya ba da gudunmuwa wajen aiwatar da irin waɗannan abubuwa to amma Malam Shamsi kamar yadda ka faɗa don wani yayi ba daidai ba kai ba za ka zo kai ma
0: ba
1: kaga kai ma mai ɓarna ne don haka ƙwarai da gaske wannan

0: asiri kuma da ya fito ko sai wannan abin ya faru
1: ma'ana tupu ina kuka tsaya da aka har abin ya zo fa ina kuka tsaya kun tsaya ne a kofar gidan wani ne ko kuma dai haka ya amin yake
0: a gindin masallaci muka tsaya dai muka tsaya din masallaci muka tsaya kawai fitowa daga masallaci ya shiga gida ya ƙara fitowa kawai sai zama wani abokan sai samu wasu yara wani muke a gurin nan sai muka ce masa ya hausan me muke a gurin nan akwai wanda muke jira kawai ma sai ya ce kawai mu tashi mu bar gurin nan sai muka ce ta yaya za mu bar gurin nan ko wajen wanda muka zo kawai shikenan ya sa kawai aka fara dukan mu
1: to malajin si kajifa wannan shi me ake cewa
2: kuma ita budurwar ta kuya aka yi din da ka ci rance ko kaje misali ta zo ta taro abin ya faru ko kuma dai karshe barin unguwar ku kai
0: ani ban sani ba kawai dai hasan da aka zo ana hayaniya aka hayaniya mutane suka zo da yawa wasu na ba makuri suna cewa mu yi hakuri kawai ma sai mu kama hanyar muka tafi ban sani ba ta zo ba ta zo ba ma ni ban sani ba da yake muna cikin mutane muna cikin hayaniya
1: to misali na ga kaman yanayin dukan da aka yi maka har ya sa an dan ji maka rauni da sauransu to akwai wani mataki ne da aka dauka na ganin an dauki doka a hana a gare ku ko kuma dai yaya
0: to gaskiya dai har ga Allah kan na da ku dan akalla ba kasar ba mutanen da suka dake mu dan sun fi mutum goba dan taron mu su kai hatta hadda shi wannan mutum wanda yace me muke a wajen nan yazo shi mutum suka tare gaba dai suna dukan mu har ga Allah ban ji dadin abin da aka yi mana ba to da bisa daga bisani kuma sai budurwa sai ta kirawo a waya ta kirawo a waya take cewa dan Allah dan annabi mu ya hakuri ta kirawo mamu ta kira dan da mamanta ta ce dan Allah dan annabi mu ya hakuri su ma mu dauki doka a ne yace dan Allah dan annabi mu ya hakuri ana zaman lafiya waye ce to shikenan ba matsala
1: malam kamal misali daga baya kun ji dalilin da yasa ko kuma akwai wani abu da aka yi ne har ake zargin ku ma za ku zo ku yi wannan abin ne misali kun ji daga baya ne ma dalilin da yasa aka yi muku wani abu ina nufin kamar yadda waccan matar aka yi mata ana zargin ana satar yara kuma ta zo aka yi mata wannan kun ji dalilin da yasa kuma zaman ku a wannan guri ko kuma har ake muku kun ji dalilin da yasa
0: ba wani dalili dan ba a tambaye mu wani dalili ba dan nan da muka je daidai masallacin munan hotoro wajen gidan mancula masallacin abdullahi na wannan
1: abdullahi
0: cula
1: tsallaken
0: matasa
1: tsallaken matasa kai to kodi kuma ce ko yanzu dai akwai rada a ina ganin masallacin abdullahi cula ba yana tsallaken ARTV ba
0: ARTV
1: aya da ku alquran ya da
0: ku har yanzu wannan hannun nawa
1: gashi nan kake to abin tausayi kuma ka sa muna dariya malam shamsi kaga kaji kamar shi ba za a ce jiyau ba ma jiki ne magayi to inda bahaushe yake caji wannan shi ne ƙara jiki magayi jikin ya faɗa akwai wani lokaci da ana taksi irin ka san akwai wanda ko ɗan ado da ta sau suna ji za su san akwai wanda yake ɗauka kamar kai ka ɗau yaran ka guda biyu ko mubarak yaransa guda uku ina da sabon adeniti sau sai ce to Idris za ka rinka kai min su makaranta kana ɗauko min su da safe da in an tashi duk wata mu yi ciniki to akwai wani mai taxi haka aka sa shi aka kulle motar aka tattula fetur aka danna masa ashana ya kone ƙurmus a kan titin aka kashe shi zai da aka kashe aka kona shi a kan titin zuwa BUK tsohuwa wanda ake ta BUK road duk wanda isan lokacin an yi wannan daga ƙarshe yara a titin BUK shi ne titin zuwa tsohuwar jami'ar Bayero ba gwarza ba yawwa to sai da aka gama wannan abin yaran suna kuka sai wanda isa wannan aikin izo ya ce ai wahana ne motarsa ce yara na ne yake zuwa yana ɗauko su yana kasu kuma a lokacin menene ya sa su menene dalili yana tafi a mota suna kuka
2: to ka gani ƙarshen ya amince
1: wannan kukan da suke a mota ko faɗa su kai ko wani abu ne ya sa su kuma yana cikin tafiya yana sauye wanda aka ga ga wani yana irin da na gama ta an saba sace yara da mu yara suna kuka ba za a ji daga ina yaro kuma in ya rude ya ga ana duka to har akai masa wannan abin kage wannan abin ma wasu in su dauka duka ne a hannu wanda kuma munan abu ne
2: to mallam idan ka kasa masa maranda wajen mallam Kamalu kafin mu dawo wajen masu sauraro to yanzu kawo yanzu ita wannan budurwa ta ku to ya aka kare kenan kun kara komawa da abin ya yayi sanyi da tabaku hakuri ko kuma da yaya
0: gaskiya ba mu kara komawa ba
2: to saboda me
0: kai saboda ai wata rana ma kashe maza ai
2: to kuma yanzu shikenan soyayyar ta tafi
0: gaskiya ni ba zan kara komawa ba saboda ana ma irin wannan abun wata rana ma kaga kashe kaza ai maskilin da akai wannan matar ka gani ta zo wucewa ta zo dan sauka yara suka mata ihun barauniya kaga ba tsaya an ce me ya faru kawai aka hau kanta da duka ta yi gudu wajen yan sanda still ka gani aka ce dan sandan ma shi ma sai an kashe su sai an kona office din yan sandan kaga akai masa mu kuma kaga akai masa an mata haka mu kowa mu san abin da za a yi mana ba
2: to kaga anan mallam Idris ka saba sawa kana kamar yanda na faɗa dazu in goyen mu musamman na jihar Kano to kaga sai a san me ya kamata a yi to tunda kaga yanzu wannan an korar mata ba mamaki ma aurenta zai kamar da an baza mashi ya mata
1: a da samu wani kwana nan ta samu
2: to abin dai ba dadi to ya kamata a dinga yin bincike akwai kalamai kuma abin nan dauki abin kaman akwai rashin kasan wani lokacin ita mu'amala ma wani abu ne misali da lokacin da suka zo din sun same su sun da maza ne su ma maza ne assalamu alaikum aboki na ya mun ganku a nan wajen da Allah wajen ma kuka zo cikin mutunci watakila kaga za a samu abin da ake so suka ga tabbata kai ga
1: kuma mallam Kamal Ibrahim na iba shi ma a gurin ba da amsar ai akwai wani kuskure da shi yayi amfani sun yi amfani da kakkausan lafuza wanda su suna ganin a garin ku a jahar ku yaran ku addinin ku daya kawai kana kofar gurin da kowa yana da hurumi masallaci a zo a ce ma me kake su kuma wata kila taka tsini akai an yi wani abu ko na dauke ko na asari mutum a karbi kayansa ko kuma an gama mutum ma wata kila jiya a unguwar ko satin da wuce duk wanda aka gani ba a yadda da shi ba ai kaza su kuma wasu irin wannan zaman da suke suna jiran ko rikici ne ita shi na addini ya kaga irin zuwan nan kaga kan mutum ma an ce masa addinin ma shi kansa bai san addinin ba su irin wannan suke su kuma sun tanada shi yasa shi kansa mutumin da yaga ai ga hanyar ga waɗanda za su zo su yi wannan rashin kyautawa sai da yi da kansa bai kira ba to kai ma da aka ga yana tuhuma kamata ya lafazin ka ana ji duk iskancin mutum yana yiwa ko bai sallama ba ka ce wa alaikum assalam ka tuna masa bai sallama ba sannan daga dan kana masa wannan sallama
2: ne kana ce masa wa alaikum assalam
1: ai da sauki a kan ka ce ku ne hurin kaza da dan haka dai kamar da ka faɗa shi kansa kalma kalamu yana sauko da tarzoma ta dawo ƙasa a neme ta ma a rasa
2: to mallam Idris Kasim Hausawa da kuma shi mallam Kamal Ibrahim muna godiya kuma mu dai burin mu dama a haɗa a gyara duk irin waɗannan abubuwa su daina faruwa a daina ɗaukar doka a hannu a tsaya a yi bincike sosai kafin a aiwatar da wani abu ina jin mallam Idris ka samu samu koma ga masu sauraro mu ji ga wani layi na ta
1: to assalamu alaikum injiniya daga unguwar Zango bayan asibitin Murtala barka da shigowa ka ji maudu'in mu
3: na da abin da ya wannan abubuwa ne da suka faru ne
1: na'am
3: kusan haka ne to na farko a shekarar 1985
1: na'am
3: akwai wata agwagi da ake ce musu
1: kwakwa mun san kwakwa
2: wayo kai in ka samu layin ka
1: kan ka samu ka dawo ai layin ne suke cin karo da Allah an
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa ya layi
3: na barkan ku da wannan lokaci
1: yawa barka dai
3: to kai sai dan mutanen gama da makan layi suna na Ahmad Mado madan karamar hukumar kura
1: Ahmad Mado gama dan karamar hukumar kura kana tare da mu muna jin ka
3: to hakika gaskiya irin wannan in kai na dan taba kan irin wannan a wani lokaci
1: na'am
3: kamar yadda dan uwa yake ba da labari akan ima ya je wurin masoyiyarsa
1: na'am
3: wani ba kamar haka ne wani lokaci a unguwar Badawa.
1: Badawa.
3: Na'am. To a lokacin ne a irin yayin yamma ba san irin wasu ba ta mun fasanci haka na shiga. To a lokacin na kira wayarta. Dan kira wayarta a lokacin na ta mun kwatancin wurin da zan zo. To a lokacin sai ni kuma bayan mun yi waya da ita. A lokacin shi aka samu waya ɗan haka. Sakamako a lokacin an hango wata kamar ita ce ta taho. An yi mata magana haka.
1: Na'am.
3: A zan ɗan tambaye ta. To kawai sai wani daga cikin yan uwa haka irin mutanen da su ma dai kamar ƴan shaye-shaye haka.
1: Na'am.
3: To ɗaya yana zuwa ai kaza-kaza waye kai. Na ce kamar waye ne. Shi ke na ya ci mun kwala. Jani kafin ban can nan yan uwansa irin haka wai ai ga shi ni na zo irin kamar yaron kin da wani abu dai haka.
1: Na'am.
3: Wallahi ba dan Allah ya taimaka a lokacin ina gab da kusa da kula da shi ne ya sanda.
1: Na'am.
3: Shi ne akwai wani a wurin wanda shi ya gudu a lokacin shi ya ga lokacin da na zo. To a. Hello.
1: Muna jin ka muna sauraron ka sai ka yi da jiki. Muna jin ka.
3: Wallahi da ke shi mutumin lokacin kusa a kan sayo shi ne Allah ya sa jami'an tsaro suka zo a lokacin ne suka kawo min ɗauki a wannan lokaci dai na sha da ƙyar gaskiya. To gaskiya mutane gaskiya abin da ake ɗaukar doka a hannu gaskiya baya dacewa.
1: Gaskiya ne.
3: Ba a jin da irin wannan magana ta gaskiya amma duk abin da mutum ya zo a aikata zai je lashira ya tsara domin ka zo Allah ya tambaye ka cewar a kai me ka kashe wani ba dalili ba hujja. Aga za ka yi bayani a gaban Ubangiji.
1: Gaskiya.
3: Ita wannan baiwa Allah ka ga gaskiya abin da ya faru da ita. Duk mutum musulunci ne tausayi a ga dole mutum abin ya
1: yi. Gaskiya ne.
3: Gashi an zo an kaddamar mata da abin da ita bata ji bata gani ba. Idan muna fatan Ubangiji Allah ya ji kanta da rahama. Kuma ita suke wannan abin Allah ya shirya su daina.
1: Yawa kana ji na?
3: Na jin ka.
1: A Badawan ka ji dalilin da ya sa aka yi ma wannan abin ko kai ma kawai baka san menene ne.
3: A shi wannan shi wai kanwasa ce kanwasa ce
1: wacce ka so ka tambaya tunda baka taba ganin waccan ba waya ku kai
3: waya makai
1: so soyayyar Facebook
3: ha ne ba su wacce ta
1: to muna godiya sosai ka ji shi ba ya sha na gaya ma kamar yadda ka ce malam wani labarin su ma zai yi watakila abin ya faru to shi ma za ga ba da abin hukumar yan sanda da ke kusa ba Allah ne ya san ni ba
2: kuma mana Idris Kasim Hausawa a yi hakuri wannan kalmar wani lokacin akwai gaskiya karancin ilimi na dan jahilci akan wannan
1: shi ne kan gaba
2: yawa tunda duk wanda ka duk wanda za ka sun suna daukar irin wannan doka a hannu in ka je ka bincika za ka ga akwai karancin ilimi da su tunda me ne hikimar ka ko na kawai ka sa a diki wani ko kuma a kashe wani kawai ba tare da kana da dalili kana da hujja ba
1: kai Allah ya samu dace ga wani nan salamu alaikum yawa kai ne ka fara ba mu kissar ka na'am
4: a burbuje ya to wannan agwaji ne ba ka taba ganin su a wannan shekaru
1: na'am
4: saboda haka sai ya muka ga suna wanka a wani ɗan kudi a uwa
1: Aisani na'am
4: sai muka tsaya muna kallon su a lokacin muna siyan wani galan din man kaza muna gida gida muna siyan su sai da
1: na'am
4: idan muka zo muka ji a uwa zango a san uwa ke kama kera
1: na'am
4: ya kuma a ba mu shi ne biyar a wannan lokaci
1: na'am an ci riba
4: to muka tsaya muna kallon wannan agwaki a shewa ka ne mutu sata
1: eh
4: ya ka kwana mana kira sai aka ce kai ku zo nan sai muka ga wani ya fito da hudu da abun duka a hannunsa sai muka firgita domin a wannan lokacin wanda da dubu mu biyar ne
1: na'am
4: sun san unguwar suna yawan zuwa ni ban san unguwar sosai ba
1: na'am
4: sai suka hudu domin sai aka rike saboda haka ana barawo
1: aka rike ka
4: aka rike wannan yasa aka rinka duka na har ta kai da da an fasa mun kai
1: inna lillahi wa inna
4: haka su gona da ni ga ta da taron jama'a ina rantsuwa ina wallahi da farawo bane
1: Allah sani
4: to Allah ya kawo wani mutum mai hali ne haka da marfi din sai yana ta wani yana wani aka buɗa masa kofar hanya
1: eh
4: yake faruwa aka tayi farawo aka ya fito daga cikin mota ya zo waye farawo aka nuna wannan dan yaron shi ne farawo
1: ta
4: hankali
1: mun
4: san wanda suke marasa sa cewa
1: na'am
4: da kuma da shi da gaban
1: na'am
4: saboda haka ya karje ne daga hannun mutanen sai yayi magangaru bai na zaka ba dai ba wanda ya tanka ba suka ji shi da kallo
1: eh
4: ya dawo hannuna sa aka wanke mu ya ta wani ne ku kai wanki da guga ya samu farin kwalli aka samu
1: na'am
4: mutumin da ya fi zuwa ne ba ke titi ba da mutum lokacin mota tana bi da titi karfe shinkafa ba zuwa ne zuwa kai shayi
1: na'am
4: ya zo ya sa na a mota ya biya mu kudin Aisha lokacin
1: na'am
4: ya ji da nake ba a wannan ba to ba dan lokaci da dana baka labari na tsira shi ba aka sa na a bayi aka zo kuri wanda shi ba ban jibba ba
1: baka jibba baka gani ba shi ma
4: wato ina kan keke
2: sai ka yi a ɗan gurguje to a rabin minti
4: kana ina kan keke wani yaro ya zo ya kaɗe bayan kariyar keke na
1: na'am
4: to shi na ina matashi sai na irin harbin jaki da na ta baya sai na sami yaron nan a ciki na ɗan kulle mace to faɗuwar da kakansa zai gani a kasuwa kuri sai ina cikin tafiya sai ya zo ya shaƙo jiki ya ringa wallahi sai ka tsallaka shi wallahi sai ka tsallaka shi na dawo da shi
1: dare
4: da
1: gaba
4: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba yau da kawai da rago da kuma da nan cikin mu na sarki na zauna a dan ne kuka ne kuka na share ke gida da haji aike da shiga daki ne ba shi ko iyaye na ban gaya ba
1: Allah sai
2: yanzu da kuma fara
4: saboda lokacin da kuma da nan da fara da kuma mai da aka yi
1: Injiniya Mahmud ko Muhammad mai kuɗi unguwar zango bayan asibitin Murtala Malam Shamsu Kadeji na duka na duka da ya shiga ba kuma bai gani ba
2: masu sauraro da mun abinda muke so mu ji kenan irin haka yana yawan faruwa to ya kamata a ce a minti daya Idris Kasim Hausa wace shawara zaka ba wa mutane dangane da daukar doka a hannu
1: eh ni dai shawarar da zan ba mutane dangane da daukar doka a hannu ba ta wuce a ringa aiki da kwakwalwa ba dan idan hankali ya baci rai ya baci ko kuma hankali ya kubce hankali ne ke dawo da shi saboda a kirarin ƴan matan nan wani namiji ce ya yi shi burin sa ya ga gawar ɗaya daga cikin wanda ya fara saran mahaifiyarsa ma shi duk duniya shi ne burin sa to kaga ya tashi a ce sadaka za a bar shi ƙarshe zai iya zama abin da zai ga kansa kawai zai ɗauka Allah ubangiji ya samu dace mu ringa aiki da lura
2: amin Allah to bakon namu Malam Kamalu Ibrahim Naibara mai magana ka ta ƙarshe ko kuma wata shawara zaka ba wa mutane musamman masu ɗaukan doka a hannu
0: to ne shawara da zan ba mutane da wannan ma ce alam misali ba kawai zan ce idan har kun ga babu ya shigo irin cikin anguwannin ku idan har ba ku san shi ba idan ba ku yara ba za ku iya tambaye shi ba ku san iyayen ku dattawa masu datta ku su zo su same shi da kalama mai daɗi to wani salamu alaikum ya amsa ko ko arne ne kai mai sallama ko mai ji ba zai daga ma kai idan kai mai magana in baya jin Hausa yana jin turanci kai mai da turanci ko kai mai da Hausa ka ce masa me kake yi ana kowa ka zo nema to gani wannan kimar da kuka girmama shi zai sa ya baku amsa amma kun zo kun ce masa gashi me kake a nan wajen kawai kun zo kun sa arfa mutun da duka bai ji bai gani ba to ni ina ba da shawara da ku guji wannan abun saboda har ga Allah idan kun yi wani ya kyale ku har ga Allah kun kai wani ba kyale ku zai yi ba kuma wannan abun babu kyau gaskiya har ga Allah
2: to malam kamal ibrahim na ibawa muna godiya kuma a yi hakuri dai ita tunda yanzu an safanta ta bada hakuri ya kamata a koma ko to masu sauraro duba da yanayin lokaci a nan zamu tsahirta a cikin wannan shiri namu na hada mu gyara na wannan mako amma daga
1: Idris Kasim Hausawa
2: ni Shamsu Muhammad Kundila da muka shirya muka gabatar muke cewa sai Allah ya kai mu wani makon a madadin duka wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku muke cewa sai Allah ya kai mu wani makon a cikin sabon shirin

misalin karfi shida daidai muna nan ta cikin shirinmu na wato maimacin shirin sharhi da tsokaci yana da misali kuma zan kawo muku shirin manyan gobe da misalin karfe 6 da rabi bayan kuma da misalin karfe 7 daidai muna tafi a cikin shirin duniyar matasa bayan nan kuma bisa kullum bisa al'ada zamu leka sashin mu na labarai domin kawo muku labarai da rahotanni da misalin karfe 8 daidai muna tafa cikin shirin nan naku karkade kunnuwanku ku sha labari da misalin karfe 8 da rabi kuma zamu kawo muku shirin siyasan nan na harshen ka alƙalinka da fatan za ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma 97.3 a zangon FM.

الحسن الماوردي دي يعني تابي يسا مسا سونا أدب الدنيا والدين لدى مولا يوى الدنيا نتلاهرة كو لدى مين دي كمات متين يهي تابي دي لعيوسة الدنيا دي دي كمات تابي دي لدى مين لعيوسة الديني وشذا تباشي نسرا لاهرة تو uko mutum ya hangi wannan magana ta wata fuskar sai ya ga cewa to an haka ne kuma ai sai mutum ya zama kamar a barikin sunya wato babu saki komai sai da ka'ida ga yadda ake kaza ga yadda ba a kaza sai ji kamar zai zama da akwai takura to amma kuma ta rayuwar duniya gaskiya rayuwa ce wacce take aka gina ta ka Allah madaukakin sarki ya gina ta ne akan ka'ida wato akan kanun akan tsari da zaran mutum ya kauce wa wannan tsarin to kuma shikenan sai kuma ya gama matsala kamar yadda muke gani ko da a rayuwar mutum yau da gobe duk abin da kaje ya faru na wahala to wata ka'ida ce aka kauce wa ta haifar da wannan wahalar ko da kuwa abin da ya shafi ma kiwon lafiya ne ko da abin da ya shafi saye da sayarwa ne ko da abin da ya shafi mulki da gwamnati ne duk inda kaje an shiga wani matsatsi da wata wahala to akwai wata ka'ida ne da aka kauce wa ta haifar da wannan to haka rayuwar take gaba ɗayan ta akan ka'ida da doka da oda take kanun kenan القانون kamar yadda ta kanta duniya ma akan kanun take tafiya gudun da duniya take yi take zaga rana da gudun da rana take yi take gudu akan falakinta tafarkinta da Allah madaukakin sarki shine mata da taurari da suke tafiya da iska da take gudana da ruwan sama da ake yi da shuka da take tsurowa dukkan suna tafiya akan kanuni idan aka samu wata matsala ko wata cikas to za a samu cewa da akwai wani abu ne da ya faru wanda ya haddasa wannan cikas din to haka ita ma rayuwar duniya take saboda haka sai dai a zabi ɗayan biyu wato ko dai a yi kokari a dabbuka a cika wannan doka da oda din ko kuma a zabi cewa a sha wahala kaucewa doka da oda shi yasa aka ce an ba kowa yanci an ce dai ga doka nan da oda kowa ya bi amma kuma an ba kowa yanci in ka ga dama ka bi to shikenan sai ka samu sakamakon bin wannan doka da oda an ka gara kuma ka kauce to amma kuma za a akwai sakamakon kaucewa din kuma wanda ba shi da dadi Allah ya kiyashe mu duk da haka kuma dai Allah mun fi sarki da yau jefta mana mu bi shi ma sai ya ce mu bi shi ne iyakacin iyawan ku ji tsoron Allah iyakacin iyayen da za ku iya to saboda haka idan an ce dokoki da ka'idoji da madubban rayuwa suna da yawa shikenan sai a zabi wanda zai yi ayi wanda kuma ba a iya an yi ba saboda yawan su ko saboda kankantar su to kuma yau da gobe dai Allah kuma sai a ce ya taimaka kuma ya ba mu ikon cike gurbin abinda ba mu iya cika sawa ba kuma ya mana afuwa cikin inda muka gaza to ladabi muhimmi ne kamata mu tattauna a yau shine ladabin magana wato yanda ya kamata mutum ya yi magana ya ake yin magana watakila wannan magana ta ba wani dariya a ce maganan ma yanzu har sai an ci ga yanda ake yin ta in dai Allah ya dawo ya halicci mutum ya ba shi harshe ya ba shi ikon daga harshen nan ya bude leban sa ya rufe ya motsa harshen sa ya tunanin abin da zai fada ya furta ba shikenan ba a'a ba shikenan ba idan sauran magana magana tana da ladabi tana da ka'ida tana da doka wanda sai a kwana da kwanaki ma an yi ba a gama ba saboda yawan dokoki da tsare-tsare da ka'idoji kuma saboda muhimmancin magana din da farko dai tukunan magana tana da matuƙar muhimmanci magana ita ce goshin mutum kamar yadda idan mutum ya tunkaro ka kanka ga komai a jikinsa goshinsa kake kallowa ma'ana fuskarsa da shi zaka tantance namiji ne ko mace ce idan namiji ne ko wanda ka sani ne kuma wanda ka sani wanne ne a cikin waɗanda ka sani duka daga fuskarsa zaka fara ganowa to haka kuma ita magana take da zaran mutum ya bude baki magana ne nan zaka iya gano hankalinsa da kuma sabanin hankalinsa ko kuma a'a fahimtarsa da sabanin fahimtarsa to shi sama ma malamai musana a cikin harshen larabci suke cewa wato shi harshe ko magana ita ce tambarin dan adam kamar yadda kowane abu irin yana da tambari ko yana da bajo alamar bajo ne ta karanta da kai ga abin da yake abin da wannan mai bajo yake dauke da shi ga abin da yake nufi kamar da muke kallon misali makarantu suna da baji in ka ga bajin makaranta ka san wannan makaranta kaza ce duk mutumin da ya ga dagi an rubuta school for arabic studies an rubuta nurun ala nur ya san SAS kenan wato ne shine bajin makaranta ko harshen larabci haka kuma idan mutum ya ga wato ko wata ma'aikata ce ko wata jami'a ce ko wata wani kamfani ne ko wani banki ne yawo kowa yana da alamarsa da ita kake gane shi to magana ita ce alamar mai yinta saboda haka shi magana tana da matuƙar muhimmanci zaka iya

0: mutum ya saka kaya gwanin ban sha'awa ya zo a cikin martaba da kwarjini da daraja amma idan ya zama na cewa maganar sa mai kyau bace da ya fada sai kalma ɗaya ta zuba da duk wannan kwarjinin da ka gani a idanka zaka iya ganin mutum kuma kai ka raina shi ma idan kai mai saurin raina mutane ne dukun ko kuma kace-kace amma kuma wani faɗo magana sai ka gyara zama ka sake natsuwa kuma saboda kana ganin wannan ba ƙaramin mutum bane a gabanka ashe haka ne ko magana tana da matuƙar muhimmanci don tana iya ɗaga mutum kuma tana iya ƙasa da shi to da haka ne za mu ga cewa a cikin tarbiyya ta addinin musulunci an riga an ajiye doka zaman ya tukuna wacce za ta taimaki mutum wajen kiyaye da yawa daga cikin ƙa'idoji da ladabbin magana shi aka ce jami'u da farko tukun duk wanda zai magana ya iya bakin ƙoƙarinsa ya karanta yawan abin da zai faɗa kar mutum ya cikin surutai barkatai wanda wato kiyaye yawan magana barkatai yana taimakawa mutum wajen kaucewa da yawa daga cikin kurakurai ko kusakurai da za a iya gamuwa da su a cikin magana in mutum ya karanta maganarsa to in Allah da kuskurensa kuma zai yi karanci wato ashe haka ne ladabin magana na farko shine karanta yin magana kar mutum ya zama a komai sai ya yi magana ba a san mutum ya zama cewa ko da ku a ce yana da mai sani kuma yana da abin faɗi ko a hira suke yin shi da abokansa kar a ce duk abin da abokanka suka faɗa sai ka yi ta aliki a kai mutum ya rinka kokari ina yanki da kansa yana kokarin cewa wata magana in ya ji sai dai kawai ya gyaɗa kai ko kuma ya ce to haka ne ko da kuma mutum ya san abin da ake bashi labarin abin da ya sani to ya nuna cewa ya wannan abin da ake bashi labari ya isa masa a nan sai mutane iri nan waɗanda muke da yawan surutu sai mun yi ƙoƙari muna jawa hana san malinzani kan mu zama na cewa a komai muna da abin faɗa a ciki muna ji muna gani ana wata magana in babu buƙatar sai mun ce to mun shiru karanta magana yana daga cikin ladabban magana to sannan kuma yayin da mutum zai yi magana ɗin daga cikin ladabin magana shine in zai yi magana ya faɗi alheri saboda duk harshenka zai buɗa ko harshenki zai buɗa zai motsa to yi tunanin me zan faɗa shin abin da zan faɗa alheri ne in alheri ne to sai a faɗe shi in ba alheri ba ne sai a yi shiru don haka ne za mu ji kamar yadda koyaushe malamai suke karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya bada gaskiya ga Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri in ko ba alheri zai faɗa ba to ya yi shiru kuma alheri abinda ake nufi da alheri shine maganar da za ta yi wa mai saurarenka daɗi shine alheri maganar da za ta yi wa mai saurarenka daɗi shine alheri kakka faɗa wa mai saurarenka maganar da za ta ɓata masa rai ko maganar za ta zama cin fuska ce a wajensa ko maganar za ta zama ƙarya ce a kunnensa ko maganar za ta zama cin zarafi ne ko zagi ne ko muzantawa ne ko ɓata rai ne ko shagube ne ko habaici ne ko suka ne yi ƙoƙari ka faɗi maganar da ta zama ta alheri kuma ko yaya kwashi wannan mutumin yake ko da a ce ba kwashi ne da shi ko kuma a kai ne ka ɗauko gaskiya ka gina masa shi kuma baya son jin gaskiya ka san yadda za ka yi ka nuna wannan gaskiyar taka ta siga da zai ji daɗin karɓarta misali a irin wannan suna da yawa an sha faɗa hatta mutanen da suke yin wa'azi suke isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki ba za su yi taƙama da cewa ai tunda ni gaskiya zan faɗa wa mutumin nan kuma shi wannan mutumin ne mara gaskiya to saboda haka bari mu yi gaskiya biyan da nake so in jefa masa ba haka Allah ya ce ba Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ba da babban misali da ya aiki annabi Musa da Harun amincin Allah ya tabbata a gare su zuwa ga Fir'auna kaga dai ƙololuwan haske da shiriya da imani da tsoron Allah na tabbas wanda ake da garanti a kansa shine imanin annabi Musa tunda shi annabi Allah ne kuma Allah ya tabbata da cewa shi na gaske ne babu shakku akwai garanti kuma ƙarshen bata da kauce hanyar shine kafircin Fir'auna saboda babu shakku Allah ne ya tabbatar da cewa shi la'ananne ne kuma har ya mutu Allah bai karbi wato imaninsa ba Allah ya tabbatar da shi kafiri ne to amma duk da haka Allah madaukakin sarki da ya aiki annabi Musa gurin Fir'auna ya ce ya gaya masa magana mai laushi ashe babu wanda ke da uzurin gaya wani magana mai kaushi kenan to saboda haka daga cikin ladabban magana shine a faɗi alheri in za ka faɗi magana ka faɗi alheri alheri kuma shine ka faɗi magana da za ta yi wa mai saurarenka daɗi idan ya zama na cewa iyawarka ka faɗi alheri daga cikin zuciyarka alheri kake so ka faɗa sannan kuma ka saita lafazanka su zama na alheri amma duk da haka mai saurarenka shi bai ji alheri ne a kunnensa ba to kai ne kai iya bakin kokarinka kaji tsoron Allah iyaka ce mutuka iyawarka in Allah ya ga zaka samu ladan niyya zaka samu ladan kokarinka na fada alkhairi to sannan kuma daga cikin ladubban magana da suke karkashin kalmar alheri din shine ka fadi maka fada mutane magana mai kyau magana mai kyau kuma ita ma alheri ce shi kuma wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki kai tsaye zuwa ga mutane yace ku rinka gaya wa mutane magana mafi kyau magana mafi kyau ma'ana shi mutum zai magana zai iya zabar ma abin da yafi kyau ya gaya wa mutane kuma umarni ne na Allah madaukakin sarki da ibawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya isar wa mutane Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni sannan kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da umarnin nan ga mutane cewa su rinka fada wa mutane magana mai kyau wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka gaya wa bayi ne su rinka fadar magana mafi kyau kaga ashe ashe wannan ba karamar magana bace cewa nan nan idan na in za a yi magana a fadi magana mai kyau magana ta zama cewa ta fita daga sigar abin da zama baci ne ko zagi ne ko cin fuska ne ko cin zarafi ne ko kaskantawa ce ko isgili ne ko ƙarya ce ko girman kai ne duk dai wani abu ko su kallon hari ne da sauransu to duka irin waɗannan al'amura suna daga cikin kauce musu yana daga cikin kaucewa magana mara kyau kuma faɗar kishiyarsu wato faɗar maganganu masu kyau masu faranta rai su kuma suna cikin bin umarnin Allah da ya ce a faɗa wa mutane magana mai kyau daga cikin ladubban magana shine idan mutum zai yi magana ya rinka yin ta da harshe ko kuma da sauti ƙasa ƙasa wato mutum ya kiyaye magana cikin hayaniya da harguwa da ɗaga murya wannan ba gwaninta ba ce ko kuma a rinka magana ana cika baki ana wato agogo ana harguwa wannan ba sa cikin ladabin magana rashin iya magana ne yin ihu da hayaniya rashin iya magana ne yin magana cikin kumbura harshe da kumbura murya da ɗimuwa a cikin zance duka baya cikin iya magana iya magana shi ne mutum ya magana da sauti mai taushi da kuma lafazi mai daɗi sannan da sauti kuma mara hayaniya da harguwa shi ne ake ce khafdhu sauti wato ƙasa-ƙasa da sauti wanda ya fi kowa hikima daga cikin bayin Allah akwai Luqman wanda yake yi wa ɗansa wasiya yace waghdud min sautika ka rinka yin ƙasa-ƙasa da sautinka ka rinka gintse sautinka ma'ana ka rinka yin magana daidai bukatar mai saurarenka ma'ana ka saita sautinka daidai bukatar mai saurarenka idan mutum magana ƙasa-ƙasa ta isa a saurare shi babu bukatar kuma ya ɗaga murya ya cika kunne da hayaniya shine yace inna ankara al-aswati wa sawt al-hamir ai kaga sauti mafi rashin daɗi ji wanda ba a san aje shi mara daɗi sautin jakai domin jaki ka ji baka ji hayaniya nan tasa da ihunsa mara daɗi so sun amuzantawa mutane masu hayaniya amuzantawa wato sigar magana dan mutane su kyamace ta dan kada su yi wannan magana mara daɗi sai aka ce to ka duba ne kaga irin hayaniyar jaki ba shi da daɗi to saboda haka babban ladabi ne daga cikin ladubban magana mutum ya yi magana cikin sauti wanda yake natsatsi wato magana a cikin natsuwa wanda yake da yawan muna ganin kamar bajinta ce ko kuma iya magana ne ko kuma binnanci ne da wayewar kai hayaniya da harguwa da hayagaga duka gani muke wata burgewa ce amma gaskiya magana ba burgewa ba ce burgewa ita ce magana a tsanake da sauti madaidaici mun kai magana da sauti madaidaici ba sauti na hayaniya da kika kunna mutane ba za mu ga cewa gashi wannan ladabin karar daga cikin alkur'ani muka dauko shi ba Allah madaukakin sarki yake fadar yadda bawan Allah salihu ko kuma wasu suka ce annabi ne ma Luqman alaihi salam cewa gashi nan yana cewa a rinka yin magana da sauti madaidaici to amma in ka kula dan uwana mai saurari mai albarka da 'yar uwata masu saurari masu albarka sai mu ga cewa da yawa daga cikin kasashen da ba na musulmi wanda ba su karanta wannan aya ta alkur'ani ba amma da yake alkur'ani koyarwarsa daidai take da ɗabi'a ta rayuwa ta ɗan adam to ta addinin musulunci ka tukan dinsa duk dokokin sa da shari'a sa sun yi daidai da dabi'a ta rayuwa sai ka za ga cewa wani lokacin wanda yake kokari ya bi gaskiya sai ya yi shiga addinin musulunci sai ga kowa rike addinin musulunci da gaskiya saboda dama shi a dabi'a yana son ya bi gaskiya idan ko musulmi ne Allah ya datar da shi yake karanta koyawa addinin musulunci kullum in ya fito rayuwa sai ya ji dadin rayuwa saboda abin da ya koyo a addinin musulunci ya masa daidai da abin da yake tafiya a rayuwarsa ta yau da gobe to ai ko a rayuwa ta yau da gobe a hankalci mutum ya fi sha'awar magana a nitse fiye da magana ta hayaniya musamman idan mutum shi kansa dabi'arsa daidaitacciya ce amma idan mutum zama hargitsatse ne to ba mamaki ya zama ya fi son harguwa din da haya gaza to sai mu ga cewa kasashen da ba na musulmi ba da suke da'awar bunnanci da wayewar kai sai ya ga cewa dukkan su suna tafi akan magana in za su yi magana da sauti mai kyau suke magana da lakazi da sauti madaidaici ko taro ake yi za ka gani idan ana irin manyan tarukan nan wanda za ka ga ɗaruruwan mutane ko dubunnan ɗaruruwan mutane sai ya ga cewa hayaniya kaɗan suke ake yi duk da yawan mutane amma ba a hayaniya in ana magana za ka kowa ya yi shiru kowa ya yi shiru wato ya nutsu ba hihu ba kai an zo ana cewa oda a saurara dan Allah jama'a a saurara mun ya ne fa suke magana duk ba bukatar wannan idan shi ne magana ya fado ta mana ta burge jama'a zaka ji gaba ɗaya an dauki tafi rap an masa tafi kafin minti ɗaya kowa kuma an gama tafin kuma tsit shi kuma ya ci gaba da maganarsa naga wato ko a duniya ji zaga wannan abu ya fi ban sha'awa amma tarbiyya ce ta addini musulunci take koyar da mu cewa mu dinga yin tsari amma mu tarukan mu ya muke zaka ga tarukan mu yawanci ana ta ihu abun mamaki billanta na maka ce taron siyasa ana ihu ana hayaniya wanda wannan abun taron na yan siyasa din namu yana neman har ya shiga cikin taron wa'azuzukan mu zaka ga masu wa'azin mu suna so su kwaikwayi yan siyasa wajen hayaniya a wa'azi zaka ga kuma masu sauraron wa'azi din kuma suna so su kwaikwayi masu sauraron siyasa zaka ga ban malami yana yin karatu amma ka ji yana cewa wai kan daidai Allah kire ka duk yake duk irin wannan kamar ya sabawa ladabin karatu kamar ta yi karatu a samu nutsuwa da taruwar hankali guri daya a samu karatu la Allah idan malami ya wani abu da aka ji wato yanzu tsiga jiki ta motsu saboda magana ta ba da sha'awa ko ta tuno da mutane girman Allah ko ta karar da su ilimi ba mamaki din a dan yi wata raha ko amma a nitsari babu hayaniya irin ta kwaikwayon tsari wanda yake mara kyau to saboda haka zaka samu cewa a taron duka abin da ya kamata shi ne a rinka yi in ana babban taro ana jawabi mutane su adabtu da ladabin magana idan ba za su rinka yin hayaniya suna ɗaga sauti ba har sai an zo ana tsaida ne magana na cewa don Allah a saurara ko kuma a aji in ana karatu malamin zama na cewa idan za a yi aiki da ladabin magana a bin tsari a magana kaga ba za ka yi magana ba sai an baka izini in kuma an baka izini za ka yi magana daidai bukata sannan ka yi magana cikin sauti mai ladabi ƙasa-ƙasa duk wani ladabin zai taimaka a samu karatu balantana a ɗakin karatu library inda ya kamata a ce ɗaya daga cikin guraren da ya waje ba a ce babu hayaniya ba ihu a ce an yi shiru a cikin ɗakin jarabawa a cikin ɗakin karatu library kenan wato kamata a ce babu ba sai an je ana shugaban wato mai kula da ɗakin karatu sai yana mutane tsawa cewa nan fa ɗakin karatu ne kamar ɗakin karatu da ko tafi kama ba a so a ji sautinta in za ka ja kujera ka zauna kar a ji ƙarar ja kujera in za ka zauna kar a ji motsin zamanka in za ka buɗe littafi kar a ji motsin takardarka wato zama kamar babu kowa a ciki ko da ko mutane dubu ne a ciki haka ya kamata ɗakin karatu library ya kamata ya zama amma duk mutumin da ya riga ya ladabtu da ladabban musulunci wajen magana cikin sauƙi zai iya bin wannan ƙa'idar to sannan kuma ana son daga cikin ladabban magana ana son mai magana ya rinƙa yin magana ta cikin azanci kar mutum ya rinƙa yin magana ta rashin hikima wani azancin da wata hikimar kuma baiwa ce ma wato Allah madaukakin sarki ya ga horiya waɗansu amma kuma kowa ai da iya irin baiwar da Allah ya bashi ta azancin magana gwargwadon dukkan mutane masu hankali saboda haka ya kamata kowa ya iya kokarin sa ya ci moran wannan baiwa ta azanci da Allah ya bashi kada mutum ya rinka yin magana kaman ta wuta ko ta rashin lissafi ko wacce zai yi a ji kaman bai daidai ba ya bakin kokarin kowa a cikin mu amma kullulluwan masu hikima Allah ya hore musu cewa suna yin magana daidai da yadda ce bisa nan sifirtata kawai misali wani lokaci da aka tambayi babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib yadda Allah ta kara tabbata a gare shi aka tambaye shi ce saboda shi a shekaru ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka tambaye shi aka ce da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba igin wani sai ya ga bai kamata ya ce shine ya girma manzon Allah ba saboda manzon Allah ya fi shi girma duk da yake shi kuma an yi fice kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga iya magana sai da azanci a magana sai ya ce huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu sai ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba da ni amma ni kuma an yi fice kafin shi bai ce na girme shi ba sai ya ce shine gaba da ni amma ni kuma an yi fice kafin shi to haka ake son mutane su rinka kwaikwayon azanci a magana da yawa a rayuwar mu ce da gobe mukan yi magana a junanmu wani lokaci irin idan ba mu dace da hikima ba sai mu faɗi maganar da wasu za su ga cewa ko wani ya ji cewa bai ji daɗin maganar ba amma Allah ya taimake mu na ɗabbaka irin wannan hikimomin na magana da azanci to babu shakka to za ka samu cewa ana yin magana har ta 'yan siyasa mu yanzu kwanan nan ana ta maganganu irin wasu abubuwa sai ka ji ana kwatanta magana wai da iyayen mutane ni sai ga kamar babu azanci a cikin wannan a cewa mutum inda babar sa ce ta kare ya je kai ta za ta ji zafi a dora ta duka me ya kawo zancen babar mutum ta kare wato wani dila daga cikin rashin azanci a magana ya kamata mu rinka magana ta azanci ta hikima wacce mutane da suke sauraro ba za su ji cewa an taɓa zuciyarsu ko an motsa tsingan jikinsu ta yadda ba abin ba zai daɗi ba magana akan adala duk barin ta magana tana da yawa watakila za mu ɗan tsakaita ana Allah ba mu iko mako na gaba mu ɗora a kai da wannan zan yi sallama da masu sauraro dan uwanku Aminu Isma'il Salagi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba zaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an hirya
2: mita 97.3 a zangon FM Ramon Radio
3: Asuwari mamacin shirin sharhi da tsokaci sai a tara da wani satin da mun jima da ke da sabon wani shirin.

0: Kristo anasaba dukuze mama nyaguri.
1: Amen.
0: Wani ya masariki watata zama commissioner ya wani ya zama commissioner wani ya zama mi gas na dewa ko ba haka bane sai an zo makaranta zaka zama likita ne duba marasa lafiya ka samu kudi ka samu lada sai ka zo makaranta zaka zama dan sanda sai ka zo makaranta zaka zama ni malami ka koyar da danka danki dan uwanki kaninki jikokinki tattaba kunnanki
1: Allahu akbar
0: annaka ilimi shine hasken rayuwa dalibai wadanda ba sa zuwa makaranta su aka bari a baya wanda baya zuwa makaranta zai saki an bar shi a baya wanda baya zuwa makaranta ko ba haka bane dan haka dole sai ka zo makaranta zaka cimma burinka zaka na so ka gina gida kana so ka hau mota kana so kai sai waya ko ba haka bane amma wallahi in baka zuwa makaranta sai dai ka dau buhu a kama ka a dake ka a zagi uwa a zagi uba a kai ka a danne ka tsufa a can ba wa ba kani ba uwa ba mata ba da ba jika dan haka yanzu

0: muke rayuwa da su. Ma'ana matasa suna da kaso mafi rinjaye a cikin al'umma. To amma abin takaicin shine babu wato ainihin katabus a halin yanzu da ake damawa da matasan, ma'ana matasan mu sun gama koma baya a harkar makarantu, a harkar ayyuka, haka a harkar siyasar ita kanta. Matasan mu duk da wannan kasan da suke da shi mafi tsoka, to su ne wato ainihin koma baya a wannan rayuwar da muka tsinci kanmu, wanda wannan shi ne wato ainihin ƙalubale mafi girma, wanda a baya za ka ga cewa iyayenmu na wancan lokacin suna tarbiyyantar da matasa. Ma'ana tun daga tasowarka a shekarun ƙuruciya ake nuna ma wannan abu kaza daidai ne, wannan abu kaza ba daidai ba ne. Ni ana ganin cewa gobe idan an waye gari kai ne shugaba jagoran al'umma. Amma yau mun waye gari cewa da matasanmu wato ainihin su muku ma baya, kuma wato ainihin ko a jikinsu ko unkula abubuwa barkatai na rashin da'a na rashin daɗi sun yawa. Duba da ni abubuwa na wato ainihin shagaltuwa na zamani da suka shigo kuma matasanmu suka karɓe su hannu bibiyu, wanda baya za a ga matasa suna baya-baya da su mu tsallaka wato ainihin harkar makarantu. A baya za ka ga cewa matashi yana zage dantse lokacin da ya kai wato ainihin average ɗinsa na wannan shekarun na underage, a lokacin yake ƙara himma yana wato ainihin kwaɗayin ya ga cewa ya zama mutum. Amma yau a yanayin da muke ciki ko rayuwar da muke tsinci kanmu a ciki shi ne matashi yana rayuwa ta ko unkula, baya kallon cewa shi kansa ruhi ne na al'ummar da yake zaune a cikinsu. Matasanmu ba sa kallon cewa wata rana fa su ne jagororin al'umma, domin ne an samu wato ainihin rashin ko unkula daga wato ainihin community development da ake tattare da su a unguwanni. Za ka ga cewa matasa sun ɗauko suna yin abubuwa kaza, ba za a tsawatar musu ba, ba za a nusar da su cewa wannan abin da kuke fa ba daidai ba ne ba, akwai iyayenku, akwai ƙannanku, akwai ɗan uwanku, saboda haka ku sauka daga wannan gwadaban da kuke ɗauko wancan. Ba a nusantar da su. Saɓanin a baya duk lokacin da matashi ya sauka daga layi ya ɗauko wani layi baƙo, za a ga wato ainihin an wuce a kansa, ko da wato ainihin maƙoci ne zai ce wani ai ɗan maƙoci na ne, saboda haka ina da damar da zan taka, ya kirawo shi ya masa wato ainihin faɗa. Yau mu kalli wato ainihin tarbiyyar a kankin kanmu ta matasa, yanayi na aski ko yanayi na wato ainihin shiga wani bad dressing da za a ga mutum ya yi ya sanya wato ainihin irin wani gajeren wando haka ko na bal, ko kuma wanda ba duk abin kunya ne a ga matashi ya fito cikin unguwa yana ta yawo da irin wannan yana jin, amma yanzu ba kunya irin wato ainihin kamar abin da ya shigo a yanzu ya zama abin shan sigari ko shisha ko wani abu. Ba wato ainihin matashi ko da yana irin wannan abin to a koyo yake yin sa, baya so ya fito ya bayyanar da su, saboda ne yana tsoron cewa wannan ina jin kunyarsa. Gobe idan na je neman aure gidansu, ko idan na je na ce a je ba a tambayo min aure, ba zai je ba, ko kuma shi ne labarin unguwarmu, masallacin da yake kusa da mu shi ne limami, malamin ƙanwata ne, ba malamin sa ba, malamin ƙanwarsa, amma yana jin kunyarsa saboda mace tasiri na tarbiyya ta baya.
1: Duba da cewa Mujtaba Sarki, duba da cewa shirin namu ne su muke mu duba kacukan ga gudunmuwa da ƙalubalen da su matasa suke da shi a cikin harkokin siyasa. Mu duba yadda rayuwar matashi take da uban gidansa a harkar siyasa, wanda aƙalla abin shimfiɗar da kai yana nuna cewa akwai babban ƙalubale. To baya ga matashi idan ya yi hidima ga ɗan siyasa har ya kai babbaci, wanda ga irin matsalar take faruwa ne matashin ne yake gajiyawa ko kuma mai gidan ne yake kasa taimakonsa?
0: Wato gaskiya inda matsalar take gagaruma ce, matasanmu da dama suna da tasiri kuma suna da damammaki a hannunsu, amma suna raina damar da Allah subhanahu wataala ya ba su a hannunsu. Duba da wato ainihin matashi ne ya gama mataki.

0: primary ya gama mataki na karamar secondary ya shiga college kuma ya je jami'a ya fito yana tare da dan siyasa yana bin sa amma bai san manufar bin nasa ba me manufar bin nasa ba yana bin sa ne wai dan ya dau offer ba shi ta aiki ba ba yana bin sa ne wai dan ya nemi wani private sector ya ajje shi a wurin ya rika samun wato ainin karo da sisi ba a'a yana bin sa ne dan kawai ado a ce ina bayan wani banga na siyasa shi wannan shine wai adansa shine kafafarsa ko kuma yana bin sa ne dan wani abu da zai face shi na dan lokaci ko a ce an dau wani abu an baka da zaka je ka kashe wani taro sisi dan kalila wannan shine wato ainihin da bai ba manufa babu manufa matasan mu sai shiga jikin yan siyasa amma ba su da manufa shi yasa zamu ga wato ainihin kashi 40 yanzu na matasan da suke siyasa ban badanci suke daga yan banda zuwa ga ainihin ban badanci yanzu da kullun idan ka zo wurin mai gidan naka kuna siyasa tare da shi kana tantar kana shayinsa ba za ka iya fitowa ka gaya masa matsalar cewa a unguwarku akwai masu neman admission mutum kaza ne marayu ne iyayensa sun rasu suna buƙatar taimako a unguwarku akwai wato ainihin yara drop out da tun daga matakin secondary level sun daina zuwa makaranta a taimake su a mai da su wannan makaranta al'umma buƙatar al'umma na community amma shi yana kallon cewa wata buƙata zai samu a karan kansa da zai je sai shabba mai kyalli ya sa ya karya gaba ya sa ya canza waya ya zo ya shiga cikin gari wannan shine babban kalubalen matasan mu a siyasa siyasar muke yi ko kuma bin ɗan siyasar muke babu manufa ba mu san dalilin yin ta ba wanda ya kamata a ce matashi ya shiga siyasa a ce yana da ambition cewa ina bin mai gida ma mai saboda ni ma ina fatan nan gaba ya daga hannu na in zama wani sabanin a baya za ga matasan da suke bibiyar yan siyasa suna musu biyayya ne saboda ni suna so su achieve wani goal
1: kuma akwai mataki
0: na akwai wani mataki da za a kai kuma a ce matasan su jawo kamar yanzu idan ka kalla ma da iyayen gidan da matasa kusa an raina kowa saboda menene bukata ce ta shiga tsakani bukata ce a tsakiya shi uban gida ya san cewa wani yana bi na ne ko kuma yana min aiki ne ina sa ya kaza saboda yana da bukatar ko wani abu da yake so in dauko in bashi ko kuma ta bayan fage yana zuwan min da bukatar kansa ba ta al'umma ba wannan shine wato ainihin babban kalubalen matasan mu a siyasa wanda idan ba mu da kasta ba mu kuma wannan abun takeici a ban sani ba amma ni a kididdiga ta da iyar sassima da ni wannan abin ya fi faruwa a bangaren mu na arewacin Najeriya ba na mu dan arewa mu ne muke zaune karazibi domin ne su dan kudda suke dauko mutanen su sako da su a harkar siyasa za ga cewa matasan da suke shigowa cikin wannan fanni na siyasa suna da dalilin binsu kuma ana wahalta musu mutum ya shiga siyasa a kudu ko kuma yana bin dan siyasa yana matashi dan saboda ya samu offer offer kuma ba wai wai irin kawai wanda na a ce kowace iri ba a waje yake nema mai soka mai mai ya makale a can
1: kuma ya timiti
0: shi kuma ya timashi kansa kuma haka za a nemo masa sai da haka yana samun ruwa tasha zai je wato aini ya ci gaba da harkokinsa ne sai ya kai wani mataki a aikin yana matashin kuma zai sake dawowa siyasa to kaga su suna da manufa amma mu ba mu da manufa matasan mu abin takeici muna fara siyasa ne tun daga college tun daga jami'o'i amma muna zuwa muna haduwa da yan siyasan mu sai mu bata ma'anar da ta samu ka shiga siyasa
1: to sarki mu dauki waɗanda suka shigo da kyakkyawan manufa tunda a kiyasin ka ba za a rasa waɗanda suka shigo da manufa mai kyau ba
0: gaskiya
1: al'amari ya canja a Najeriya matasa duk inda suka kai da kwarewa da jajircewa suna kamar su ne koma baya a harkokin siyasar Najeriya wannan kakar zaɓe wadda take tunkaro mu 2027 jam'iyyu da yawa sun fito da takarda ta shaidar cewa za ka zama ɗan takara kuɗi ake magana miliyoyin
0: miliyoyi
1: kuma ya gartar matashi ko mai kusancinsa da al'umma ba zai iya
0: fito da
1: wannan kuɗin
0: da aka nema
1: ba har zai yi mallaka in kuma wani ne zai je dogara da shi abin ya zama kamar abun gori, abin ya zama kuma kamar abinda zan yi maka amma zaka yi daga baya zaka zo ka biya ni kamar wani jari ya saka kuma matashi ya kai biki kenan
0: gaskiya
1: ina wannan matsalar take shin waye shi al'umma matasa a Najeriya ran samu ba mun miki a siyasa
0: to wato ainihin gaskiyar magana mu matasa da muke da wato ainihin sha'awa ko ra'ayi na shiga cikin harkokin siyasa sun waɗannan jam'iyyu da waɗannan dattijawan suka dabaibaye su suka yi musu wani sasari a wuya to wannan ta sa wato ainihin a matashi kamar yanda kai mai gabatarwa kai magana ba shi da ma wato ainihin wani a dalilin sana matsawa na cewa sai siyasa domin na farko shi kansa makashi yanda bai a tallata kansa a cikin al'umma shine zamana cewa yana da wani managartan ayyuka tun daga wato ainihin community din sa ana community development ya taimaki rayuwar wasu daga cikin waɗanda yake rayuwa da su babu wannan na biyu a su waɗannan dattijawan har yanzu su ne suka wato ainihin riƙe jam'iyyu idan aka zo za a ce wato ainihin kashi 50 an rage wa mata da matasa da na kasa su ma'ana 50% ke to amma an shigo da su ma'ana an shigo da su amma kuma idan ka kalli abin da ake an ce an wato ainihin bawa matasa kashi 50 da mata da na kasa su amma kuma idan ka tsallako za a ga kuɗin a sayan fam tun daga na wato ainihin na gani ina so da na wato ainihin fam ɗin tsayawa takara shi kansa za a ga cewa wato ainihin an sa shi ya fi ƙarfin matashi na farko ƙalubalen matashi a wannan harkar ta siyasa wanda yake da sha'awar yin takara kuɗi sai na zai nemo kuɗin ma dama shi da ƙuruce sai ya shigo ma'ana ya shigo ne yana matashi domin ya samu taimaki al'ummar da ya taso a cikin su so saboda haka ba shi da wani waje da ya investin ba shi kuma da wani aiki mai kwari a hannunsa sannan kuɗin da ake nema a shigo siyasa da su da sai na zai je neme shi saboda haka wannan duk tarin manifestation na matashi ya cika littattafansa yana so a ba shi dama yana da manufofi dole ba ta san sai hakura saboda rashin kuɗi na biyu rashin uban gida
1: a siyasa
0: iyayen gidan ba za su tsaya ma ba iyayen gidan ba za su baka kuɗin da za ka yi harkar siyasa ba domin me suna ganin cewa idan sun baka za su juya ka to kai kuma matashin da ka shiga siyasa da manufa ba ka yadda ku anya wani uban gidan ka ya zama da cewa shi zai ce yi kaza kar ka yi kaza kana wakilcin al'umma to duk matashin da wato ainihin ya shigo siyasa da manufa da ma'ana za ka cewa uban gidansa ba zai yadda cewa ya sanya kuɗi a kansa ba saboda me yana ganin cewa in wannan ya zama to fa ba yanda zan bi ba zai ji ni ba zai jiyu ba to wannan kalubale na farko kenan na matashi na biyu matasa mu kanmu ba mu da ilimin siyasa ilimin ita kanta siyasa ba mu da su ba mu da ita
1: dan al'umma na kokawa cewa akwai matasan da yawa da aka gwada su amma kuma suka
0: gaza saboda menene rashin ilimin siyasa matashi ne yana siyasa ko kuma ya shigo tsarin siyasa amma ya iya nemi ilimin siyasa ya je samu malami wanda zai nusantar da shi cewa abu kaza shi ne kaza ai an yi wato ainihin ɗan siyasa irin su malami ne kan irin su marigayi Abubakar ne su irin su marigayi gwamna sabakin zu kuma su rubuta littattafai na siyasa nisa matasan ba sa bibiyar littattafansu su yanda aka gubar maya su yanda wato ainihin ake tara taro da sisi akan a zo a yi takarar ba ko kuma a zo a fito da wani mu ne sa matasan mu ba za su koma irin wancan wato lokacin na baya ba a yanzu matashi ko ya shigo siyasa ba shi da ilimin siyasa ilimin sa ko ne me zai zama ya za a yi tara wani abu ya canza gida ya canza mota ya canza abokai al'ummar da kake rayuwa a cikin su baka da manufar maka canza su saboda haka ka shigo siyasa baka da ilimin ta waɗanda suka yi wato ainihin gubarnaya ta siyasa a baya baka je ka nemi tarihinsu ba wane da ake ta kiransa ake ta cewa shine kaza a siyasa wata rawa ya taka
1: kuma duk da
0: wannan ilimi ne
1: in ka suka fara siyasa
0: tun daga haka ne da kuruce su suka fara har suka zama abin da suka zama
1: ba mamaki ma a shekarun ka kai ka girme
0: a girme musu ai da yawa akwai yan siyasar da ba su yi aikin gwamnati mai tsayi ba a yau kuma su ne har yanzu ake damawa da su a wancan lokacin kawai aikin da suka yi na ɗan wani lokaci ne ya zama kamar temporary suka shigo fagen siyasa kuma ba kuɗin amma ne saboda manufa kuma sanin ilimin siyasa muna magana da wani ɗan siyasa yana cikin dattijawan matasa yanzu yake gaya min cewa a kasa fa yace zuwa gidan malami ne kanu sai da koyi je zuwa lacca in ya je daga ubosu zai zuwa lacca
1: ya tabbata akwai
0: wani ya tabbata shi wani sako da zai jiyo kuma haka wato ainin ya jure rana zafi in ya kuna yace kuma irin suna da yawa akwai wanda za su dauko kafa a wancan lokacin na siyasar da ake siyasa ta gaske daga wannan local government din namu na kusa da wato ainin birane irin su kura tufa da wakin tufa su shigo cikin Kano su zo su saurari lacca ta siyasa
1: a tashi su koma
0: me yasa matasan mu ba sa wannan yau matashi shi burin sa koda waya zai dauka yayi tallan wani a ubangidansa ko kuma wani wato aini wanda yake da manufa a siyasa burin sa dawo wani dan matayin kanina a maji
1: masu sauraro kada ku shafa shirin duniyar matasa kuke sauraro daga nan gidan radio Rahma farin cikin al'umma mai yaɗa shirin shirya kan mita 97.3 zango na FM inda a yau muke tattaunawa akan dambarwa da kuma harkokin siyasa da suke tunkaro mu a kakarin shekarar 2027 wanda kuma muke tattaunawa akan yadda rayuwar matasa suke a siyasance da irin kalubalen da suke fuskanta a harkokin siyasar Najeriya. Muna tare da Mujtafa Sarki wanda abu shi ne babban bakon namu da muke tattaunawa. Mujtafa Sarki, muna tattauna wannan muhimmin batu yanzu za mu dora akan abin da shafi tantancewa. Mu dauka cewa matasan mu sun kai gaggaci ko wani ya tsaya musu ko kuma a'a an ji an ciwo bashi ko harkar kasuwa an yi gudun kasuwa har aka sai fam aka mallaka aka shigo. To ga kuma harkar tantancewa ta shigo. Jam'iyyun siyasar nan da dama sai sun yi abubuwa na ɗorawa a rariya a taci a tantance wani sun zuciya ya shigo
0: personal interest
1: wata ƙauna ta shigo na ɗan takara daban daga irin wannan halin sai ka ga matasan duk ana ta komar da su baya yayin da aka ce an taho da mutane goma an rairaye mutum uku na suka rabuwa suka gaba mata shi koda wani ina gizo ke sada
0: wato ainihin duk wannan yana cikin ƙalubalen rashin haɗin kai ba mu da haɗin kai matasa idan da za mu ture kanmu mu haɗa kanmu mu nuna cewa mun kai wani matsayi cewa tun da har muna da percentage na wajen kashi 65 a cikin al'umma to mun kai matakin da za a ba mu dama a wannan fagen mu nuna wa su waɗannan dattijawan ko manyan da suka kankane cewa ba sa so matashi ya taso in ma ya taso duk ya gama abin da zai da an lo matakin tantancewa tebur ya zo sunan su ya zo gaban su zai zama na cewa an kace an rere an wato ainihin wullar da sunan matashi a gefe rashin haɗin kai a junanmu mun ki haɗa kai domin me mun ki mu taimaki ɗan uwanmu matasa kamar yadda magana a baya na daga cikin kalubalen shine kwadayi kwadayi ya sa wato ainihin muna kallon matashi a waccan jam'iyyar sai mun dinne dattijo ko kuma ne wato ainihin shekaru a cikin waccan jam'iyyar to da za mu haɗa kai zamana cewa wato ainihin matashi yana can a je a gudun matasa ne a bayansa kuma zamana cewa ana zargin cewa gore fa zai iya biyowa gore a siyasa ba laifi bane ba kuma matasa mun kai manzalin da bamu ya gore cewa abu kaza muke so mu wannan matashin muke so shine average din shekarun sa ya kai a bashi dama shine yake da kaifiya da tunanin tsaftatacce har yanzu tunaninsa bai gurbace ba bai fara gurbacewa da ya dauko ya kasa ko kuma ya dauko ya hada shi da abu kaza ba mun ki mu hada kai ya zama na cewa mun mara wa ƴan uwan mu baya
1: su kansu matasan akwai rashin
0: kan mu matasan akwai rashin hadin kai wannan shine wato aini kalubale da kuma abin da muke riska idan ma an je tantancewa sai a cire sunan saboda ni ana ganin ba mu da haɗin kai da ba mu gore ba mu da haɗin kai da zamu daga hannu amma yau ba muna da haɗin kai idan wato ainihin jam'iyyun nan sun zo ai ba ma a iya siyan fam din ba ma yau sai siyan fam din zai yi jam'iyyun nan ana magana state assembly sai ka zo ka sa wajen naira miliyan 7 sannan za ka mallaka ka sai na gani ina so naira miliyan 3 ka zo ka sai ne nomination form da kake sha'awa tsaya a takara naira miliyan 4
1: kuma an tabbatar
0: matashi ne
1: ka mallaki wannan
0: ba sai ka mallaki sunan ka ba zai iya zuwa ma gaban takar wanda ita tantance wannan kanta kamata ya a ce wane yana takara to kafin ma ya siyo form a kawo shi gaban stakeholders tunda ana fara ne da kansu su waɗannan dattijawan da suke mazaɓa ko local government ko kuma wato ainihin jiha su fara zuwa gaban su kar a yadda zai siyo form din idan wato ainihin committee ne ba su yi mai form su dakata da haɗa taro da sisin su ya zo a tantance shi kai da ka zo a matsayinka na matashi menene manifestation ɗinka ina manufofinka suke wani tanadi kake da shi tunda community ya zama na muna da wannan
1: to a daily one government sarki
0: na
1: ka taba wata gaba mai matukar muhimmanci waɗannan stakeholders din
0: na
1: wanda suke tantance dan takara kafin a ji ga gaban da ake bukata ko a ji ga gwamnati mai ko gwamnati ko makamancin haka wannan suke kalla a matsayin quality ga ɗan takara har suke zuwa da ɗan takara guda ɗaya suke sun yadda da cewa shine mai quality kaza din yake da bako kuma a bashi takara
0: masha Allah to gaskiyar magana waɗannan dattijawan da suke tantance ɗan takarkaru ko kuma waɗanda ba su takarkaru a matsayin masana a wato ainihin tunani na da kankiyata a ba wani abu da suke kallo na cewa wani al'umma suke so ko wani a'a kawai suna kallon wani ne zai biya musu bukata kai tsaye wani shi zai biya musu bukatar da suke so shine yanzu sun taba waya sun ce kai abu kaza ba ne ana rawar kafa
1: zai
0: kai ba ma so a yi abu kaza zai bashi al'umman mu rashin amincewar al'umman mu mu kan ma al'umma mu yadda cewa za mu mara matashi ba
1: wato
0: yadda al'umma za mu dunkule mu ce za mu mara wa na baya taya wasu mutane tsirari mutum shida mutum goma mutum ashirin za su ce su kawai za su cirewa al'umma wajen miliyan kaza kawai ɗan takara ka tsallako mazaɓa misali mutum 500,000 ne za su je su dangwale amma da mana cewa mutum 8 ko goma kawai su za su ce sun cire kaza mu kan mu al'umma sun kasa amincewa da wani matashi ne ɗan takara jajirtacce nagartacce
1: komai nagartarsa
0: komai nagartarsa saboda menene ba za mu fito mu mara masa baya ba kawai ana kallon cewa a ai ba shi da kuɗi an ya samu takarar ba zai iya ba a baya babbar jam'iyya to wannan su kansu wato ainihin suna cikin rawar da wato ainihin su stakeholders suke taka magana ta gaskiya kai tsaye na fito na ce manufarsu suke karewa ba ta al'umma ba domin wato ainihin dan da manufar al'umma za su kalla matashi zai fito ina da manufofi kyawawa ya yi wato ainihin al'amura na alkhairi a unguwanninsu ya yi wato ainihin a local governance ɗinsu amma yana da kuma tari na mabiya amma sai ga wani ra'ayi ko wani son zuciya ya sa an ajiye shi
1: to mu ji da sarki lokacin namu ya taho gangara sai masu sauraro ina muku albishir wani makon da yardar Allah za mu saki kasancewa da tare da abuta ma sarki domin mu dora a cikin wannan tattauna musamman kan gabar da yake ta su masu tantance ɗan takara waɗanda suke masu ruwa da tsaki ne a ƙaramin hukumomi da mazaɓu da sauransu haka zalika za mu taɓa batun wato social media yadda tasirin matasa suka ɗauki social media wajen tallata 'yan siyasa da ma irin yadda aka canja
2: wannan ta mafaka har yanzu ne suke da ba sama da sati biyu ga gurin dare da nake ga zazzaɓi ga shi kuma ina rama ba dare ba dare
3: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijiraren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
2: bijiraren tari tari ne wanda yake bitin yin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina don ya samu sauƙi ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taɓa yin bijiraren tari
4: kammala shan magani a kan kare na magance bijiraren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta ɗauki nauyi
5: ina kwana only on banana connect
6: hello 7790
5: yawa
6: kawo ta ce allura za ta tafi har kwakwalwa ta shin ga hakan gaskiya ne
5: only on banana connect
6: ehe
5: to masajen su za su daina son su only on banana connect
6: me ce kuma
5: gaggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na shin gaskiya ne
6: only on banana connect
5: tunanin don duka tambayoyin ku kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama kira 7790 ko turo sakon whatsapp ta 09097133400 a yau kwani ambanin kwani kudu wanda ya san hanya
7: Thank you. Gaskiya da sake, yasa ina matarka kullum naje gidan miki sai naga kowa fitar saye cikin tufafi masu kyau da nagarta, kama daga leska material, atamfofi da shagodi, wallahi har kunya nake ji.
8: Kamar yake kenan, an tuna da shi kuma bayan hada kisa na tun da magana. To shakuru miki domin kuwa kai ba ta nuna duka da su sun yi da kayayyaki masu kyau da inganci. Leska material na mata ƴan kwanin sa, atamfofi game da shagodi don tantancewar ango da amarya.
7: Alhamdulillah godiya ga Hamshakin kamfanin Taiba General Enterprises da ya zo da zamani.
8: Wannan haka yake kin wurin shi, shi ne ke da gani.

0: Hukumar NCDC ta yi watsi da kudirin kafa sabuwar hukumar kula da cututtuka a nan Najeriya. An buƙaci ɗaukar matakan gaggawa domin kare nasarorin da aka samu a fannin lafiya. Gwamnati a jihar Oyo ta buƙaci ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasa da ta baiwa ɗalibai damar komawa makarantu a jihar. Rajatare Iran ta gargaɗi Isra'il akan ci gaba da kasancewarta a ƙasar Lebanon. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sani amba inda bawa ke tare da ku a wannan maraice na Alhamis 10 ga watan Al-Muharram. Hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 25 ga watan Yuni 2026 miladiya. Gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa tana ci gaba da bunƙasar harkoki domin nazari na irin gudunmawa da shirye-shiryen yaƙi da annobar COVID-19 wanda suka bayar a nan Najeriya, tare da bayyana yadda jarin da aka zuba a lokacin annobar ya taimaka wajen ƙarfafa shirin ƙasar nan na tunkarar duk wata barazanar lafiya a nan gaba. Haka kuma sun yi kira a ɗauki matakan gaggawa domin tabbatar da cewa an ci gaba da amfana da nasarorin da aka samu. Ƙungiyar Nigerian Health Watch ce ta jagoranci gudanar da wannan taro wanda asusun tallafawa yaƙi da cututtuka na duniya Global Fund ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumomin yaƙi da cututtukan kanjamau ta ƙasa, shirin yaƙi da tarin fuka da na kuturta a ƙasar nan, da kuma ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta tarayya da yake jawabi a madadin babban sakataren ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta tarayya Doju Kacholom, Darakta Janar Nanaka, Darakta Tifray Ilorin ta ce shirin tattara kudaden yaƙi da COVID-19 ya samar da muhimman cibiyoyi na tsare-tsare da har yanzu suke ƙarfafa ɓangaren na kiwon lafiya a ƙasar nan. A cewarta, kudaden da aka saka a ƙarƙashin shirin sun taimaka wajen bunƙasa sa-ido kan cututtukan, ƙarfafa ɗakunan gwaje-gwaje, samar da kayan iskar oxygen da kuma inganta ayyukan kiwon lafiya na matakin al'umma, lamarin da ya ƙara wa Najeriya ƙarfi wajen shirin tunkarar duk wata annoba ko ɓarkewar cuta a nan gaba. Ta ƙara da cewa waɗannan nasarori sun nuna muhimmancin ci gaba da tallafawa a tsarin kiwon lafiya domin kare lafiyar al'umma da kuma tabbatar da cewa ƙasar nan ta kasance cikin shiri a duk lokacin da wata barazana ta lafiya ta taso. Hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasa ta nuna adawarta ga ƙudurin dokar nan da ke neman kafa cibiyar kula da lafiyar jama'a da cututtuka masu yaduwa a ƙasar nan. Tana mai gargaɗin cewa kafa wata sabuwar hukuma mai irin ayyuka na NCDC wacce take na iya raunana tsarin sa-ido akan cututtukan da kuma martanin gaggawa ga matsalolin lafiya a ƙasar nan. Babban daraktan NCDC Dr. Jide Idris ne ya bayyana matsayar hukumar a yayin sauraron ra'ayin jama'a da kwamitin majalisar wakilai mai kula da cututtuka masu yaduwa ya shirya akan kudirin dokar a yau Alhamis. Idris ya amince da cewa akwai buƙatar ƙarfafa tsarin tsaron lafiya a nan Najeriya, amma ya ce sabuwar cibiyar da ake sankafawa za ta maimaita ayyuka ne da doka ta riga ta baiwa NCDC, lamarin da zai iya haifar da rikici wajen shugabanci da ɗaukar alhakin yaƙi yayin ɓarkewar annoba. Ya ce ƙudurin dokar na haifar da damuwa akan maimaita nau'in aiki, rikice-rikice na hukumomi, matsalolin shugabanci da kuma yadda za a ci gaba da samar da kuɗaɗen gudunmawar. Idris ya tuna cewa an kafa NCDC ne ta hanyar doka a shekarar 2018 a matsayin babbar cibiyar lafiyar jama'ar ƙasar nan wadda ke da alhakin sa ido akan cututtuka, gano ɓarkewar annoba da ba da martani cikin gaggawa, daidaita ayyuka ko ɗakunan gwaje-gwaje, shirye-shiryen gaggawa, binciken lafiyar jama'a da kuma aiwatar da ƙa'idojin lafiya na ƙasa da ƙasa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce karkashin mulkin sa babu wata al'umma da za a bari a baya saboda yadda gwamnatin tarayya ke kyautata ginshikin samar da ci gaba mai dorewa a kasar nan baki daya. Shugaba Tinubu wanda mataimakin sa Kashim Shatima ya wakilta ya bayyana hakan ne a Abuja yayin kaddamar da kashin farko na sabuwar hanyar Kuje zuwa Gwagwalada mai nisan kilomita 7 da aka fadada zuwa titi mai hannu biyu. Shugaban ya ce daga tsakiyar birnin tarayya har zuwa mafi nisan garuruwa da ke kewaye da babban birnin na Abuja, gwamnatinsa ta yi nisa wajen gina ginshikan samar da cigaba mai dorewa domin bunƙasar tattalin arziki. A cewarsa, muhimmancin titin Kuje zuwa Gwagwalada mai hanyoyi biyu ya ta'allaka ne ta fuskar tattalin arziki da kuma yanayin ƙasa. Shugaban ya ce tsawon shekaru da dama wannan hanya ta kasance mai haɗari ga matafiya, inda ya ƙara da cewa 'yan kasuwa da masu zirga-zirga daga Kuje zuwa Gwagwalada da Kwali da sauran yankuna da ke kewaye da birnin tarayyar sun kasance suna fuskantar ɓata lokaci da rasa kayayyakinsu har ma da rayukansu yayin amfani da hanyar. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta zuba jarin sama da naira biliyan 217 wajen kyautata ilimin kiwon lafiya da horar da ma'aikatan lafiya cikin shekaru biyun da suka gabata a wani bangare na kokarin karfafa tsarin kiwon lafiya ta hanyar inganta ilimi da bincike da kirkire-kirkire da kuma wadata kasar nan da kwararrun ma'aikata a fannin kiwon lafiyar. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ya bayyana hakan a wurin buɗe taron ƙasa da ƙasa na farko da tsangarar wato kimiyyar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta kwalejin kiwon lafiyar jama'a da ke Lagos ta shirya. Ministan ya ce gwamnatin shugaba Tinubu ta fahimci cewa ɗorewar cigaban fannin lafiya na dogaro ne da zuba jari bisa tsarin cibiyoyi da ke horar da likitoci da ma'aikatan jinya da masu hada-hadar magunguna da masana kimiyya da kuma sauran ƙwararru a fannin kiwon lafiyar. A cewarsa, gwamnatin tarayya ta ware sama da biliyan 97 domin tallafawa ilimin kiwon lafiya a shekarar 2025 ta hanyar wasu manyan ayyuka na musamman masu tasiri da aka kirkira domin faɗaɗa ƙarfin horarwa da cibiyoyin koyar da ilimin kiwon lafiya a faɗin ƙasar nan. Dr. Tunji Alausa ya ƙara da cewa gwamnatin tarayya ta kuma amince da ƙarin naira biliyan 125 da miliyan 500 a shekarar 2026 nan domin kwalejojin koyar da ilimin kiwon lafiya domin tallafawa bunƙasar ababen more rayuwa da sayo kayan aiki na zamani da faɗaɗa cibiyoyin horaswa da kuma inganta yanayin koyo da koyarwa a ɓangaren na kiwon lafiya da makarantun gwamnatin tarayya. Gwamnan jihar Katsina Dukwararɗa ya sha alwashin kawo ƙarshen matsalar ƙarancin ruwa da ke addabar jihar ta hanyar ci gaba da zuba jari da ayyukan samar da ruwa da kuma faɗaɗa damar samun tsabtataccen ruwan sha a jihar. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin ƙaddamar da aikin samar da ruwa na garin Tsagero da ke ƙaramar hukumar Rima a yau Alhamis, inda ya bayyana samun tsabtataccen ruwa a matsayin wata muhimmiyar bunƙasar rayuwa da kuma ginshiƙi ga lafiyar jama'a, cigaban tattalin arziki da ɗorewar cigaba. Dukwararɗa ya bayyana cewa daga cikin ayyukan samar da ruwa guda 66 da gwamnatinsa ta amince da su a ƙananan garuruwa an kammala guda 32 kuma suna aiki ko kuma a shirye suke domin ƙaddamarwa, yayin da ake ci gaba da wasu ayyukan na daban. A cewarsa, aikin ruwan Tsagero zai samar da tsabtataccen ruwa ga gidaje, makarantu, cibiyoyin lafiya da kasuwanni tare da rage wahalar ɗebo ruwa musamman ga mata da ƙananan yara. Ya kuma ce gwamnatin jihar Katsina ta aiwatar da wasu manyan ayyuka domin inganta samar da ruwan sha, ciki har da aikin samar da ruwa na zobe mai daraja wanda darajarsa ta kai biliyoyin nerori, gyaran manyan kayayyakin ruwa na zamani da ayyukan hukumar ruwa da kuma shirye-shirye da Bankin Duniya ke tallafa a ƙarƙashin wato hukumar nan ta Surwash da kuma Spain. Gwamnatin ta buƙaci al'ummar Tsagero da su kula da wannan aiki tare da amfani da shi yadda ya kamata domin tabbatar da ɗorewarsa. Majalisar Dokoki a jihar Sokoto ta tabbatar da naɗin mutane biyu da Gwamna Ahmad Aliyu ya tura domin zamowa kwamishinoni 'yan majalisar zartarwar gwamnatin jihar. tabbatuwar ta biyo bayan tantance waɗanda aka nada ne a zaman majalisar da ya gudana a yau Alhamis, yayin gabatar da ƙudurin amincewa da naɗin nasu shugaban masu rinjaye na majalisar Bello Idris. Mai wakiltar Gwadabawa ta Arewa ya bayyana cewa gwamnan ya gabatar da sunayen ne bisa tanadin sashe na 192 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan da shekarar 1999 da aka kwaskware. Ya ce mutanen da aka zaɓa mutane ne masu nagarta da ƙwarewa waɗanda za su taimaka wa gwamnati wajen samar da shugabanci na gari a jihar. Bayan kammala tantancewa da kwamitin, dukkanin majalisar sun gudanar, wato ɗan kwamitin suka gudanar, kakakin majalisar Tukurbala ya gabatar da batun ga membobin majalisar ta hannun ƙuri'ar murya, inda suka amince baki ɗaya. Mutanen biyu da aka tabbatar a matsayin kwamishinoni kuma membobin majalisar zartarwa a Sokoto, Alhaji Nura Tangaza da Dr. Bashir Acida. Majalisar zartarwa a jihar Oyo ta buƙaci ƙungiyar ɗalibai malamai ta ƙasa NUT reshen jihar da su ba da dama ga ɗaliban jihar da su koma makarantu domin ci gaba da gudanar da harkokin karatunsu. Buƙatar na ƙunshe cikin wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai Dotun Oloyede ya fitar ne jin kaɗan da kammala taron majalisar zartarwa ta jihar da ya gudana tun a Talata. Ya ce matakin komawa makarantun zai ba da dama ga ɗalibai na su gudanar da harkokin karatunsu daidai da tsarin jadawalin karatu da hukumomi suka samar. Sanarwar ta ce rashin hakan zai haifar da gibi da rashin nagarta ga darussan ɗaliban wanda ɗaliban ke ɗauka da ajujuwansu. A makonnin da suka gabata ne kungiyar malaman ta NUT ta umarci membobinta da su janye daga ajujuwa sakamakon jinkirin da ake samu wurin ceɗo ɗalibai da malaman makarantu da aka yi garkuwa da su tun a 15 ga watan Mayun shekarar nan. A Talatin nan ne kungiyar ta NUT reshen jihar Oyo ta ƙara jaddada ƙudurin ta na ci gaba da janyewa daga aiki sakamakon ƙarin wasu hare-haren garkuwa da ake yi da kisan malaman da ya faru a jihar. Dundunar sojin ƙasar nan ƙarƙashin Operation Bansan Yamma ta samu nasarar daƙile yunƙurin kai harin ta'addanci da wasu ɓata gari suka shirya kaiwa a jihar Sokoto. Jami'an sun fatattaki 'yan ta'addan ne da ke da maɓoya a Taka Tsaba wadda ke da iyaka da garin Sabon Birni a jihar ta Sokoto. Nasarar na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar ke baiwa al'ummar jihar tabbaci da kuma shirinsu na tunkarar 'yan ta'adda da ke aiki ƙarƙashin Bello Tarji. Wata majiya mai tushe ta bayyana cewa nasarar da sojojin suka samu ta faru ne a Litinin ta farkon makon nan, yayin da ayarin 'yan ta'adda suka su da yawa suka ɗauke da makamai suka yi yunƙurin garkuwa da wasu cikin al'ummar yankin. Wani lamari ya baiwa sojojin damar tunkari 'yan ta'addan ta hanyar buɗe musu wuta da makamai masu ƙarfi wanda ya tilasta 'yan ta'addan tserewa ba tare da aiwatar da mummunan nufin nasu ba. Yayin gudanar da aikin rundunar ta samu nasarar gano baburan hawa guda biyu da ƙwansamar sashe na wani adadi na harsashe masu rai wanda 'yan ta'addan suka gudu suka bari. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da mashawarcin gwamnan jihar Sokoto ke mayar da martani game da kalaman da ake yaɗawa cewar Bello Tarji ya mallaki manyan makamai tare da horar da yaran sabbin dabarun kai hara a yankin. Kasuwar hannayen jari ta ƙasa na ci gaba da samun tagomashi tun a Talata, yayin da ƙarin zuba jari suka nuna sha'awar da ga hannayen jari na bankuna da sauran manyan kamfanoni. Masana harkokin kuɗi sun ce ƙarin amincewa da zuba jarin da kuma ingantaccen ribar da kamfanonin ke samu su ne ke taimakawa wajen samun ci gaba da samun ake samu a kasuwar. Sun kuma ci gaba da gyare-gyaren tattalin arziki da daidaituwar yanayin kasuwa na iya jawo hankalin masu zuba jari a cikin gida da kasashen waje zuwa kasuwannin jari hannun jari na ƙasa domin jin wasu labaran da suka shafi tattalin arziki. Ga wannan rahoton
1: shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi maraba da shawarar da kamfanin Mastercard ya gabatar na horar da ƙananan 'yan kasuwa miliyan 5 a Najeriya kan dabarun fasahar zamani da kayan aikin fasahar sadarwa domin haɓaka yawan aiki da ƙarfin gasa. Ana sa ran wannan shirin zai taimaka wa 'yan kasuwa wajen amfana da sabbin fasahohin faɗaɗa kasuwanci da kuma inganta yadda suke gudanar da harkokinsu. masana tattalin arziki sun ce kara ilimin fasahar zamani tsakanin kananan yan kasuwa na iya karfafa kirkire-kirkire samar da ayyukan yi da kuma bunkasa tattalin arzikin kasa. Kashewa wajen biyan basuka sun kai kusan ninki biyar na jimillar kudaden da ake warewa ga fannin lafiya da ilimi. Rahoton ya nuna damuwa kan yadda basussukan gwamnati ke kara matsawa tattalin arzikin kasar nan lamba. Masana sun ce yawaitar basussukan na rage damar gwamnati wajen saka hannun jari yadda ya kamata a muhimman fannoni kamar lafiya, ilimi da ayyukan jin daɗin al'umma. Kuma sun buƙaci gwamnati da ta ringa karɓar bashishika cikin takatsantsan tare da ƙarfafa hanyoyin samar da kuɗaɗen shiga domin tabbatar da ɗorewar tattalin arziki a nan gaba. Afirka Aliko Dangote ya ce matatar man fetur din sa ta biliyoyin daloli na taimakawa wajen sauya fasalin fannin makamashi a Najeriya ta hanyar rage dogaro da man fetur da ake shigowa da shi daga kasashen waje. Manyan masana a bangaren sarrafa masana'antu sun ce matatar ta ƙara ƙarfin tace mai a cikin gida tare da ƙarfafa matsayin Najeriya a kasuwar makamashi ta Afirka. Masu nazarin tattalin arziki na ganin cewa wannan aikin zai iya samar da ayyukan yi, jawo ƙarin zuba jari da kuma tallafawa bunƙasar masana'antu a fadin ƙasar nan. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahama.
0: Gwamnatin tarayya ta bayyana sunayen wasu mutane shida da kamfanonin canji guda uku da take zargi da tallafawa ayyukan ta'addanci a ƙasar nan. Matakin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan Amurka ta bayyana sunan wani mutum mazaunin Lagos mai sana'ar musayar kuɗaɗen waje a matsayin wanda take zargi da tallafawa ayyukan ta'addanci a nan Najeriya. Ƙasar nan ta jima tana fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ta'addanci masu alaƙa da ƙasashen waje, lamarin da yasa ake zargin wasu daga ciki da wajen ƙasar nan da tallafawa ayyukan 'yan bindiga ta hanyar taimaka musu hada-hadar kuɗaɗe da safaran makamai. Wannan ya sa gwamnatin ƙasar nan ta dukufa domin gano mutanen da ke taimaka waɗannan ƙungiyoyi ta hanyar taimaka musu da kuɗaɗe ko wasu kayan aiki. Kan hakan ne gwamnati ta nan Najeriya ta fitar da sunayen mutane shida da ta ce tana zargi da ɗaukar nauyin ta'addanci a ƙasar nan bayan ɗaukar lokaci tana bincike a kansu. Kwamitin sanya takunkumi na ƙasar nan ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin JD Agba ya fitar da sunayen ne bayan tantancewa ta hanyar hukumomin tattara bayanan sirri. A cewar sa, sun fitar da sunan Ibrahim Yakubu Ogilima wanda gwamnati ta zarga da bayar da kayan aiki da tallafin kuɗi ga mayakan ASUAP a yankin Kogi. An zarge shi da aiki da umarnin shugabancin ASUAP wajen ƙarfafawa tare da rarraba kuɗi ga iyalan mambobin ASUAP da suka mutu, wanda hakan ya taimaka wajen ci gaba da wanzuwar ayyukan ƙungiyar. Sai Adamu Chiroma yana fuskantar zargin hannu a tallafawa ta'addanci ta hanyar amfani da kamfanonin musayar kuɗaɗen waje zuwa wasu mutane masu alaƙa da ASUAP. Gwamnati ta ce binciken da ta yi ta zargi Chiroma da amfani da kamfanonin canji wajen tura kuɗaɗe zuwa asusun wasu mutane masu alaƙa da ƙungiyar ASUAP ta yankin Okene. Sai Ibrahim Abubakar, an zarge shi da hannu a ɗaukar nauyin ta'addanci da kuma kasancewa mamba a ƙungiyar ta ASUAP. Gwamnati ta ce bincikenta ya gano cewa Ibrahim ya taɓa zama a sansanin ASUAP na yankin Tafkin Chadi tsakanin 2015 zuwa 2017. Binciken ya kuma gano cewa yana taimakawa wajen tura kuɗaɗe da manyan mambobin ASUAP da mutanen da suka yi fice wajen ɗaukar nauyin ƙungiyoyin. Akwai kuma Abdullahi Umar Usman wanda aka zaga da samar da ASUAP Reshen Okene tallafin kuɗi. Kamar yadda binciken ya nuna, an gano cewa yana amfani da kamfanin musayar kuɗi da aka yi rijista a nan Kano wajen tura kuɗaɗe ga mambobin na ASUAP. Bayan hada-hadar kuɗaɗen, sun nuna cewa ya tura kuɗi har naira miliyan 3,500 zuwa asusun bankin Abdulkarim Abdulsamad Ohida guda daga cikin manyan membobin ungiyar Isolation Okene, sai baban gida Muhammad Adamu Hammajan, mutum ne na ƙarshe cikin jerin sunayen da gwamnatin ta fitar, wanda ta fitar da su a baya bayan nan da ake zargi da hannu a hadar kuɗaɗe da ƙungiyar ke gudanar da ayyukanta. Ana zarginsa da samar da kuɗi wajen amfani sayawa ASWAP abubuwan da suke bukata, ciki har da sayan na'urorin intanet da Starlink domin bunƙasa sadarwa da ayyukan ƙungiyar. An kuma zarge shi da alaƙa da Abdulhamid Mu'azu, tsohon kakakin Boko Haram, da kuma ya koma ASWAP daga baya. Sai kuma kamfanoni, akwai Abel Boko and Son Berry Change Limited, akwai 9to9 BDC, sai kuma Generation BDC Limited. Waɗannan su ne kamfanonin da aka zarga da ayyukan na ta'addanci. Sai dandamin da na sada zumunta, a wannan zamani wayar hannu ta zama wani ɓangare a rayuwarmu. Muna amfani da ita wajen aiki, kasuwanci da kuma mu'amala da mutane. Sai da wasu lokuta yawan amfani da wayar na iya sa mutum ya manta da haƙƙin iyalinsa. Wasu magidanta na shafa sa'o'i suna kallon waya a yayin da iyalinsu ke buƙatar kulawarsa. Haka kuma akwai ma'aurata da ke zama a gida tare, suke zama a gida tare, amma kowannensu ya shagaltu da wayar tasa, lamarin da ke rage tattaunawa da ƙarfafa zumunci a tsakanin iyalai. A yau ana samun ƙorafe da saɓani a wasu gidajen da ake danganta da yin amfani da wayar, inda wasu lokuta ma matsalar ke kaiwa ga rabuwar kawuna ko kuma mutuwa aure. Wannan ya sa masana ke kira ga mutane da tsara lokutan amfani da waya tare da ware lokaci na musamman domin iyali. A ƙarshe, duk da irin muhimmancin da waya ke da shi a rayuwarmu, masana na ganin cewa kula da iyali da ba su lokaci na daga cikin abubuwan da ke ƙara ɗorewar zaman lafiya da farin ciki a gidaje. Wane tsari ka yi wa kanka domin rage yawan amfani da waya domin ba wa iyalinka kulawar da ta dace?
2: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Abubakar Sali, inda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya dai ana tauye haƙƙin iyali sosai, domin mafi yawancin mutane sun fi ba wa waya lokacinsu fiye da na iyalinsu. Da farko dai muna ƙara ba wa iyaye mata haƙuri, domin wani akan waya zai iya cutar da iyalinsa. Amma ni a nawa ɓangaren, mafi yawancin lokaci ina amfani da waya ne da safe, misalin ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 10, sai kuma da yamma ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 7, saboda in ba wa kaina da iyalina da addini na isasshen lokaci. Adamu Kabiru Yarga ya ce yin tsari ta hanyar ƙayyade wasu lokuta wajen amfani da kafofin sadarwar nan na zamani, WhatsApp, Facebook da X, shine zai taimaka wajen rage waɗannan matsaltsalu. Sai kuma za ka iya tirsasa kanka wajen takaita ko daina amfani da wasu, domin ka tunkari harkokinka gadan-gadan. Misali, ni na taɓa cin alwashin ba zan ƙara hawa Facebook ba da WhatsApp na tsawon shekara ɗaya, kuma alhamdulillah na yi nasarar hakan, wadda na samu canji a rayuwata. Isiyaku Adamu Farawa ya ce gaskiya ya kamata mutane a rage amfani da waya sosai, domin ba wa iyali lokaci. Habib Abdullahi ya ce assalamu rahama radio, aini wayar ma lokaci nake sa mata, lokacin danna ta da kuma lokacin nishadi, har ma lokutan karatu du da ita. Muna godiya Rama Radio. Abdulmajid Lawan Aisami ya ce salam Rama Radio, jinjina da fatan alkhairi a gare ku. Hakikanin gaskiya waya yanzu ta zama wani ɓangare na rayuwarmu, saboda tana da matuƙar mahimmanci a gare mu, amma tana da matsaloli da yawa kuma a gare mu. Sau da dama waya tana haɗa rigima ga ma'aurata, har ma wani lokacin a samu matsala ta saki. Ni dai shawara ga ma'aurata.
0: To, ya abinda za mu ɗauka kenan, kai tsaye za mu tafi ga rahoton hasashen masana yanayi.
3: A juma din na sashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta daba tumbin giwa, ko da me ka zo an fika da birnin kudi da ke jihar Jigawa da katsinan Dukko, da yadda Allah ya yabi ruwan sama ke saran sama ma'aunin zafi na 27 garin Faki da ke karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna, garin Bauna da babban birnin tarayya Abuja da Sinaja da ke jihar Niger, da yadda Allah mamakon ruwan sama ke saran sama ma'aunin zafi na 23 bararaba da ke karaman hukumar Karu da ke jihar Nasarawa da kudin da ke jihar Benue da dar Allah ruwan sama tare da kadawuri suka ke saran samu a ma'aunin zafi na 26 da kudancin kasar nan kuwa Batakwal babban birnin jihar Rivers da kuma Abeokuta da ke jihar Ogun yayyafin ruwan sama ke saran samu a ma'aunin zafi na 27 daga kasashen ketare kuwa Niamey da ke jamhuriyar Niger da kuma Douala da ke kasar Cameroon da Khartoum da ke kasar Sudan da dar Allah rana ke saran samu a ma'aunin zafi na 43 rahoton namu zai kakare ne da birnin Dammam da ke kasar Saudiya da dar Allah rana ke saran samu a ma'aunin zafi na 49 me rahoto Muhammad Labibu.
0: To kafin mu sallama da ku a daren yau a gasaccin kofin duniya a gurguje wanda ake bugawa a kasashen Canada, America da Mexico, Curaçao ce za ta hadu da Côte d'Ivoire wato Ivory Coast, sai Ecuador da Germany a lokaci guda da misalin karfe 8, akwai Tunisia da Netherlands da kuma Japan da Sweden da misalin 11 na dare, Turkiya da America, Paraguay da Austria da kuma za su kara a asubahin gobe idan Allah ya kai mu. A gaida Mubarak Hamza Adam shine editor labaran, Usman Aidatti ya sada ni da ku, Hussein Amba Imbaba ke fatan mu kwana lafiya bi salam.
4: Zaman lafiya a gidan miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
5: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
4: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
6: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku, karkada kunnun ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali. Domin za ku nemo muku rahotanni iri daban-daban. A nan yadda ma'aikatan duba gari kenan ke neman ɗaukin gwamnan Kano a kan haƙoƙinsu. Shuko ya abin yake. Al'umma mazauna garin Tunga na ci gaba da neman ɗaukin gwamnan Kano da sauran mahukuntansu na ƙaramar hukumar Gwale da su taimaka su gyara musu hanyar shiga garin nasu. Shuko ya abin yake.
1: Domin wannan hanya ita ce hanya wacce take wanda Turawa suka shigo Kano, saboda haka ita ce dalilin da ya sa aka sa unguwar Tunga.
0: An bayyana yadda cinikin bayi ya taimaka wajen taɓarɓarewar ci gaba mai inganci a ƙasar nan. Ya subhanallah. Waɗannan rahotannin da majin yadda maroƙan baka suka taka muhimmiyar rawa a cikin al'adar malam Bahaushe, da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi, duk a cikin ɓangaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci.
2: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
3: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu a nan ba sai mun shiga kasuwa ba.
2: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
3: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su, aka ta fara kantin Basir Store.
2: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangoginsu?
3: Kwarra ku, uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin tuwo. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
2: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
3: Uwar gida, ai, ba iyananka ta fara kantin Basir Store ɗaya ba, muna da kayan shayin goruba, ma'ana lemon grass da dai sauransu.
2: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan.
3: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Binyayen.

0: mutum ango da kawayen amaryar nan sai san cinyar da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
0: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sabon kera inganci
0: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
0: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko

0: kunya. To anan kuma yadda ma'aikatan duba gari kenan ke kuka gami da neman daukin gwamnan Kano tare da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki sakamakon yadda suka ce hukumar da suke aiki a ƙarƙashin ta har yanzu bata biya su haƙoƙin su na watanni bakwai bakwai ba a dan haka suka roƙi gwamnan Kano da ya taimaka ya share hawayen su tare da kuma maida su bakin aikin su kamar yadda suka saba. Ga dai waɗannan ma'aikata na wucin gadi da bakin su.
1: Mika'ila Shaibu, ma'aikatan wucin gadi na Arama Sab. Ke kimanin shekara ta ni 22 muna kan wannan aiki. Duk wata gudunmawa da ake so a bayar a Arama Sab mun bayar. Yanzu abin da ke faruwa shine tun daga lokacin da girma dan zagudo ya zo an fara biyan mu wasu kudi sai aka daina biyan mu. Kimanin wajen shekara ɗaya da wata shine kenan. Ina roƙon mai girma gwamna, waɗannan Kanawa ne mu muka yi shi kuma mun yi tunanin ma sai wannan magana ta casual yana zuwa ma za ta wuce.
2: Atina Ibrahim, to ni kwata-kwatan ma ba wanda na samu kuma an ba yanda kowa ya sani a gidan hancin kasafi na auka komai na yi amma dai har yanzu ni kuɗin ma ban ga ko sisi ba.
1: Wanda hali kuke kasancewa
2: yanzu? Mu yanzu muna roƙon dai roƙon gwamna cewa dai Allah ya shiga lamarin nan a taimake mu mu a bamu kuɗin mu kuma magana da yake cewa ya ce ma mu mu dakata. To mu sani ba gwamna ya sani ko bai sani ba shine muke roƙon gwamna da Allah mun zo gwamna mu da kanmu ya bamu hakuri ya yi taro mun zo gidan gwamnati ya bamu hakuri amma kuma yanzu dai abu bai canja ba.
3: Duk inda aka tura mu zuwa muke yi mu ba ma sanya a gurin aiki din da shekara 21 ba shi ba kwana 21 ba
1: ne fatan
3: mu dan Allah dan annabi mai girma gwamna a samu a maida mu bakin aikin mu a ranga biyan mu albashin mu yadda ya kamata mu samu mu lallaba a haka har Allah ya sa rai halishi.
4: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an kuri a dakan tunani. An bata hankalin dare wajen bujuro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausayin jagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da ka tifar a wala wuce ta kanci. Da kuri da wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya. Da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubin sarkuwar nagarta da kibari. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni. Iyayen amare ku guji siyan katifun roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifun awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man maje petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 0816058386 ko kuma 0707-9052-1. A tuna katifar awala da inganci suka ɗara saura.
5: Kai cancaɗi mai gida a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
6: Ke dai bari to kalli wannan.
5: Amma wannan swizzless ɗin ya da kyani. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
6: Wannan kaya ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su domin su ne lamba ɗaya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town.
5: Ai kwana ga zahiri domin ku ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
6: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
5: Ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment?
6: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari.
7: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
8: أمر بشو قبني
0: da malamai na makarantar Fatahur Rahman Islamic Nursery Primary and Secondary School ke farin cikin gayyatar daukacin al'ummar musulmi zuwa walimar sauka al-Qur'ani mai girma karo na 8 na dalibai 81 wanda za a yi kamar haka ranar 12 ga watan Muharram shekara ta 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan June shekara ta 2026 da misalin karfe 10 na safe zuwa 12 na rana gangamin taron saukan al-Qur'ani zai gudana ne a Kalkasara Primary School dake karamar hukumar Tarihi babban bako na musamman sanata Baro Aljibrin Maliya mataimakin shugaban majalisar dattijai sai uban kasa Alhaji Mujtaba Abubakar Abba hakimin gundumar Tarihi babban bako na musamman injiniya Mukhtar Umar Zakari wakilin karamar hukumar Tarihi sai babban bako mai jawabi wani rabin Nasir Bala Aminu Jaoji garin kasar Hausa mai masaukin baki wani rabin Ahmad Ibrahim Muhammad shugaban karamar hukumar Tarihi wannan na madadin goron gayyata ga wanda kati bai isa gare su ba daga shugabanni da malaman makarantar Fatahur Rahman Islamic Nursery Primary and Secondary School
7: اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
8: لبيك اللهم لبيك
2: الحمد لله gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
5: kai abban mahir wani kamfani ne kake ta yaban sa haka
2: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirye tsarin tafiye-tafiye da karamci
5: ai kuwa naji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a faɗin kasar nan
2: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara ana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fadada
5: da harai
2: in maga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
5: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house kusa da gidan Murtala daura da gidan man NNPC a kanan Dago don ƙarin bayani a kira 08036 3721 ko 08032371.
0: Tubarkan mu da dawowa. To anan kuma an gano yadda fita kasashen duniya ne yaman kudi ya ƙara mai da ƙasa ta Najeriya koma baya sakamakon yadda matasa a lokuta da dama kai har ma da mata suke daura damara su daraja kansu su dora aka su tafi wasu kasashen duniya neman kudi a da can a baya an fi zuwa kasashen fararen fata ko kuma a yanzu ma wasu mutanen har kasashen bakar fata makotan mu suke zuwa kuma a yadda masana suka gano cewa duk kasashen da ake zuwa bisa fi ma'arziki da tushe da asali ba to amma dai bari mu ji irin koma bayan da aka samu daga bakin ambasada Aminu Suleiman masanin diplomasiya a nan jihar Kano
9: a kashi 100 kashi 95 suna fita ne domin neman abin duniya to duk kasar da ta kasance cewa waɗanda suke fita a kasar ta kashi 65 ne cikin 100 wanda kuma suke shigowa kasar ta kashi 35 ne cikin 100 wannan kasa ta gaza saboda haka ne sai a yi duba baya yadda aka yi a zamanin can da waɗanda suke fita neman ilimi suka kawo kasar nan cigaba
0: ambasada Aminu Suleiman ya kuma ƙara da cewa cinikin bayi da aka yi a baya ya taimaka mana wajen rushewar tattalin arzikin ƙasa da kuma rashin cigaba da muka rasa a wannan ƙasa ta Najeriya
9: kamar zamanin da aka yi cinikin bayi an yi abolishin of slave trade ina ga ƙarni na 18 to saboda haka da aka daina wannan sai aka dawo kuma da aka tare a Afirka sakamakon ba sama da mutum 200,250 ake fita da shi duk shekara a ƙasashen waje nan baƙaƙen fata to da aka daina harkar cinikin bayi sai aka dawo kuma wannan harkar ma'adani da aka koya mana sai aka dawo kuma aka ci gaba da yinta wanda da ba don wannan ba to da Afirkan babu kowa da an ci gaba da an kawo saboda haka wannan ya taimaka mutuka gaya wajen gudunar da kasashen Afirka akan gina kasar to da ba a wannan ta cinikin bayi ba da sauransu da tun Afirka tana kafada da kasashen duniya
0: ko wani hanyoyi za a bi don ganin an dawo da martaba da ci gaban kasar? Ga dai ambassador Aminu Suleiman da bakin sa.
9: A Commissioner Bureau of Statistics, a Commissioner Diaspora Commission, su yi kididdiga su gane cewa su waye suke fita daga kasar, sannan su waye suke shigowa. Idan waɗanda suke shigowa kasar ka saka waɗanda suka fita yawa, suke fita yawa, to saboda kasar ka tana cikin kikkiawar yanayi, illa ka kirkiri wani abu wanda zai magance masu shirin fita nan gaba. Idan kuma kasar ka waɗanda suke fita suka waɗanda suke shigowa yawa, to lallai gwamnati ta zo ta duba ta faru abin tun daga tushe, tun daga unguwanni a tabbata sama, saboda haka a gyara wannan al'amari. Shine hanyar da za a kirkiri abubuwa wanda suka shafi ilimi ba wai aikin yi ba. Ilimi shi ke kawo aikin yi. In kana da ilimi to za ka yi aiki ko ba aikin gwamnati kake ba.
0: To da fatan shugabanni za a ƙara ci gaba da namijin kokari don ganin an magance matsalolin ƙasa ta da kuma kawo mata ci gaba mai ɗorewa. Mai sauraro, yanzu kuwa sai ka gyara zama ka ji irin alfanun da maroƙan baka suke da shi a cikin al'adar Malam Bahaushe, musamman a da can da ake amfani da su kafin zuwan wasu kafafen yaɗa labarai na zamani da aka samu. Amma dai bari na tsam mu ji Kabiru Abubakar Sheshe a tattaunawarsa da Dr. Kamil Bashir Mukutar na sashen koyar da harsunan Hausa na Najeriya a Jami'ar Northwest ta Kano.
10: Maroka kamar da muka sani waɗansu al'umma ne waɗanda suke tafiya tare da al'umma, kuma suke amfani da lafazin bakunansu suke sarrafa waɗansu maganganu da nufin isar da wani saƙo zuwa ga al'umma. To gaskiyar magana Maroka suna da matuƙar muhimmanci wajen al'adun Hausawa ko kuma wajen zamantakewar al'ummar Hausawa. Misali, akwai abubuwa da yawa da aka yi na da suka shafi zamantakewar al'ummar Hausawa waɗanda lokacin da ya zama babu Maroka a cikin wannan al'amuran akan sami abin yakan zama lami.
0: To kowane alfanu maroƙan bakan suke da shi da kuma ci gaban da suka kawo a cikin harshen Hausa? Ga dai Dr. Kamil Bashir Mukutar.
10: Misali, abinda ya shafi naɗin sarauta da abinda ya shafi bukukuwa, to duk lokacin da aka ɗaya daga cikin waɗannan ba tare da maroƙa sun shiga ciki ba, to gaskiyar magana abin yakan zama layi. Kasancewar maroƙa a wurin shi yake ƙara haska wannan wurin ya zama irin maganganun da suke da ya shafi habaici, ziga, kirari, karin magana da abin da ya shafi waɗannan abubuwan.
0: To kowane muhimmanci maroƙan bakan suke da shi a baya?
10: Mun sani cewa Bahaushe mutum ne ba marowaci ba bisa asali, mutum ne mai kyauta, mutum ne mai girmama ɗan uwansa, mutum ne mai taimakon ɗan uwansa. To ina tabbatar maka da cewa maroƙa sukan taimaka wajen ƙara bunƙasa irin waɗannan abubuwan.
0: To wannan kenan. Da fatan za a ci gaba da riƙe al'adun Hausa, musamman in ba su saba da addini ba.
11: Gaskiya na gaji da cikin zuciya ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ga nisa da magana da ke telegram din yau ke shi dai an ba ka shawara ka canza musu makaranta amma aiki ko in ya canza musu makaranta a gaskiya Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce gaba ya ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ba kuma Islamiya tare da tahfiz Qur'an inda yaran ka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar gurbi da mai tsokin da dole ne mun yi shi ba a gure shi kana nan a Na'ibawa a Rufus Sa'adatu Minu kana Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar idanun tocin makaranta a shuji guda ɗaya ne ko da ta isa bala a kan lambar waya kamar haka 0800

0: Sintoba wa fatan ta fage da kai mun san samu ne ka jajin yin mutale ba har yau an kasa samar da ruwan sha sai an magana a ce an kawo injina za a zuba a matattu ruwa ai wannan injina dai da ake cewa an kawo ko akan kunkuruwa a dauko su ya kamata a ce sun zo
1: wani dan adawa da shi ne gwamnatin Kano adawa masu tabbatar maka cewa a siyasance kan zai kwashi kashin sa hannu musamman rawar kafar da na dan takarar jam'iyyar NDC yana yi shi ne kuma Aminu Abdulsalam da ya kalli irin kashin da yake gindinsa na zarge-zargen da gwamnatin Kano take da shi a kansa da ya yi shiru domin ban san wani abu yanzu da zai iya gaya wa al'ummar jihar Kano wanda za su yarda da shi
2: ne girman gwamnati kwamishinan lafiya ba shi da wani amfani a tsarin kwamishinancin gwamnatinka ka tsige shi ka sabulle shi ka shuɓale shi ka kawo jajirtattu waɗanda za su iya taimaka al'umma yanzu mun ja layi dole mu fito sai mun ga gwamnatin nan gaskiya sai mun ga an gyara za mu daina magana
3: guda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba a gabar da al'amuran kakar babban zaben 2027 ke daɗa kankama wani jigo a jam'iyyar hamayya ta PDP Mista Shegun Somi ya yi hasashe game da jihohin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai iya lashewa a kakar zaben 2027 Mista Shegun Somi ya bayyana cewa fafatawar da za a yi a zaben 2027 ta fara bayyana a matsayin gwabzawa tsakanin shugaba Tinubu da Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar hamayya ta ABC inda ya ce Tinubu na iya samun nasara a jihohi kusan 22 na zaben shugaban ƙasa a shekarar 2027 jigo na jam'iyyar hamayya ta PDP Mista Shegun ya ce akwai alamun siyasa da ke nuna cewa fafatawar kan neman kujerar shugabancin ƙasa za ta kasance tsakanin shugaba Tinubu da Alhaji Atiku Abubakar yana mai cewa ba wata shakka akan hakan domin sauye-sauyen siyasa da ake gani yanzu na iya taimakawa Tinubu wajen inganta sakamakon zabensa a cewar Mista Shegun Somi watakila nasarori ba za su kasance masu tazara ba amma idan har shugaba Tinubu ya yi aiki tukuru zai iya samun nasarar lashe kusan jihohin kasar nan 22 yana mai cewa game da shiyar arewa maso yamma kamata ya yi a duba tasirin manyan 'yan siyasa masu fada aji da masu ruwa da tsaki da ke da ƙarfi wajen tafiyar da al'amuran siyasar shiyar kodayake ya ce misali idan aka dubi jihar Kano akwai manyan 'yan siyasa da masu arziki da ke taka muhimmiyar rawa wajen tsara yadda sha'anin siyasar zai kasance wanda al'amari ne mai muhimmanci da ka iya ba da cikakkiyar gudunmawa da ake bukata wajen ganin nasara ta samu jigon na jam'iyyar hamayya ta PDP Mista Shegun ya ce wannan hasashe fa ya samo asali ne daga yadda gwamnoni da fitattun 'yan siyasa ke sauye-sauyen sheka da kuma kulla alaka gabanin babban zaben shekarar 2027 batun na zuwa ne a gabar da muka je gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf a yayin wani taro da masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC yana kira ga al'ummar ƙasa da kanawa gaba ɗaya kwata da su yi shugaba Tinubu da sauran 'yan takara na jam'iyyar APC a matakai daban-daban domin a cewarsa jam'iyyar ta APC ita ce jirgin fitan talakawa
4: abin

0: Bachelor Weekends in the Fitness.
1: Mind to 7.3 Rahama Radio.